0: ono ka so tswa ne yana a di wa tse ba ime ba ime ta di a no ta ime a ime tse nalane o na mo phetele nalane o na ye re nga ska ba le bala a di wa ntate no go go tso nkile ballpen o nkile le buka mono a sa to be a fatsa a jela ntate jana o na sa le bala na na le buka a ya paletse ka ofela ngwanese
1: e tle
0: e ya le ntate no ke bona ka o tla etsa mosebetsi nkgono ha di phete mono jale ntate eno a tsebe go tla boloka pale eno kapo histori eo a tlama ke mokoko ke motšhofa ke tate tsikitsikio ke moka masotshe butle ke ikemele tsena ngwaneso
1: o kgotsa ntate
2: ka lerato le ka makgethe auslamini
1: kaofela
2: re tšhabana fa kgomo ngwaneso o bua le nkgono re tla fua ka lereko ka mana ka matealong a tsela tse nne nne
1: ee nkgono waka
2: ee atle ke thabile ya kuka lentshe leno la gago ke utlile le nkgono phokola go sa nna a thabile kaofela re thabile ngwaneso le ga ke utlwala ntatemogolo tau ye tshetla a ke thabile
1: ke tsatsi la gago tsatsi leno
2: ee atle ke be ke re thojane mohlabapatsane ditsietsing mofani wa thuto ya mahala moeletsi mohlabolole motshedisi maqakabetsing thapelo la bone ka leng le moketeng wa selemo lepato la leila boroko e ba makgethe a tlollang hlathe e lelekisa tsebe ga o bua ka sefiloeo lee lenaneo le e tlhokang
1: kgono ga se atlala se a phuphuma
2: nna ka ga ke selemo sa ka sa o qala ke rata o bona gona go tla e tsagalang gantlentle go tla e tsagalang
1: o nola felafela o tla bona ga batho ba kibakiba
2: batho pokotho tsena diphaphame di sa
1: sametsentse ke tshwa kere ya tlweletseng ka godimodimo moketeng mane re batla gore a ke a eme mono a bue gore na sebete se se kana-kana sa go tshepa gore ntho e ne ehlile ke ntho e etsagalang gore re gaga matlo re a beya re dula ka gago ona re a gulela ke thojane
2: ene mme go na le batho ba santse ba bonagala gore ga ba re ba akgela ntho e tshosang o setlamaga baakgela ntho tse
1: tshosangba bangwe ga ba akgele ba fegeletsa
2: mmeaisa
1: ka dipitla
2: ga e lete ka lerata le ka makgeta ke a setlamane ya baletathojane ke kgone go tla fuwa ka lege ko ona bona mateanong ka tsela tse nne moratiwa ke eleta le malebogoko ka infection
1: ebile ke nako ya gore letlhe le fereletse maletathojane yona ena kore re fereletse gore e re ga re fitlha mane mo golo a rolateng re be re fitlhetse magolo a mabedi a dikete ke ntho ke bosesanyane ba kgwele ge ke le tshepile ga re fereletseng ga re fereletseng ga re qaleleng
3: hilet ka lerato le ka makgethe
1: kao fela
3: re tšhabana sa kgomo
1: mme
3: o phela ntle
1: ka lerato le ka makgethe wena o ntse ya jang
3: a phela mme
1: mme
3: kalebitso ke nna ke kgosa ke lapa ka mona ka matedi ya se
1: mme
3: nna ke kgosa ke lapa
1: eya mme ke re mme ga ke re ke a tefa ke re mme ga ke re ke mme module ya setulo wa ka jale ke a tefa ke re mme
3: mokete o teng mogalesitlo utane
1: aebo
3: eya o tsile ke nna le wena
1: ke re kaba ga ke re sa le ke nyamela jale ga ke tlaga ka tshwanetso te
4: ke utlwa majanja a thotse ke re kapa mokete ga o sa le yo ba okae majanja
3: o tlata kenang date jogotane ke noko ya kagolo ompa bjale o tshile obane fela o kete segale a ke ga o tsebe ona ga o tsebe ditaba
4: a ke tsebe ditaba kao fela se le gatetse pele ga kalokalo
3: kore ga o tsebe dintlha ra botlalo more yanke majanteng jele ke tshile fela wena a nyala se mothibi ga uo tala go e ja o tlo utlwa e ka utlwang yona ntse feleng sesitse
4: a nna ke emetse fela ba eje pele ga ba ejile fela le dum
3: bona re tlameya re ba sebe ga ba re ngwa tshele plate ya o fang yona a le a je pele
4: a ntshe chef
3: e obane ga re botse bona ba bata ditheye ba ntse ba re ena ke ya bona ena e wa bona
4: fela ga e jua teng nna ke lo eja
3: ga ba ka ba qala ba eja le gona re tlo eja
4: e seka ba tlhatsisa fela ke a eja ke
3: mbothatatsentseng ke re botamoina e etla penya le o penya te
4: o tshile
3: utlwa mathana ka tsupuma
4: kutlwa otho e nontsha o nontsha
3: a sekee
4: kgotsa mme se ka tshabisa batho ya
3: moketeng empa ga re tlameya go inwesa ka nkgo
4: tanki
3: a nke ke lete le bona o siame ke lete le wena pele go bona e be ke leta le ntatemogolo tawie sehla le ntatemogolo kgutso ka kgotla le nkgono kgotsa ke direla pologo mme ya re tasitsa o fela kae ka moo ka moreja mme ngwanana o fela ka moo ka bokaota ntatemogolo o resitse palo kgono ka seotswane e be nkgono tlhile ka dilomo e be ntate setsosi ntate banana ba ipatile ausami ntse ke na le wena ke rata maileboroko kao fela ka moka lesotho ka moka diprovinse tsotlhe kao fela bomme busetsa sabole gago selateng ka moo o ntate modiatsebe ga ke basei kao fela ga bona maletatsiane ke a ba rata ntse ke taya kgutsantse ke le mme kecosta ke lapa ka mona ka matedi mogalesukueng
4: ke mo reyang
3: mogalesuku ke mo reyang
4: kgotsa mme
3: ankene

mashume a mabedi ana le metso e supileng re foletse hora ena ya bobedi yena ke mo tsa dhloho.

0: Khaled. Kaofela. E ka go bua o ikhukhumeditse.
1: Hey, di ikhukhumeli.
0: Ikhukhumol.
1: Ja ta ke ta so fet.
0: Distance.
1: Okay. Ba ba ga tsang.
0: Du ne di sabaisa.
1: Ba mo humeli.
0: Ha ntate tshidiseng godise antse a hlasetse thuta mona kutlwile abapetse dipina tsa gago ka ofela o se kang ba mpatlang kopa letho
1: ba o kopa ya o kopa he
0: embale
1: ya o kopa ngwane
0: embale
1: bomme ka ofela go
0: ka ntse kutlwile a
1: a hlasetse thuta
0: a di dineo tsa moya a le pitiking gore ke mmotse go ntate le wena wa kena ka mo
1: sa bua le monyana o ka nete ka bue le wena o kolosise taba pele
0: go lokile mme ngwana mmesadi di ile ka bomanyakela ga o na le tho le o tla le kopa
1: ntho tseno mono tlhesetlamana
0: oneso
1: ka gala papasadi
0: kgotso o dumedisa ntate mo lo matshidi
1: ke ka mo reetsa
0: o mo reetsa netse ke bua ka ena sa le moyeng
1: yoho ke ka mo reetsa
0: le mo gaisane o modumedise
1: ee le ena ke tla mo reetsa mohlatsi ibeng ka kwana
0: ee
1: ee
0: kgotso

0: Khaled.
1: Ka rato ka magetho.
0: Ka ofela.
1: Ba tsa thulela ye kae?
0: Ha ga ngwana. Thaba tseka.
1: Ha ba ke. Ha ba re
0: ha ona mo ya ka tsile. Ha ba ka eno ha batho ba bae.
1: O sa wa khutla mona ba tlo re zang zang. He he ke tsama he he.
0: Ke ne ke botsa bona ha ba eno batho ba bae. Ba tsamaile ka snotlolo.
1: Uwe.
0: Ba tsamaile ka snotlolo ya lo no thutlo sala ka mo.
1: Hey. Ke ke go mola ka mo.
0: Wi so tlo phumula ka mo.
1: Eh ka nnete e sa bonne mo.
0: Ke a tla le bomme. Ke tsala ka fe nne mpuse. Ba nna ka maphutsi.
1: Ka ofela ka ofe.
0: Ka ofela ka ofe.
1: Ka ofe.
0: Ke sa ile ka botshabela le wena. Ai.
1: Mm, ka o ka tsho tsa tsho ke mphapa ka tsene.
0: Eh ke.
1: Wa tsiwa he.
0: Eh, ndate ma madiba o itse o dumele.
1: A dumele ha ho.
0: Eh. O la mutla
1: ke. Ke dumele ha ho, ha ho se.
0: Mhm.
1: Ya mwana se le ana ke tsamo tsa le papa sa.
0: Le mo ba ke je le bo ba tsitsa tsine. Ba se bo mwana ho ho ya ho ho re ke swa bo ba tsi ka mana ka stopo.
1: Ke o kule so se le ha mona te. Ah na ke bo ga ke bo tsetsa ja ke timo.
0: A re sa bo ha ke go tsena na bo sola ba.
1: A ke na taba le ho sola ho no a o etsa ka metsi ha bo hlatswa bo. Mo sola wa se.
0: Mm.
1: E bile o tsela nna ke bo rata bo sena le mafufu.
0: Ee, a e bo bo sa gabelo lo gabela ke bone ba bo gabela rage
1: le ke e. Ke bo tsabo lo. E le ke hashatsa e e nyana.
0: Ke o tshatse.
1: Ke go re ke a ja ka le tsoka papa. Wo. Ke ja hantle hantle.
0: Ba la ke bo tsiba hore nna ke ngwana bo di phofolo ngwana.
1: Jare.
0: Nye nye na ka nye ye ka ke ba tu bua haholo ntso.
1: Na nye ya la ke na mo se tsiyo na tse.
0: E be ka mono ne tshose tshose.
1: E ka wa te ha ri te ha ri tsiyo ha iyo. Ha ke na mathata yo. Ka nnete. O ba ke na ndi kipi. A ke wa tla ho etsa fa ke se ke ke tsa hona mo.
0: Kipi so sunits.
1: Eh nna. Wo. Ke se tsa ba mo ne.
0: We pair fa tsi kipi eno lo.
1: Ha ntle. Ha ntle. E le mo wa ke ha di kipi nna.
0: Ah e bo wa ge ha di ki ho hanyeno.
1: Ke pair ka mo go nyana ke.
0: O se ka ba etsela se pai se be tsena mo tsa nke.
1: Ba ba le. Oh, o ka pa ne di pai se tseno nna.
0: O bo utlwe ke na meno mmu.
1: Ke ke ikulela a tsena na kwa di pai.
0: E
1: nna re na go ya go fela ke fa fa fa. Ke nne nne ya re tsa nya.
0: E.
1: Ke go ya pe. A se tsama ne.
0: Ne.
1: Le tsa go ria.
0: Go ria na ke ena.
1: Ke nne la tra ha mo na le tsa go ria ne se.
0: Go ria re sa go loge.
1: Ka se ho.
0: Ka se ho.
1: Ho go go potsa mo phepo ke bo ri ngwe.
0: Borikwe.
1: O motho wa ha.
0: Borikwe.
1: Eh, o potsena.
0: Ke ho potse ya ne motho e ka eng wa abuti botle botle nwa a nsileng ke le mong.
1: O feng?
0: Eh, ya ne a hlatsuwa ka bagaso. Ya ne a hlatsuwa
1: ka.
0: O feng? Ya ne a hlatsuwa ka bagaso le a ke wa hopola ba mogotshola ka dintho ka ofela ba ke a a nkodi ba famo e ka butle ke tla hopotsa yena ke tla hopotsa yena ona ba le bitso la motho ke kgomo a ke
1: eho
0: o tla mo utlwa fela ka mogabo mmone.
1: Okay,
0: thank
1: you nna ka o ke o ntshware o se ona ka o ntsa ma lokela batho mo. A ke se thetsa tsa ri yona ke bolo se be manye.
0: Ni bo sue ka o ka ya di botla botla ya le le bollo.
1: He. A ka sa tsunkana.
0: A he, ha ba tsunkana.
1: a ka wa sa tsunkana
0: ba tsunkana ba tsunkana ka o fela ba ntse ba tlo khile bona ke le o ngotsi o petile
1: eh le nna ke tla tsela la le bakaleng ke tla tsela bakaleng ka nnete
0: ke sa tlo di dietsa disembeng
1: eh ya hle ya o ke o kusi
0: go tla di 18 ha ke sa hweletsa se ke let
1: eh ya hle
0: kana ka tla ka magetsa ka fela ke sa bua ho
1: tsa go yana nne
0: hotso

0: Ay, pero la... ya na le mema pa ke itse ke le se o fa le bitso la ha e ka thabela o tso le sala ha go na ke mme ma
1: ke mo na o mme ma pa
0: e ya e tlhalos
1: e eng go
0: e a ska tswa fela mo a sa ha e ke ba tla mo le je ka e ka ha go ka kwa ra e
1: eng go ha ona batho ka weekend tshe ma fela ba ke fela ha ona batho
0: o se tso weekend le wena
1: ke
0: se ma fela ba ke ke ngo o tla
1: papa di nkwana ba nkutile go na le weekend
0: ba nthutile ka papa o di ba nkutile
1: ba nthutile ngo
0: ba tsa o tla so hlala se so tsi ba re go nkutile o tla tsara ntho seng a kae tlatlame o sesolo ya papa me ban thata seemo ba ntshwedi bobe ke a ke ka naba ke lobo ka ntsi ke lemoise gore ka lebaka la bane o fihlile a tatile a matha a tswa ga ngwanae ga a utlwa gona o ne ore ene ga ope le ilo kopana mosukukana e ka nna ba le leseding ga leseding la gore ga o reile ya mogale suku na o bolela
1: ke laba ka utlwa gitlegitlela ka tsela e sa utlwisising o utlwile jalo ka nna
0: ee kobane photho mokete o ya mogale suku mme ba nthata botlhe ba nyatsa see ba thata seemo banya a o go motho a e sotlha se ka bare ke e bapalela ntsong la gago ntho eno e jalo e ore bitso leno le ya ntobokanye jalo ko bana moketo ya malesuku go na gase ba go tlekanye ka senotlo le batho ba bae ba re beile ka thoko o mokete
1: ho
0: ba nang jale e banna a ka mana ma le tatu yane a ke a tshwa ba re beile ka thoko o mokete ke usetsa nnete wa tse
1: rang jale
0: hantle
1: nkgono
0: maseko e mo tlase mo ka ntate ka bakwena ba re beile tsa ka ntle go mokete kore ka sepheo
1: le morego
0: ke tla reke morego ke sepheo le morego ba hese re ikametse ga mokete nna ke re ke diba go itsa fela ebile ke sa tsotele le rona o tla thaba ka paruta ee ba re beile ka thoko mokete ke ba re ba tseba hantle gore kgwedi ya tshipi presbyteria thaba bosiu bomma bana ba tlhabe ba ile boikhutsong e be motho o sa kwana gore ga e be beke ya bobedi o bolela ba rona ka setswe
1: ya bobedi jwang gobane ga ke re mokete wa selemo o ketekwa o keteka
0: mokete wa selemo ka nepo o ketekwa ka kgwedi ya leshome le metso o le mong gantle jwale rere gagolo gobane sepheo ke gore le bana ba sekolo bo wa botlebotlebotle ba tsebe go ithuta gore na tho jaanong o e tswang
1: ya ba gothwe nkgono
0: e ba go tlhaya lebaka la gore dikolong hehehehe gobane ge ntse re etsarang rona ka bo gona ba gona ntse re itoya ka gore setlatlha le mokete ga se ntho e leng empa ka la gatla-gatla utlwa gore he ga ona taba setlatlha ba ka nna ba se kopanya le mokete

0: na province isa bulwang ka sehlala e leng hore sehlala ga e se ntho e santsaneng e tlhokagala ga o tseba moelelo wa sehlala
1: empa ke re tseo tsa sehlala leng kao fela ga re tlo di
0: Jwale ke re ya ba go thwe mokete o sotla ba neneneneng letona ga le yo letona le kae letona le fofile ya nna tšhetšhelela mone fela ga e tšhetšheletse mona mo e tšhetšheletseng e re rona ko se ke le ra moketeng mo go mo e beiweng teng e re rona ko se ke le ra moketeng ebile ke ntse ke na le pelaelo ya gore mogotlong le yona ke beke mona ya mabelo a mona a tšhelete tse ngata ke na le pelaelo eno ya gore le mogotlong le yona e ka nna ba ke nako e mona ya mabelo a mona a tlhagang ka mane ka thabeng wa bona ke mabelo a ke na le pelaelo ya go
1: jwang
0: jale mme bantho go bua moketeng mo gale supe ge nna ke ana ke sala le kae kopo bekeng ya bobedi a tshitwe bua moketeng mo gale supe mo ke bojantsa utlwe go sona le batho ba iseng ba itseng monate anyo ba ikgotsa monate
1: nkgono ka ga ke a iphitlhela ebile ke moeti ke le tseleng ke a golwa ke tlile fela
0: kaamaele go ufe
1: ga ke le seding ho hang la ditaba tse di ke tlositwa go di arabela
0: ga ke go di arabele ko kotle
1: ke gona ke tla kena go tsona hantle
0: ere ga ke go di arabele ko kotlela nna tsogong ka gabe o ngwana thibaneng a kakang a akabelang batho ba ona o thibane a kakang ga ke tsogong ka gabe ke a o kotlela itse o nametela ka mona o ntshebe ka magong o kotlele o go tse jo la tsena wa tla tsho go nka ga ya tsho go mpotse o mana tsi bana ga ga o go tlhola ka ga batho ba bang a thata le ka le ba le dire mphuja o hudisitse ka go nka ga tsini mana mo di
1: ke pa
0: la o le jo re he e o ska nna mpotse ka poska nna ka ga ana mpotsa ka pone go kotlela ke tso tlo fa tso go kotlela ha o ntse o ja ka mo ka mo na ka
1: ka be se ne ntse le teng o ntse bona nkgono
0: le wena ke go ntse ke go potetse ka nqela
1: di ba fa tsmana ke tla dina na le nkgono
0: ha ya tso ka ntse na fela o thutso ke le wena wa di bere a ke se tlo tswa kae go ka ba mo tsante mo go mo di bere ga ka ka ka ke tso kwela go bua ka ka pokotho o je ho e mwana wa tena e ba
1: impena e ka e ka ntena e go kumile ha ho
0: di pela elo he tsona ke tsa ha o pela elo ha e tsalo la ha e tsalo ho la ka di pela elo nda tswa ma di wenda tswa ma di he he o no go nwa ga ke mo la hlela ka a ntse mo go tsomola tsa re
1: mphetsona tsene tse ka ntkena na ya sire ka mona
0: ka kae
1: tsene tse
0: ka ke go le ke la ha o le ke la ha e ke o batla ke
1: se ke batla tse na o kgone
0: o ho tse ke se ka mo ka se na he nka ka mo ka ka e ke wa ke ha o le sa go bela ela
1: e yang khone ha ke se bela
0: o go ke ke thiwele ka mana ka lengwe e ke bona na bana ga manye ba lokana o ke bona jwale ga mo ke teng bana na ba tsamaya o ba hantle ke ya ma di thithana tsena mesina le yona yo go bona ba tsontso o go ba jwa ha se wa ka teng ke bona ba tla e ke tsa ba e
1: ke ke ba tsaya buti botle botle o a hlwa ka di 80
0: oh di 80 nana keng
1: di 80 la le shume nkgono a ke mo le mo ne ke tshaketse o tshuwe jalo go tshe ke tete le shume
0: ya thabeng
1: le metso e go bedi lo etse

Masanya leke dane ke makhama a mona na le le nala ha titi ya ka ba le ba ha ma o tswana fiye na ha di selo a di go go ma di go go o mo nyame a di go hane ala ala ba nga ke ya bona go dimo o ma fosisa.

metsotsong ya e robedi fela pele re fihla horenyane ya bone.

0: Khaled.
1: Kala ka tlo ga mara.
0: Ka ofela.
1: Ke tsabana sa go.
0: Nade.
1: A ja ke na thula o tse mi a fela go ya le ntle.
0: O thula o tu.
1: O ga ni dinga mba ka ngwa ke di gola mulo. Ke ntse ke re ke tsa di tsebotsu. Ke ntse ke le nda di tsu di ala di singo di ma tsa imona. Ke go pa o eleta.
0: O dadi.
1: Ntate se ke le se se ga ntle no. A se ba di mela ma ka o ta o ya ntja ke ne ke re nda di yo go tani. A tla lu di seta ba ena pele re fitla ka mulo. Ke se go na ga la ya ntja o ha.
0: A
1: e zwandile nga le mosaeba makauta sa se
0: dilenge mpaka ha ke fitla fora ke mofora
1: a e ga ne di u e de o tla me tshe tse re ngwela o be mofubeng
0: ke be ke je ntja
1: ee ha ke go ya le ka nke na ke se be se ka taba tse
0: ka ka
1: ne se ntse ke buile le yena ntate yo go tana o re maka o tona da mpa se ga nna ba motlatsiretsa ha ebe neng nyala si fela ka mbulu kapa ke tsona fela tse a tlodi sebedisa maka o das ka ba ba kagolong enowa
0: o tlo sala o le mongwe o tlo bona gona ka fela ge jantša se ke le le jantša nna
1: e ka be ditaba tse ntšhatšha ke tla di bona motlhatsatsileng
0: o tlo bona
1: ke tla di bona ne sentse go dumelelane le ena ntate yo go tani ke nuka ya ka tlholo a utlwisisi se ore re tla ya mono ba re tlameya empa ga e le go jantša go teng a re a tlamewa
0: re tlameile ona o loja
1: ke gonnese go dumelelane le ena gotlo kampa ga motlatseletsa kapo ga motlela le dipudi a ene go tlo bothata boteng
0: ga dio ga di sebetse
1: go tlo tla le tsona ditswama ka oteng
0: ga dio ga di sebetse mono go sebetsa di ntša fela dintša fela
1: ai usoge ge nna sentse ke se ka golo e tlae molo nka gotlela femeng le ana ele re bua ka yena fela ke utlwa sentse ke wa mabanta ohang
0: o tho o kileaise o sa tsebe go ke yona
1: a ke sa e tsebe gore dire nka nna ka di ya o utlwa gore femeng nka ya
0: ba tla o lwetsa gore ke kgomo
1: ke tlebe ke sa e tsebe wa utlwa gora ntlele ga ebeneng ka ntlela ka monko wa yona o tlaetsa go utlwe ka pele ga ke sa e tsebe ga ke tlo o utlwa
0: wa o tseba monko wa yona nja
1: wa nja ke o tseba gantle empa ga e seetswa ka
0: pele
1: a ke so utlwa e seetswa ka pitseng
0: o tshwana lwa pudi
1: lwa pudi a e sentse lotlo ya majantse molo ke tlaya ka moga mokete
0: o lwetsang ka moga mokete kuwa
1: wentse o ga sobane ke ne ke sa batle o ata bakatsene ke ne ke mpa ke sa batle o utlwa fela ke sentse ke jantša
0: e be ba o ngwathela
1: e batla mpa tse dintse nyalasi tsebe tse di sediwa
0: e rua metlhena le metlhena ga ke re ke majanteng moo
1: nako e kaofela o uantša
0: nako ena kaofela ga o fitlha mahalesuku ga ba okile a ja dijo tsa mahalesuku fela o sa e jele ntša
1: a wantlola ga o tlhobala ga ebene mouwalo ge e le gore nka nna ketelela ke ditsale jantša le nna
0: ee re majantša kaofela
1: makauta le majantša ke ntho e le nngwe
0: kaofela
1: a kore a go weekend that is situation you na o go re ntabeng.
0: Ha tsotate. Alet.
2: Dalga dalga mahad.
0: Go fella.
2: E ja bana sa go.
0: Nang.
2: A ja bana.
0: Khotsa ntate.
2: O go fella wa makem.
0: Kala ga tolo ka magheto bana o tswelo.
2: O ra o tsam ba ba le tsam ka mme ntata ga ga di buja. Ntse ke tsam se me tsya. Se se ga papa si ma tsogola di papa tala khana ga le moto o di le di buja di fa ndo ga di se di de buja ga ma ba nta o di se me ntse ke ntse ga ba go bo. O tsoga ga ga ta me se ga tsa.
0: Ah ehle.
2: O ba o ta o tsam yo tsom.
0: Ke go tse tsena. A go bo bo le ngo nna ka o fihle mo. Bon bon bon.
2: A ra ba le tsena ha tsara botata ha tsa ga le tso uise o ya rifano
0: bona ntate ga di buka bona bona bona o tsere ka mana ke patetse me mapaki
2: le tie buza u ina le modolo ga mere bana le baba
0: nga hlatsa ba le ke jile qaswa ka le kali
2: Tere wa tsara di le ba mahala tsugu ma ganje na tsa.
0: Hantle ha holo.
2: Ha ga ra o nga mofao, mofao zo ntso le teng wa papa da di va noga tie putswa moto le khamera. A na na ya da ma ga ke ke mo ta wa santa ba tsholela. Le mme mo go go bedi. Ke tla bere bua tsetse. Ke ba ga ngo ho ho ba o putswa mo ho bo go re go na ga na ho bona ho
0: hise hise hise le tsatsi ke le fe
2: la
0: la la mo halu shu na se le patla la ditse
2: eh
0: ho je ke le fe
2: ke ai ta le bitsa mama
0: ke o le kile tate
2: Ndele patala tsama ndala ha bana neng Ndele patala tsaka o Ndele bolelo
0: a ke tsebe me ha fela me thalang lenyaka le ya soge le thoho nna
2: Ndele si ba tsa
0: ke go
2: go tswa ke la lapro ta go
0: ke ta u
2: ho ri ya re a le somere le me tsemedi a go la tla be le be ke fela a bo be di fela
0: a e ke le di jalo a ke tsebe empa he ke tla e uka ga se ke ga kena ho yona ha ho nna ke
2: nae ke ndo da ma tso ja ke ba tle ke sa fike tla
0: di tulo mana
2: di tshe ba ntse tshe Wa na o tsiba hande ka gwara ga bo go tsonga gwara mme di dimale mme se ga lotsane ba ba ba na le motho a ntate mona ei taiko ya le motho a ntate o buima jere ga jere ke phama ga bo mme ba fela ei

0: ke taba tsa mpe ya kakantsane.
1: Who am I kidding?
0: Oh, it's on the

0: kwa meleko ya di khotsa mantlaneng ha ka re go kokolokolo tamang moya wa ha o tsola pele o pomola ka khotsa he motho yo ha let
1: ka la tlo ka magete
0: ka ofela
1: a tsabana sa go
0: ke nna smay bad ke nna smay bad
1: a ute
0: ke a tla ha
1: wena ka bo ntate fuso ka bo mme na ke tla tsama ja ke re ke mbona bo mme ja ke ka le nyet
0: eh
1: a tsela e tsama hle
0: eh hle
1: ha ke tla di gata di tsama le di tsami
0: go a bo ke nna yo a ke
1: nna a tsama no we
0: ke nna smay bad
1: a ke tsama ha no we
0: hle
1: a o tsama ha no
0: u tlile ha ke go wa wa iphithlela wa iphithlela
1: a o tsama ke iphithlela ke tsona
0: ka mora ga a bone wa iphithlela
1: Eh ke di poka maotu ha ona taba.
0: Oho.
1: Jalo wa ne ke tsa mo ha ha wa ne ke tsa tsala tsenga. Ke tlamela ha ga se fela ka lebitso la ka. Ne le lebitso fela wa ne malemi a lona a tsabitsa.
0: Eh bo ke nna o spend pato e bile wa tseba go re lebitso le nwa ga sa le le motse kua go re ke le motse kae jwa le ke a gola di feta le shume re tsa ka lebitso.
1: Ha ntse o gutseng.
0: Eh ke tsebe ke nna o spend pato.
1: Ha o khutse ona o tsateke ke ha o di tsabedi tsana ke go agente tsa o di
0: ebe mantla neng kwa o no le o no le manna ne ke le mme
1: bu ke ka di tsama le wena le le metse ya motho di tsabedi
0: ko go ke wa tle ke bu
1: a o tsama ha le
0: stay good
1: I was like, Kilo tsona ga re sa tswa pele tlo bona bana nyana ba diwa ile.
0: Le la Stefina o tla ba le teng.
1: Nne ka go tla ba sepeng ya re khaleng.
0: A e bo hulo petetsana ke batla.
1: O tsa le ba kala bona ke le fe.
0: Ke le fe. Bana ba utlwa.
1: Ba ka nyalasi.
0: Oh!
1: Eh, ba tsena ba tlo petetsana. O a mono tsena ba ga tsa nyalasi. A e ba ga tsa mikoto he. Yo a e.
0: Eh, yo a e.
1: Magata mikoto.
0: Iyo eh.
1: Ke lana le bakale tsamba le o siki sa modo e go be bona ke ha ba.
0: Ke khala o itse bo ka o le mo matso kukwana o etse tsene e bile o ka tsale ka ke ya o bona.
1: O tsaba ha go bona ke tsai.
0: I.
1: O ntse ri.
0: O itse bo ka o le mo mono ba sa ba le o petetsa ho sona le bo smoothie ya o Stefina le yena o sa phane o go tla mpona.
1: Magata nyalasi.
0: Ba nna fela o thule so thule keteka dilemo tse ma shume a tsheletseng.
1: Eh
0: ya ba re ba ya le bona mahalusuku ba lo keteka le ma le tatho jana ha ya ho tse ma shume a ma.
1: Eh.
0: A
1: go ntwe mme.
0: Mm.
1: Ke re ha a o fa sa le na ga fasa.
0: Mm.
1: E la se bang ke tsa ke.
0: He! Huitswe wa bana o tlo khala o ikwaletse jwa le ba ge ba lo pinya.
1: O ba khala ke ikwaletse nna ke botse.
0: E ba go khala o ikwaletse o le mong jwa le ba lo bontsha. Ba hlile ba ke mo se di tsa
1: ba bone mong ya.
0: Eh.
1: Eh, hona a sa le o tso botse.
0: Mm.
1: Bula ka bana se lo

0: emetso emehlano la mensotso re ya re libile hore nyane e ya bohlano a re nke motho ya re tshwaretseng lefielo hi letho
1: ka lagato le ka magetse
0: ka ofela
1: ke tshwana sa go mo le gogwa
0: ngone
1: ka ofela ke go go tswe ke le gela pholo ke siela ka pesela maelo kgono mashuma mabedi a metso supile ke mana se peditse ka la ke ka re ha se yo fa ya ha han ba ha ha ba se le tsa lesela e ka re ha se yo sa yo ha fa bolo ka motse le be di ho fa di ne ya lesela ha ho thuse le ha o tswa ka mafube le ha o ba le ho so phirimile le ha o ntse o ja bogobe ka thata jehofa o fa ya magatang tsa go bitsa molaetsa mopesalama wa tlhokomedisa molemo o tla o gananafatso ya modimo ga o letho le ka tiang ga o qala mosebetsi kopa maatla go modimo kopa tshireletso modimo o tla o etsetsa ka gologo wena ga o na maatla o logo lefela lefatsheng lena tshapa modimo ka metlha meregong ya gago a kentse tsena setamane ke seele sengruthe modimo wa kgotso a o bolokileng a babaletseng a o file maatla o phetha mosebetsi wa gago a tla o sireletse wa feta diageneng tsago a ntse a o tlhononofaditse tlobele gotlhe ka nako e tlang o tlo ba le gona gape malekatho jalo tsamaya ka kgotso le gafa
0: ke o lebong kgono
1: ke nkgone kgotso ke legela tlhologo ke a leboga
0: kgotso

kajeko ha re tsebe na e ka ba time so e o fumana ho entsweng ka bophelo ba hao ho thwe banna ba temba Modimo ho laba le banna ba fuang taelo makgotla a teng a la fuwa taelo hore ba bolae ba kgele banna ba Modimo karo se bupisa mollo shaka shatraka le meshaka le abetiniko ba wetse ka ba lahlelwa ke banna ba tlameng thepa e thata ba tshwere marapo a thata go tla tlama monna banna ba Modimo go ka etsala gore mme wa ka le ntate motšha go ka etsala gore o tlangwe ke batho ba thata ngwana weso o tlangwe ke banna ba Modimo. Banna ba Modimo ha ba keta o tlangwa ngwana weso. Lentswe la Modimo le re ya ba banna bana ba akgelwa ka re se bopisa mollo fela ke rata lentswe la Modimo gotwe dira tsa bona batho ba ba tlameng. Batho ba ba tlameng time so ngwana weso lentswe lena ke la time so batho ba ba tlameng ba swa ngwane taelo ya morena wa bona e ne le thata gagolo nne ke bodene sa re taelo ya hae e ne le thata banna bana ba bararo ba hanne go rapela Modingwana wa ditshwantsho ba hanne go rapela Modimo wa diseto ba tshepa Modimo go ka etsala gore batho bana beso ba retile morene ba o besetse mollo ba besetse bophelo ba go mollo ba o akgele ka re sebopi sa mollo gotho banna bana ba latlhetswe ka gare go sebopi sa mollo ba ntse ba tlamilwe fela batho ba ba agetseng ba swa he lentswe la Modimo ke le rata mona gotwe batho ba ba latlhetseng ka ga sebopi sa mollo ba swa pele pele banna bana ba wela ka ga sebopi e ba bona se ba swile ga ba suthumetswa ba wela ka ro sebopi ba wetse ba ntse ba tlamilwe ngwana weso go ka etsala gore owe bophelong fela owe o ntse o tlamilwe go na le dintho tsa gago ngwana weso tse tlamilweng o wetse fase o ka nna wa tumelong fela wa ntse o tlamilwe ngwana weso a retile morene o ka etsala wa bophelo ba gago go na le batho ba o beseditse mollo go na le batho ba o beseditseng sebopi sa mollo batho ba o tlwaile ba besa sebopi sa banna ba Modimo gotwe banna bana ba Modimo karo leeto leo e ba sebopi sa mollo sebeso ga supa ngwana weso e rateng morene go ka etsala batho ba o besetse dintho ngwana weso ba bese mollo mollo wa bogopo ba o besetse mollo batho ba o tlwaile ba o besetse mollo fela ke rata batho ba tshepa Modimo ba wetse ka re o sebopi sa mollo ba ntse ba tshepile Modimo o ka nna wele ka re matshwenyego o ka nna wele ka ga ditsietsi tshepa Modimo seke ba tlwaela go tshepa Modimo dula tshepong gotwe batho bana ba kene ka ga sebopi ba na le tshepo he tshepo ke e rata mona le tumelo ba tseba a re tshepisitseng o ya tshepagala la re ka ra wena karo le mmina lena Modimo wa rona la ka ga swa ga ga swela Modimo ga wela mollong ona lentswe la Modimo le re banna bana ga ba wetse ka ga sebopi sa mollo Modimo a kena le bona ka ga sebopi sa mollo mathateng a o leng ka bona o na le Modimo o na le mora Modimo ka re o segomo mathata a o leng ka rona ne ke bokene sa re sega sa bona sega sa gago se tla bona Modimo o le ka ga tsietsi gore ke Modimo ya o pholositseng sega sa gago se tla bona Modimo se o latlhetse ka ga sebopi sa mollo ba o beseditse mollo mme wa ka rekile e leng tate fela lelapa la gago le tlo go tswa ka gara mollo oo ba o beseditsong gona gotwe ngwana weso sega sena monna yenwa a bona banna bana ba tsamaya ba se ba le babane ka gare sebopi sa mollo a bona ba tsamaya ba se ba le bane a re banna ba gaeso ge itse ge latlhetse banna bana ba le bararo go ge bona e mong e ka re ke mora Modimo ge bona e mong wa bara ba Modimo ge bona e mong e le mora Modimo mme le ntate.

0: Mohamed Dumela.
1: Wa halalela. Modimo ya hodimodimo. Ntate ya matla ohle. Modimo wa le hodimo le lefatshe. O yentse wena ya ntse mo hodimo le lefatshe. O re bopile ka setshwantsho sa hao. Modimo wa ka ya halalelang. Ke enwa mohlanka wa hao hoseng. Ya tsamaisang lenaneo. O re butse mahlo modimo. Wa re re utlwe lentswe la hao. E ka re hona tjena re sa hopotswa modimo. Gore e ka re tsohle re di qale ka thapelo. E ka re tsohle modimo wa ka. Ebe wena ya re etellang pele. Ke enwa mohlanka wa hao moetse hantle ntate. Lenane ho le sa tla kena modimo a ka lokileng re bule mahlo tlo re bule letsebe re tle re utlwe thato ya hao seng wa letsatsi le ya ka jeno ntate re beha bana le mahlomola o se modimo a ka ba tloe ma ka modimo mabitla modimo a ka ba lla diboko mogena Jesu e ba le bona modimo a ka ba ba le menati ka o fitisisa modimo a ka le teng re ya tseba gore o itse le re ke o tla re etella pele re ya o bitsa o seng tsamaya le rona modimo. Ke tlotle mo re tla ba nteng tsohle re tsere di etseng tone. Hlono lo fatsa mohlanka wa hawa tsa maisan le nao ntate re ya kokobela. E mo ntate ya mametse motsotsong wa jwale. Ya dipelaelo go bane o itse wena o le modimo. La hlelang dipelaelo tsohle tsa lona go nna go bane ke ya le hlokomela ntate re ya le bua re ya kokomela. Le bitsong le letle la mogana Jesu Kriste. Amen and amen.
0: Ke a leboha nkgono mo moshe wa ntate Nkwalana Mosina. Mogatwe wa ka ao batho ao ka leboga mother of the product ka thaba ka ukwa monate ga qalelwa letsatsi ke nkgono mamoshe wa ntate Nkwalana Mosina bue jale ge ka ena mother of the product gantle mongathi yanshi mono mothamo gausi mono ga ka sebele ke leboa gagolo tlhe nkgono mamoshe ka leboa menagane moratiwa wa ka Tata Murima Mpulukele Wena. Mama Richa, taba yeke lakata nalu wena kikiritlo kota kayo na kajinu kiyena. Hao sheba laboraru lelin lelin hudimu mani. Le khutle mani haholo lani le pahami. Kimo tla bona hore ei manyalo a rulwa kapa a qhalwa ka molao mo. Me o tla bona ile malapa kapa manyalo a mangata hona ho. Jale ke mo ke tetellang ke fihlelwa ke putso. Ya hore. Nna ke le monna ke le bizo.

papakaneng. Empa le ke bone gore le dula le hlaha hangata le banka sehlohlolong. Ke lane la o hloka botshepehi leng le mona la bohlola. Jale mma meditaba e ke lakatsang gore ke re iqoqe. Nahane ka botebo taba ene re tlotla re bua ka yona. Gore ana dikano tseo re di nkang goba nnete ke gore lenyalo ke kano ebile lenyalo ga se la rona re le batho ke la Modimo. Na dikano tseo tse re di nkang ha re nyalana ke tsa go kgatlhisa batho bao e bang ba teng lenyalong le jalo ga e ba e le lenyalo le lesweu, empa la e ba e le lemona la tshubedisano. Ke tseba hantle gore o ntse o na le nako yane e le gore jalo go tla ko o dule fatshe bontate ba ke ba ntae ke le monna, bomme ba ke ba laye mosadi wa ka. Jwale ba re ga akano tsenana itlhile re ikanela tsona re itlhile re tla di boloka. A na dikano tseo re di etsa molemong wa batho ka kapa ke molemong wa rona? Gape na ga re se re le ka gara lenyalo e le gore dikano tseo re se re di lebala kapa ra di latlha e ne e le tsa letsatsi leo fela la ne re nkana? Goba ke sita go ikwisisa taba ena mana. E le gore dikano tseo re ne re di etsa molemong wa letsatsi leo fela e be ke phetho, ka morago go moo ga di sa sebetsa go ganga re sa di tlhoka kapa gantle go se go senyega kae? Na re utlwisisa gantle re le batho kano ya lenyalo? Na re utlwisisa ka botebo? Na re utlwisisa gore ke ntho e re lokelang go e phela bophelo botlhe ba rona go fitlhela motlhomong e mong Modimo a ka mogopolo? Wa bona ga e bona le ntho e ke e tsebang e nang le diqholotso ka go fetisisa bophelong mone ke lenyalo. Gore Satane o bone le yena gore hei ke ba lekile ka tsohle batho ba na tšhaba sena sa Modimo, empa go tse dingwe ba ntse ba le manganga fela go ye na lenyalo teng a o thalela gona gona gona a o bapalela o lenyalo gona gona o go iketsetsa seo a se rata. Na dikano tsa lenyalo re be re di etsetsa molemong wa rona wa bophelo botlhe ba rona kapa ke taba ya letsatsi leo fela la motlhakanyalanang ka morago go moo a a ka nnete ga di sa sebetsa re sa di tlhoka? Na re utlwisisa gantle le gore na dikano tse tsa lenyalo kapa kano ye ya lenyalo na ke eng re le batho? Re ka balaya ga re etsa je 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 9 9 3 3 go nomamoseo sa re qaletse mosebetsi wanda teng qalana mosebetsi ya o sebela.

0: Mamadi 2231 6429. Yeah, Peter 2231 6429. Kappa plus 2 66 599 33. Ke tsona dinomoro tsa ka tsa mahala mo ka hokahanang le nna hona ting. Ana re ukwisisa kano ye ya lenyalo kapa re mpa re kene fela ka re o lenyalo bane fela ke ukwa gore aa ke kgannwa ke seng kgannang ka jeno o e satsa teng ga ke di tsebe ka nna ka tsoga ke fetogile e tswa ba go robala ko o fetoga onana re di etsetsa batho le moruti ba e bang o tla beya le teng le motlha monene ke tsatsatsi leo fela di felela moo a re se re ya pele ga dinka ga di latlha ga di tsebela kwa kapa ga di kwalela ka tegankeng e be go felela moo mame di dumela
1: ka matsatsi a mang ntate biso ka matsatsi a mang
0: re
1: etelwa pele ke boruti ba rona motho ha o kena sepiong gona tjena o reme mme wa re kenye moya o halang o tlo re tataise ha re kena ditaba tsena re di kena ka nama ba mme mo maledi wa ka ya motle re di kena ka nama ge sa ditse mong a bophelo ge sa botse ho yena gore na direction ke tseng kae re tlo inelwa go bane ge

0: e sa mo fa ditaba kana go ye nngwe sepheo seo re kenang go sona o batla go tshintsha tsela mabitso e tekebe le nna ke da ka kena ya ba neneng ke a gutla jalo ka ba bang ke ka lebaka lena ha o bua ka taba ena go manyalo a mangata a qhabanang beke le beke ke atisa o sheba dipalopalo le go mamela ditlalego utlwa utlwe ka beke fela ka beke le nngwe malapa a bo masome a mararo 30 a qhabane tamane ka gamaseterata jale ka mona ka matlong e sentse le phedisano yanene fela ya bo gore ntate le mme re se re gore re godisa bana kapo re se re re re tshaba sekgobo sa gore ga re a tlhalana taba ke o botsa direction go mong a bophelo ntho ena e thata ntate o phedisana le motho e mongwe o se o kena le ena ka tlong ga se tsela e bobebo ke ntho fela e batlang mogau wa modimo gore joko e na le jarisane momamedi wa ka ga ke tsebe gobane ga ke na botlhale kao fela ke ka lebaka lena o re mmeme maikutlo a kao fela ge e le kao fela ore re ke re bontshe jelo rona ba bangwe re tsamaya le ka experience gore na go fitlhela qetelelong ga o tseba experience ya ka gore re ya a go tswe ke lefu gobane moruti ke ena a re tataisang ka matsatsi a mangwe ga re fue gore re tle re bolele re ntshe le rona gore ke a go rata ke tla phela le wena re a tataisa moruti o ntse a re nna ke leng eo ke a pheta ka mantswe ya gae um ke tla phela bophelwa kao fela le wena ke tla phela bophelwa kore ke pheta ntho eno eo yena a ntsang a e bolela ka matsatsi a mange ke phuswa kore fela ke se ke na le bana ke ke bone lenaneo le teng le ke ratang go di shebelela mona le reng ke pele ja serate o tla utlwa ba sena lerato e mongwe a sena lerato a re ke na le ngwanana ga e le mona o sena tšhelete o tla tseba o nkisetsa ngwana sekolong
1: e le gore ga ana lerato ga kene ka lerato lenyalonlenaena ka thaselelo e fela ga godisetsengwanakenyetse ngwana
0: sekolongre ke batla monna a sebetsang ke batla monna a na le tšhelete a hirweng a employed kore a ka kgona jale nna ke tla ke na le ngwana kenang high school kapo ke tla ke na le bana bana ba baka o tla kgona bona ka o tla nkgona le bana ba baka wa ntlwa ntho jale kore re kena ka dipheka dithaselelo tse fapaneng ntate e ka nna ba ke lona lebaka empa re ke seele momamedi gobane ena o na le botlhale bo fetang bona baka kore go isa lefung ke taba e thata gagolo gobane re ya gotlana ee ga gore gobane ba bangwe re se re etswa re itshwarelela ka gore botlhola botlhola ke yona ntho e ka bang o ka ba teng gobane lentse la modimo lere le seke la kgathala ga e se ka botlhola ona mo re se re itshwarelela re lokolo wa teng empaneneng ga se lona lebaka le go dubane dintho di a lokiswa ga o kopile tshwarelo le ka feta taba eno na ya ba le lokisa ditaba ntate a ke tsebele ya ba ke agetse ba tla tshwa ke tla mamela
1: gele o latlhetse mada ke leboa go menagane mogapiwa wa ka ntate modimo wa mpolokele wena
0: kannete ntate ke a kokobela ke kokobela gagolo biso
1: mafelo a be ke be a tlhonolofetseng ke tla o tshwara gang ga ke tswa lenanong ke gola gorenyana bosupa mogapiwa wa ka
0: ebe morena jesu kereste o re tsamaisa gantle ke ntse ke bua ka ditaba tsena gape-gape um manane go ngamang a ka bong bo beachshift jalo-jalo ke ntse ke bua ka tsona bamamedi ba ka latela um tiktok kapo facebook gona mononong
1: mata ke lebile gagolo mogati
0: ntate ke a leboa ga re kope direction go mongwe a bophelo
1: e tswa bophelo ga se ba rona
0: e mongwe a re bophelwa ke wena fela empa batho ga ba tsebe
1: ke a leboa mana
0: ke a kokobela ntate ke a kokobela mamamedi ba ka ke a le rata
1: tanki mme waka semo he mamedi ke yena he nkgono mamoši ke ka moo a di bonang ka teng mamedi dumela
2: ntatemme
1: ntate
2: ntate le ketsa mogalesukumo
1: ka mogalesuku
2: ntate lenyalo le batla motho ya tlhokolosi gagolo
1: ee ntate
2: gona o nyala mang gobaneng o nyalwa ke mang gobaneng
1: ake
2: ke sengwe le itse fela
1: ee ntate
2: ee le batla

0: ba tlo ba hlokolo tsinta ja a ke ba ya le le ntate sente ke na tsi le ba bo thabo the kwa le le ga ngwana wa banyalani
1: e ya ntate
0: e re sa se buje sa bana ba sangala mo ntate ya ke na tsi le ka 6 o tlo go ga tswa malo se go
1: aha
0: a le wa nda
1: ke o le bo mo holo wa ka
0: thank
1: you ntate le kita kancha ha o kitlanka tso ketane ya ka ka panka tshwene ya ha o kitlanka ketane ya ka e o manyetsa o la zon mama di dumela
2: o zon de tuma bes
1: mogatuwa
2: o tsaba ka mogho ha isa lo weta ga den teng re mabelang ka thata ka teng ka FM ka mo ka ridi
1: a o hle
2: o re ke dia tsene ene le ka ka bua
1: a ka netu etsa ntlo ntlo ko medise taba ena ke hlebe ke fitise taba ena tla ba o sontso o bona taba ena e ngwala fatse
2: ka ka FM
1: e ka o FM ya mogatu
2: e ya putse ho hantle re nda tuma bes
1: ke hore na ha ile hantle taba ye ya kano ya lenyalo e reng ka mohlageng ya lanang e fella tsatsing le o fela ho bana na go se re le ka ga lenyalo to fumana ge le bala tu ho gona ha na ga la ga ikana ka hore
2: a tsaba
1: le hore na ka no e ge yetsetsa molemong wa rona e le rona ba nyalanang ka pa ge yetsetsa fela moruti le sechaba se teng mo lo ba kgatlitse be ka mo ga o mo ke phetho ha re sa dikena
2: wa tsaba ndo televisi e rentse e ndo na bisi e rentse le taba ya nnete
1: e
2: ko hore re ho bontsho ho keno hantle ho ba palo papa di ena ba be ka ntse ba tla le yona hantle empa ho be le ntho e tla ba sitisa tseleng ntho di ngata tse sitisang batho tseleng
1: aha
2: ka nako ngwe re tlebe re sa utlwane ka maikutlo ko re re sa ko re ntho tsa rona di hana ho kopana hore re dumelane ka taba ntho eno e tsa taba ka hara lelapa empa ho na le ntho e buileng wa rena o bana manyalo a qhalana haholo se sefa ho thuko tshitana
1: em
2: wa tsela hauka mamela jo hauka hopola Johanne mokolobetsi re thota kolobetsa mokana Jesu wa hopola na bora uwe king
1: em
2: ene le hana khalemela mosadi yana ka bohlola di moena le mogolwane wa monna hae
1: aha
2: ya ba ho tshwanetse ho ba tloelle taba yo mosadi yena ikutlwa hore monna yo a ka mpa aswa ke ha tla go batlue sego ya Johanne ka mokeke e leng gore ke ntho e tibileng ka mogoo ge kekeng ga o lekane o ipatlelang fela ntate modimo ko go a tseba ga ga ikentse ntate modimo dipelong ge sa kenya dintho tsa rona ke yena fela ya tsebang o a reng fela ngwanna ka nthe pelo ya gago o re ga o mphile pelo ya gago maso a gago
1: ee
2: maso a gago ga ana gasa a tlo gasa fela ke ditsela tsaka e le gore re kena lenyalong gantle re ntse re bapala gantle ka mokethuto o motle o bileng re le nna gake go kopile gantlenyane ga re ya isa pelo re nkile maikutlo a na a sefefo a na o thuse dituka malakabe ya ba kona re a beyang ka pele a ba ga re nke pelo ga e fa mong a yona gore e be yana a e tsamaisa ba tseba ga re ka ga fa ntate modimo dipelo tse ya ba pelo e ya lerato le e le solang ya fela ntho tsotlhe di tlebe di nepaetse lefatsheng le gore re e seke ra ga e kgogomosetsana e mong le mong a utlwe e mongwe kore gagologolo ntho e bolaileng ke gore dintho tsena tsa ditokelo di bolaile le manyalo a mangata a tsebang dite mabese ngwanana e motshadi go thwe ke buelelela basadi ba tseba o tlwelela lapa labo a chesa a go tukutukutuku a tuka malakabe a bona le gatolane le a bona le tuka malakabe ba tseba e tla re ga a fita ka ga lelapa o tlo o tsaya cribidi ya gae wa cribidi ya ga tu ke nabaka la monna gae kogore sono a tseba sono gobane ntho tsena re a di bona re diphetse ntho ona ndete mabese e boima goo a kere ga re se dikopane ka ona mokgwa ona o ga ona noko di ganyetsana

0: ha o go mo rekela kolo hore e ha o mo hana ntlo hore e ha o mo sitse hore e ha hona na kwa tlo re a yo le mo sa di yona tsona a ke man a ha ke tse yana ha ke go re lu tlo ntse tsa rena di sirekane ha ga se baka
1: ya
0: ntho ya go ite di sirekane ha ga se baka ka hore ke yona tsa fana se ka e ka re yo le ka nkane ha hona no go di sirekane eng ke e ya nda tse ka rumela ke a le boha ke thabile ke go re ho khotso ho khotso yenu e e gore e senyegenyege e ipatlela fela ntate modimo fela ga bo file dipelo ke yena a kana molelano fatshe ke a leboga
1: sho ke a o leboga mme wa ka ukwa
0: thank you ntate
1: thank you ratola ka mashoma mama bedi antla metso tso go lebile mano re nyane ya botshelela 2231 6429 plus 2 66 599 33 ke lego dikano tse tsa rona re dietsetsa batho kapa ke tsa mohlatsatsi leo fela na mame dumela
2: biso
1: na de
2: enda de maleri ga gwa le a good into
1: gwa ba le a thetha kapa le a kholoma
2: le a kholoma ke
1: ba kutsi
2: ya ta le biso taba ena thata ena ke ipotse gona ba e ba tsamayang le le kokola nguli se o mi ela yo thinki ya kwa na le bona ba ya khotla
1: ba itsangang
2: bana ba tsa man le kokola nguli se o mi a ke wa ba bona bohulu ba bona hona kwa le
1: a itla ba sa lemela lo lo mi
2: eh ya o nyalwa ka se u le na mhlana ma ya ne tsala mhlana o thakutsela go go sa tsa ma ide na be le bona ba ya khotla
1: nnete ya ruri ha ba banyalane ka tsela e tlhoka ba e khotla ba tlamela go ba e khotla
2: hao le nama ente ke jana maemo a bika mola o ka go etsa tsingofe a di hana
1: ma ta ye le di ke nka monya re ka nyalana ka jeno ho sa sa se re sa se be le taba mo e tle ga gota
2: re a gota
1: nete a ruru
2: o le di na a tshi tsomo ke a ba bana ke ba ke ba ba thagile fela motho ala ka tsana ma wa jam wa itela mtsana ma fela wa tsama
1: e la ba ba ntle ka nto o tswa motho a tshola a khuka kwa ga nna ne ke la ka tsana ma
2: ne ke la ka tsana ma ke go na ta ba bona ka bala ka tsana ma ba la lenyewe a ba tsi
1: fela jela ha nne re khutlela tabeng ya rona go na di kano tse ka pakano ye ya lenyalo ke nthwa letsatsi le o fela ka morao mo ha ke sa dikena
2: taba ena e hlile ke bona nna ba bangata ba e fetotse yona taba eo ya mantlwaneng ya monna wa ka ba sa mantšhakotšhako ba le mosadi wa ka ba sa mantšhakotšhako ba bang ba ntse ba nkile le lenyalo fela ampa kgalege ke maemo a moo ga a sa fitlang lenyalong ma ee yantate yona e hlile taba ya lenyalo ke kano e re tlamehang gore re itshireletse re sebetsatse re itse re a nyalana eya re tlhomphane jalo ka gana ntse re yekana fana re yekanela gore tlekise ge re tla bantate le mme gate ga re fitla ka lapeng di a ganana ka nako ngwe ngwana motho o ntse a iteletse monna wa gae a fitla mane a fumane gore tek mme wa bura banna ke ntse a e tswaletse mosegeng ga e kgone e ya ba gaola a siana ma e sofedi tanki ntate
1: nate maledi ke ao lebo
2: eata
1: tanki mogolo wa ka gantlentle dikano tse ka pakano ena na ke ntho a letsatsi la motlhalenyalo fela kapa go etsagala jwang Two two three one six four two nine plus 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 9 9 3 3 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 9 9 3 3 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 9 9 3 3 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 9 9 3 3 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 9 9 3 3 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 9 9 3 3 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 9 9 3 3 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 9 9 3 3 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 9 9 3 3 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 9 9 3 3 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 9 9 3 3

0: ngata e biane batho ba bommele ga tlo siane ga bana lona ba le fuba mme a mo fa le ga to motho ene ga go bona go ke motho ka nga kgona tsela pele na go pelum ba le taba tsa ga di hazard sele ke a le bona
1: ke a le boha mngaka tanki ntate
2: tsenyetse mabutswa mabuhali tsenyetse mabutswa mabuhali
1: Hai mamedi hai ai ai ai ai ai ai ai tle go bima o bima ka ro manyalo ka mo hele ke fumana molaetsa ko ona mona ha ke tlo bitsa ka lebitso ena mogatiwa wa ka ore ana ha ntate ho na le dintlha tse itseng ke bona a sa nkgotsofatse jwale ka molekane wa ka jwale ke mo beya fatshe ke mo jwetsa hore ntate mona le mona le mona ha o nkgotsofatse kapa ha o sa nkgotsofatsa ebe o nkaraba ka gore tsamaya o ye ka ntle o lo sheba ba tla o kgotsofatsa gore jale ana ke santse ke ipotsa gore ana motho wa ka o santse a itlamme kakano yela ya lenyalo yo ai o thata mami a o thata mme ke utlwisisa gantle gore mme kapa mme o na le ka o bua le ntate gobane motlhomong a lakatsa gore ditaba di loke ba shebisane ditaba ba shebele ditaba mmogo le ntate mamedumela ntate
3: ditsola ka ntate sekgwane ga e se ke etate mo
1: ntate sekgwane
3: ka mokana molele ditlhalogaga
1: ee ya motlou
3: ee ditlhalogaga ntate botse potso e tlhokolosi gona go gaesale
1: ee na
3: wa tseba ntate wa ka ga o se o ka sheba tsela eo manyalo a tlhalanang ka yona o bona gantle gore batho ba ikenela fela gobane ba na le dithaselelo tsa bona ka ga ona
1: ya
3: mme ke le lena mabaka a etsa gore ebe ga o se go a goanwa motho o sa fitlha be a nthekang ke yona taba e etsang gore o tlhile go a goanwa gate ka nnete o bona o sa gabe le dithaselelo le ditabatabelo tsa gage batho ba biso nna ka nnete ga ke dumelelang letabena gore manyalo ga o bona kgana ga sekgatlha sena ke taba ya botlhola taba yaka kena ebe taba ye ya go jale ebe manyalo a se a goane bophelo ga bo ntse bo le teng botlhola bona bo rotloetsagola wang ka bona
1: gobane bona ga botlo emisa
3: ebile jale wa utlwa o tlo tlaetswa ka sekgatlha se godimo le go feta ga e ba jale o tla bo obile o se o sena le motho o mo tshabang ke o motlhomphang o sega jale mona mo ke leng gona teng ke se ke tlhile ke itaola gobane go sena motho a kampotsang le a ke fitlha labla ke sa fitlha ke sa go bala gae a ka botsa gona a ke tswa kae a nate ga eo ba tshwa go lebisa
1: um
3: tato wa ka taba fela ke go fela re kena ka gara lenyalo e le kano e le ntho ya modimo fela re kena go yona re latlhile direction ya gore na lenyalo keng lenyalo le tlameya go tsamaiswa jwang morena modimo o buileng tate ka molomo wa paulosi mangolong a mangata fela bontsha gore lenyalo le ke le tlhoke ditshila o buile dintho tse ngata tsa di buile gore monna a rate mosadi a ikokobetse wa tseba taba ena e se ebile e etsa gore batho ba utlwise e ka mosadi ga a lokela go rata empa ke batla go fana ka molaetsa ona gore taba eo ga e jalo e molemo wa mametse ngwana jale a e lengolong la dite o tla e fumana taba eno gore mosadi le ena o lokela go rata ebile re mosadi a rate monna eo e leng wa gae gobane biso ke re o keke wa ikokobeletsa motho o sa mo rateng o keke wa rata motho o sa ikokobeletseng ena taba tseno o keke wa di agola go ha le taba ena ya gore monna mosebetsi wa ko rata e seng o ikokobetsa wa tseba etsa banna ba galefileng ona o gaesale ba utlwise gore o tlame a bue ka mokgwa ka buang ka teng le a bua le molekana wa ebane wena o itse o rate nna ke tlameao itse o ikokobeletse tlameya o rata bebele e re ikokobeletsaneng e mongwe e mongwe
1: ya
3: e le go taba tsena batho ba tlameya go itseba gore ga se dintho tse a goanang go hanghang ga di a goane di tsamayag mmogo biso ga ba le ngwe o beelelang ka thoko lenyalo leno ga lena motheo jale go na le ntho e nngwe e seng e tsala mogao tena hee biso di ntse di tlwa lekgwaga ke batla go jetsang
1: tate
3: bothata bo seng bo le teng gona jale batho ba kena ka ga manyalo ba sebile ba batla motho o tloa gabo a santse a bolela gona o batla go kena ka ga lenyalo le jwang nna ke batla monna a nang le koloi nna ke batla monna a nang le tšhelete nna ke batla monna

Ha ho thwe iqetile na le sekgwane. Ho thwe o iqetile. O ikwetse taba e. Hai no ihle o lahletse ka matla ma. Ke hona ona sa lahlele ona tikitjela. Ha ona tikitjela ka matla ana ana haisana. Mamedi se tlhagile ba hantle he ya le ditabeng tsa hora yena ya botshelela. Le ho pula hore ka morang hang ka morago ba le ditaba tsa hora ya botshelela. O tla fumana lana no lana la khubu ya ta. Na lwena ka kopana mane o rinyane ya bosu. Lebitso laka ke sepho wa bizo mabisi. Bona o rata ka tsela e kgethekileng. Ke leboha haholo ka hore ebe o bile le seabo lenaneng la kajeno. E ka baka o kena ka mohala. Ka patswa le ho mamela fela. Taba eno e bohlokwa haholo ho nna.

0: mame bi wa sala masala sotu ke boka di khomu ibile ke o amela na neng la go bia taba o seng ha ka jeno lena ke lena no la ditaba le hlopelang ha solo fa pin la ditaba le tlo tsa morao rao la sala masala sotu lo na le tla ho wena hang baking ile mo qebelo me ke lena neng lena mo ri nya go ilang ntla e bile ka se hlo home le leng ba beki ka jeno ke mo qebelo wa la le shumele metso e medi lwetse na neng la ka jeno le hlopetswe ga so ke mme ko phohledi ate ya ola lang ga so ka machine hore e fitle ho wena ntle tsi tswela tho ke ntsane munyane na la ka le bitso ke tlaba David tlaba ke mo mamedi ke hona ke tloba mo go tloha ha jwale go fihlela mane gore ke ya bo super mesuti go bana jwa ka mehla o tlaba le seabo David tse go tlo di tshohla ka teng mamedi ha re tsebella ka thoko jwa lo selelekela tle re kene ntleng yeo getse ya go bua taba e fparetseng yona mme yona e reng le tona la bosebeletsi ba setšhaba mohlomphi mo eketse motshwane o ntse a potologa le tricke go gogoganya puo le basebeletsi ba setšhaba esita le go tlhatlhoba boemo ba matlo a mmuso ao batlhanka ba dulang gona bekeng ena mohlomphei motshwane o bile diterekeng tsa leribe le bothabothe go sa le jalo ga le bua le batlhanka diterekeng tsena letona le ipileditse go bona go sebeletsa setšhaba ka boitelo e le gore go tle go be bobebe go ena go tlhagisa dikgolotso tsa bona ka pela ba ikarabelelang o tla gopola mamedi gore e se e le makgetlo jwale boemo bo bobe ba matlo a mmuso ga o lo tlotse a tlhagiswe makgetlo a mmalwa ka pela mafapha a ikarabelelang mme mohlomphe motshwane o inositse ka nkgo gore a tlabisa ditlhong go dula go ona a re lekala la gabo le mothating wa go ntlafatsa boemo ba matlo a mmuso go bonya taba ka jeno re buisana le mongwe dikakaretso wa mokgatlho wa batlhanka ba setšhaba e leng lepeu ka bokhutshwanyane mofumagadi motebang le boela go utlwa maikutlo a mokgatlho wa gabo ka tshebetso e na eo le tona le ntseng le etsa mme re sentse re gokagane le ena ka katlego mme le boela ke o amogele mme ke le boge nako ya gago lenaanong la go bia taba seng ga ka jeno
1: kgotso ntate tlaba ka nnete ke dumedise gape bamamedi ba sealemoe sena sa setšhaba esita le batlhanka ba gabo rona mme re nne re le boe gore ge le boemedi ba mokgatlho ka kapa wa batlhanka ka mokgatlho wa bona ebe ntse re fumana sebaka sa gore re ke re tlo beya letlakore la rona ge le ba sileng ba neyang ka kotlologo ditabeng tsa mofuta o tshwanang le ona ona o qetang go bua ka ona
0: ga re le boeme ke tshile ga kalang ona kere e sebe motlhophisi bo fositse ga o tho mofumadi motebang empage ke a utlwa gore ae ke ka heso ka mona ka mo motho wa mme ba mme ma motebang e sebe motebang ae batho ba le ribe ra utlwa empa me le boela ga re kene o ko refe ka bokhutshwanyane fela na mogatlo wa heno o theetswe mme
1: ke a lebantate mogatlo ona wa Lesotho Public Employees Union le peu ka bokhutshwanyane gantla ke mogatlo wa batlhanka ba setšhaba o mosebetsi wa ona o mogolo e leng molomo wa batlhanka ba setšhaba ditabeng tsa boiketlo mosebetsing go sireletsa ditokelo tsa bona isika le go bona gore di a baballega mafapheng otlhe a amang bophelo ba bona e tlile ka kakaretso ke sona se tlileng e leng sepheo sa mokgatlho mme motlhomong he e ka baka ditsela tsona tseno tsa gore o be teng go dula tafoleng le mohiri ka ditaba tsona tsa mofuta o jalo go bona gore o eletsana le mohiri kapa go nyanyeletsana mo e bang go tlhokala gore go nyanyeletsana le mohiri ditabeng tse amang bona botlhanka mme re thaba gagolo moo ga ditaba di ama botlhanka e ba re ka tseba gore re kenyeletswe motlhomong ka ditselana tse fapane jalo ka ke se ke boletse gore ka nako nngwe go ka ka ga batla maikutlo ka nako nngwe re ka dula tafoleng empa he metšha e meng ntse le yone yane ya gore re ka dula tafoleng ka sebopeo sa di-bargaining council ga ba ratla re tshwere ditumelelano tseo re reng di a tlama gore di phethagatswe
0: me le boela tshebetso ke ena e motlhomphe motshwane a ntseng a etsa ya go potologa le ditereke e le gona go sheba kapa go tlhatlhoba na batlhanka go ntse bo tshwareile jwang mme e be maikutlo a lona ke a fe mapi le tshebetso eo
1: ke a leboandate ka nnete re thabile gagolo gore be motlhomphei o fela a etla ka gare go ditereke empa ge motlhomong o ne o ka wage ga mmuso o ne o itukisetsa go tla ka gare go puso o ne o tla gobane o tlhokometse mathata a santse a le teng jelo o tla o na le boinahano ka bona gore na o tlo ga go rla mathata mo futa o jwa lokatsela ya mo futa ofeng kutla e se le go le ha go lomo utswang hona teng jelo ho so le ha o fimo huang hona teng gore ebe ke hona go qalwang gore ho loetsa boithuto mme ke hlokometse gore re le mogatlo o kene ka hara ditoropo ke botha botse.

0: ke le ribe empa wa tsa ntate tlaba taba yena ya bothata ba matlo e le matlo ka se bopo sa di office e le matlo ka bodulo e hile ke kobo anela e ka re ka ba ila ka re ha a fihla le ribe mo a ka ba ila ka hwa a ka dikela ka mane ka mphosong a ka lo sheba ho re na botlhanka bane bo ditseng bo mahobo bo pitseng bo ho fihla ka mphosong ka mane na mo ba dilang hona tenna e be ho jwang ho ba ne ha bona tropo mona e ka nna ba o dumela ho hlile ke se bopeo ka pa ke se tshwantsho sa ka ntle ka mane a thi e hlile o tla bona tsenyeo mona ma tsa manteng empa ke le tsenyeo e bo etse teng le ka ntle ka mane mo bileng ho lebeletsong ho setjhaba le hona teng se nne se fuwe ditshebeletso nna ne nka kare mohlomong ha ntse a tsamaya ka gara ditoropo a ka re the lebakeng sebakeng se le seng se le teng ka gara streke se jalo a ka re the le sebakeng se se le seng se mesikong jale a tla tseba ho ba le setshwantsho se hantle sa gore na se hlileng se etsagalang ka ntle ka mane mo bohlanka bo sebeletsang hona teng na ho jwang le mo bohlanka bo dulang hona teng na ho jwang empa he ke utlwa e le mohato o motle ga e le mona etsa tjena e se ka ba fela gore e mpeile bophethatsi bo fela bo tla ba teng ba go lokisa boemo bona
1: mamedi metsotso e lesome le metso e supileng re fagaletse gora ya botshelela mme ge ba tshwantse bulela o ntse wa metse re naneo la ditaba go bia taba sa lemong sa Lesotho mme moeto ya rona ke mongwe dikakaretso wa mokgatlho wa batlanka ba setšhaba e leng lepeu ka bokhutshwanyane ena ke mofumane motebang Leboela mme Leboela tlhomphei motshwane ebile moeti wa sebopeng maobane ke leng la naneo la rona la ditaba kwano sa lemong sa Lesotho mme o gapaladitse ditaba tse mmalwa tseo e ntse e le gona go bona gore dikholotso tseo batlanka e sa le balanka ba leng se bao ka tsona e bapale ya maobane a ko kene dintlheng tseo tse motlhomphei a leng a di lokodisa mme
0: ke a leboa ntate ntate tla ba gantlentle ga o fitlha ka gara dibaka ka o fapana e le diofisi le matlo a bodulo e tlhile matlo go na le bothata ba gore a fedile kore ga ke no ba kere a ya fela e tlhile matlo a fedile gobane jale jalo ka ga a tsholo o tlhokometse gore taba ya gore matlo a jalo a lokiswe kapa a be le moralo wa tukiso e tlhile ga go bonagale e ka go jalo mme taba ena e tlhile e ntse e tlisitse le boemo bo goreng ga eba ga ke gakanya ke tswa ka ga bosebeletsi ba setšhaba ga ke tlatla ka mokgatlhong ka mona ebe ke se ke batla ke le nako tsotlhe ka gara bosebeletsi ba setšhaba ka mona ke sebeditse ka gara bosebeletsi ba setšhaba ka mona ke le motho lemo tse ka bang masome a mabedi a metso e mene e leng gore ga re bua tsena ga ke se ke le ka letlhakoreng le nana ga re kopanya ka naba jele ke lemo tse mašamo a magago a a nang le notso ke sebetsana le taba tsa bosebeletsi ba setšhaba jale ere e ka nna ya ba ga ke gakanya e ka ba lemo tse lesome le metso e metlhano go sena matlo a gagwang botšha mme taba ena e re a na santse a le teng ga a sa ba balleng jele go sena le a matšha a a bang teng boemo e tlile go ne go lokela gore ebe ke bona boo re bo bonang mme e nngwe ya ditaba tseo a neng a bua ka tsona ke gore kabo yona ya matlo ka bo yona ga o bonagale e ka e na le ponaletso ka gore jale go qetelela go na le botlanka bo bileng ka nna ga ba na le matlo kae-kae e be jale ba ya hirisa jalo ke tle ke medisa kutlwisiso go Basotho gore ga se motlanka ye mong le e mong a abelwa ntlo ya mmuso matlo a na mmuso a wa tswang gona ditoropong mona ke matlo a fuwang diofisiri tse kgolo tsa mmuso ka gara dibaka tse jalo mme ga e ba go jalo go bolela go tlile ke batho bao le taolo e leng matsong a bona motlhomong ga re e kopanya le ena gore ba be ba ema ga bona ba gage e le jalo mona ba a hirisa nnete ya nnete e tlile batho ba fuwang matlo ka gara bosebeletsi ka mona ke batho ba nang le bokgoni ba o ikgaela empa batho bana ba meputso e re karageng e bogareng le e tlase go ba thata go bona gore ba ka ikgaela matlo ga golo ga motšha ka dinako tsotlhe e le gore ba gage ba ye dibankeng meputso eo re e golang

maemong ano ga se leputso go ba bonolo go mohlanka a hae a tshwe le ha o ka ba tikiso go go fela go bua di banking ha ke re banka e batla motho o re karageng o tseba o banka a bankable person ha re bankable ke la ka ne sa go leputso ya rona e menyane ho e bile nye sa dile siwe le ke nako le ya gore fela ge be le mogwa go phela ka ditlhoko tsa letsatsi le leng e leng gore matlo go bongata ba rona ke setšhaba se gole mme taba ena ga ke e kenya tsena ke e kopanya le ena ya gore batho ba nang le matlo kapa ba fuang matlo mona ke batho ba nang le bokgoni ba gore ba ka ikgaela ke mpe ke re fela e tlile tabakgolo ke gore mmuso o ko shebe leano ke le ka utlwa a re leano la mmuso le hlakile le letle tabeng ena ya gago empa rona re le mokgatlo ka nnete re bona e ka go tlhokala gore taba ya housing policy e ke e tshwaratshwagwe ka nnete e tshwagwe ka gore taba ya gago ya matlo e seke ya ba fela taba eo re reng e tobile mofuteng o itseng kapa katamelong ya gore mmuso e bo ona o fuduwang lesokwana la gore matlo a be teng taba ye e tlhoka gore go kogauwe seo re se bitsang ka gore ke housing fund kapa housing finance rona ga re ne re kena bosebeletsing mona tate tlaba ke sebe na o keneneng go ne go na le ntho e bitswang ka gore ke building finance ba tseba e ntse le tharololo le kajeno bogolo di-institution tse kang tseno le tse ding di ile tsa rekiswa mme ka nnete ya morena di entse gore naga ena ebe ga e ye pele ga re ntse re bua tsena empa re re ga o ko go gutlelwe moo go koloetswa gore go be le housing finance motlhomong ga taba ena e le teng ebile go buletswe le gore ka gara yona go kengwe banka ena yo e leng ya naga re na le Lesotho Post Bank wa tseba ntate tlaba re boetse gape-gape re na le letlole la dipentšhele leo bogolo ba nako mo le kenyang matsete gona teng e seng le moo bosebeletsi ba setšhaba bo ameyang fela tšhelete eo ye ka moo e le ya bosebeletsi ba setšhaba re tlhoka tšhelete eno e kene ka gara housing finance jele go be le katamelo yeo e tla re ga o dula fatshe le Lesotho housing e be go shejwa gore na matlo a ba teng jang di-offici di ba teng jang jele e be ketelelong ya letsatsi re le basotho ka bo bona kapa bona batlhanka ka bo bona ga o ka ga bona gore go matlafatsa le dikoporasi tsa gago ya matlo jele e be re betsa sethabathaba mono re ntse re kadimana re le basotho e be tabeng ke sentlhong gobane ga o ka ba sheba ona tsena ga ke tsebe na o ka utlwe mmuso o bua ka dikoporasi ntle le go fela o na le lekala la dikoporasi gore ka mokgwa o matla e le tsela yo o kareng e ka ba ye nngwe ya ditaba tse thusang moruo wa naga mafapheng ka go fapana ga nkere ke bone ka go jalo mme ga o ka ga sheba le yona katamelo eno ya gore go ko shebe dikoporasi e le e nngwe ya dintlha kapa e nngwe ya koloi tse ka tsebang go tsamaisa taba ena ga bobebe gore be e ka bang ga ba tsebe gore ba kaya ka gara ditsi be e ka bang ga ba tsebe gore ba kaya kae ka boemo ba bona ba ka tseba gore ba iketsetse ka ga lenane ga le le lengata ka mono go tlo tseba gore se be le sethabathaba seo re ka tsebang go pholosa boemo bona gobane koporasi e tseba gore e be le tšhelete e be e be le ngata e ka fetang yeo ba e sebedisang motlhomong gona ka mono ka montse re re go kwetswe sethabathaba seo re reng ke se kopanetsweng ke batho botlhe ba ka ratang kapa le metšha e sentse re re e teng yeo re reng re ka e supa gore e ka tseba gore gaela sethabathaba seno sa gao ya matlo le tsona banene dikoporasi di kenya letso yeo ba sa e kadimeng ba e tshela ka mono ba tsetela ka mono e ba re a tseba gore re phela ka go fela ga le basotho empa ge seo re ithutang sona ka metlha ko gore re se re le setšhaba se sa dumeleng go sona se sa dumeleng dinthong tsa sona se seng se sa rate dintho tsa sona mme taba ena e tlile e re tlhodisa gore re inagane gantle ga re ya re lebane le gore na re tlhoka go itlosa ka gara bothata ka tsela ya mofuta ofeng le ga go le jalo re gopola gore ga re ntse re bua ka taba ya matlo ee re na le di-offici ke tsena re a di tlhoka gotlhe ka ganaga ka mone ga o na mo maemo a leng maatla empa jele re boetse re bua ka botlhanka bo bongata ka ganaga ka mona mme boo re reng ka bongata bona ba sona e tlile bo na le tlhoko
go bane re rena ha entlafala entlafatswa

ya go tla una molemo ka hare ho Lesotho housing kapa ka hara ditaba tsa khophiso ya hore ba sebetsi ba be le matlo. Mme taba tsena di tla nne di hlophise hantle ho latela hore na bohle re eme hokae, mekgwa e ka ba efeng hobane ha e di siyo tjena na. Mme e le teng jwale re tlo tseba hore bohle re ntlafatse metse ya rona, re ntlafatse metse ya bo rona, re be re bona hore ke anyale letsoho hobane ha ntse re lefa jwale re tlo lefa letswala le ona mmuso o tla nne o tseba hore o be le mo fumanang hona teng ho haha matlo a hore reng ke yona a mesebetsi. Empa he ka nnete morao tjena ho so ho na le katamelo tse fapaneng tsa gago ya matlo, mme e kare ke ditaba tseo le mmuso ka bona o ka ikeletsang gore na o tlotla o kena ka tsela mofuta ofeng ka ga gao ena. Motlhomong go boetse le seo re karareng ke sampling gore na moo matlo a kopaneng a leng kae le nngwe re a reka, mo e bang batho ba boemong ba gore ba ka nna ba ka dikadima fela ka mokgwa o amohelegang go latela gore ba lo haha ka sethabathaba se o tsebang kang go sona. Motlhomong le taba yane ya gore batho ka bo bona ba ka re reka matlo ka maemo a fapakaneng gobane dibaka di a fapana. Motlhomong go etswe sampling ka ditaba tsa mofuta o jalo go ko bonagale gore na re atlega go tswa le go kae. Motlhomong le katamelo ya gago ka bo yona go koshejwe gore na go nkwa katamelo tsa moraorao jang tse ka thusang gore matlo a fele ka pele, tse ka thusang gore matlo ano a seke a ba turu jale e be ketelong ya letsatsi re re basebetsi ba naga ena ba tseba gore ba be le matlo. Ka nnete e tlile ke dintlhagolo tseo nkakareng e tlile ke moo re shebileng gona teng gore mmuso o ko shebe letlhakoro leno. Re itse ke taba ya go bona gore go ko go tlhomathise National Housing Bill e pharalatse, mme re itse re bone gore taba ya low income targets di ba teng, batho ba golang meputso e tlase o bone gore etlile ba shebuwe. O tla gopola ntate gore re tena re na le matlo a na a bo makgopo otlhe mona ka katamelo e ntseng e tshwana, mme go kolo shejwa gona go ne o e ntsweng. Mme ditaba tse jalo batho ba nentse ba sebetsa ka mono ba ntse ba le teng, re ntse re ba tseba ba bangwe ba ke ba tlo thusa, ba ke ba tlo eletsa. Mme ga o le jalo re ka lebelela gore le yona Lesotho housing e ke se bo go sheba ditaba ka tsela e batlang e le sepharanyana. Mme nnete e tlile e gologologologolo batala tsa mofuta otse di tlhoka letsete le re bona gore letsete leno le arabela botlhe. E feta le go ela tlhoko gore ditaba tsa go ba le ntlo ka nnete ke tokelo. Mme ga e ba ke tokelo e se ka ba taba eo go nang le ba bangwe ba ba monyetleng wa yona ya ba bangwe ga ba monyetleng wa yona. Mme ditaba tsena ga di ka tsaelwa tlhoko ka tsela ena yo ntseng re bua ka yona ntate wa tseba. Go tlo tseba gore re be le taba ye e se taba e nisang ko re tseba gore ka dinako tsotlhe nako otlhe ga o fitlha ka gara naga ya Lesotho go na le matlo a ntseng a gao, ga o fitlha ka gara Lesotho wa bona gore go na le tshebetso e kgolo e ntseng e tsala go bona gore batho ba e ba le matlo. Mme taba ena e tla tla e re thusa gore le naga ya rona e kebe le ntlafalo, e kebe le tshebego go feta gore e be ka nnete bogolo re ntse re dutse dithakong tsa batswadi ba rona tse re lakatsang go di ntlafatsa re setoo di ntlafatsa ba bangwe re di siile gobane jale re sa tsebele gore na re tswa le go kae gore ntlafalo ya mofuta o jalo e be teng. Ka nnete ke dumela gore ga ke tshilo tsena ntate tlaba ke batla ke akareditse ditaba tsa rona gona gantlentle ka gara mogatlho wa rona ka mone. Ga re bona mathata ana le a mangwe re ile ra ngodisa company e bitswang ka gore ke batlang ka pele financial investment. E tlile ka gara yona ka mono re sebetsana le ditaba tsa matlo, mme o so ka ba le dithotse ka lebolelelang gore tse di na le matlo ka mogatlho ono wa bona. Re na le medical insurance mme ke e mong wa metlhala ya gore ntse ke bua le wena tsena ga ke na leope ga ke tsebe o tsamaya, mme medical insurance e re nang le wena e le ya ntata ke gobetse kwana ntse ke etsa boithuto South Africa kwana Limpopo. Medical insurance e ntseng kona mogatlho ono na e tsebile go ntata go le ga kalokalo ya ba tseba gore e ne tlo mpha kalafo le ga ke se ke le gae mona. E tlile ke ditaba tse gore reng ke ditaba tse lotlelwang go be di etsiwa ke mmuso e le mohiri, empa jalo re le gare a ga o ntse o sa itse letho rona ka bona re nne re iketsetse re bona gore bophelo ba rona bo ba maemong a nepaetseng ka mekgwanyana e fapakaneng le ga e le gore re keke ra tseba go di etsa ka boima bo bokalokalo tla utlwisisa gore ditaba tsa mofuta o tsena gagolo tsa matlo di tlile di tlhoka potomanenyana e go.

0: nyana nyana gore ka pele nyana go tsebo bona la gore hele go na le ntwetse ya mmona mpa ka nnete boiteko bona boteng bo mogako wa gona o sontse boetsa e le gore mosanka a be le ntlafalo a be le bophelo bo batlang bo amela bo bile mbo hlompha motho ke a le wa ntate tlaba
1: mamele imitso e le shumele imitso e miraro ka ke le bile horeng ya bo super me ke a utlwa mme le boela gore o dumelana le motlhomphele tona gore etlhile botlhanka boteng bo fitlisa matlo ebile jalo yona o e tšhabisa le go feta gore ee ebile matlo a nang ga se mang le mang a rutang gona ke diofisiri jale le le lepeo le etsa jwang gore le bone gore ae a na a hirisweng kapa mona mo dulang ba sa lokelang le etsa jwang go thusa lekala gore ba tswe
0: ke le bantate wa tseba jalo ka ga ke tshulo ditaba tsa mofuta o tsena dintle ga di sebetswa ga mmogo mme ga re di sebetsa ga mmogo ka tseba gore re be le mogalo wa gore na ke etsa jwang gore ditaba tsena di gotlele madulong mme ga ke re wa tseba gore e tlile ke rona baka ga gaona makonao ka ga ke re ke rona ke a tlanka e le gore ke ditaba tseo re di tsebang tse rona tse re sa tlhokeng le gore re di phetelwe mme le gore na go kadile kae gore go be jalo ke ditaba kapa information e re ka thusanang ka yona mme ke a tseba gore le gore na go tsiwa jwang ka gara ditaba tsa mofuta o jalo e tlhile batlanka ba tseba gore na go ka tsiwa le go kae ka gara di-structure tsa rona ka mona kapa ka gara dikomiti tsa rona ka mona ge na le botlanka bo bileng bo sebetsang gona ka gara lekala la mesebetsi e meholo ga e le gantle ebile rona re le mogatlo komiti ya rona ikarabelelang ditabeng tsona tsa matlo ge na le bona e file le bona ditho tsa komiti gobane ke ditaba tseo ba di tsebang tseo ba sebetsanang le tsona letsatsi le leng le le leng e leng gore ga re sebetsa re tshetsane ka mahetla taba tsena ke ditaba tseo re ka tsebang gore re dira golole ga mmogo ga ke bile ga ke bone ka go ka ba le lebote goba jalo ka ga ke se ke boletse ke ditaba tse re di tsebang tse ntseng di etsiwa kapa tse e tsalang matlhong a rona tse e tsalang ga ga rona mme tseo re ileng ga nna ga bona ga go ntse go nyetlha go fitlhela ga go le tsena
1: mamedi metso e masome a mabedi a metso e supileng ga re bile gore ya bosupa re ya go bulela he le wena o be le seabo ditabeng tsena tseong re ntseng re di tshotla le mofumagadi motebang re boela nomoro ya mogala ke +26659933 le wena re ke re utlwena o ka tshwaela goreng kapa gona o botsa e bang o na le mo ditsebe di leng tsa e ba mo ga neng a bua ditaba tseona tseo motlhomphele tona a ntse a etsa tshebetso ya tsona ya potologa le ditere ke go tlhatlhoba matlo a wa mmuso e ka setea le gona go kgothatsa batlanka ke yana ga mamedi le wena nomoro ya mogala ke +26659933 le wena o tshwaele ditabeng tsa gona ka jone mamedi kgotso
2: ntate taba
1: kgotso ntate
2: ke tolong wa kao
1: ntate tolong
2: ke ntate
1: ntate
2: ya ke re nna le boyala mokgatlho o no tso se ka ba wa re sia le gona makansela ka naga e nna le boela
3: ntate tolo
2: ee se ka re siang ba re sebetsang ga mmoo re batlanka makansela ka re batlanka ba sebetsa mosebetsi o le mong mohlomong ga e ba o sokala mokgatlho o go jene ka gore mohlomong mokgatlho go jena ke ka seabo ka nete ke tla le jena mme ke ne ke re ke a leboa mme le boela ga ga ntate tla ba a sa re fie monyetla ke mpa ke re fela mme wa ka ke tshwenyeke fela ke potolo eno ya letona gona mme le boela le tla ba dipaki tsa gona gore sotho mona e se e le ka dilemo tse ngata gore gore ditšhelete ya ebile e boela mekotlheng ya mmuso mme o ipotsa gona ke molemong wa eng wa re re batlanka ba dula mafatlheng matlo ana ga ena a mmuso mme wa ka ga o a sheba wa ipotsa gona nana ga ena lesotho e tla wela batsetedi na re re potolo eo ya mohlomphehi letona go na le thagololo e re tla e lebelela ka mogao gomo ke tlo fa mosala o monyanyana fela mme le boela ga e bao motho a tsamayng ka gana ena ya lesotho ga o sheba matlo a dikansele fela ana ka maloding ka mona o tlo ipotsa fela gore na na e le setšhaba se tla tlhompa matlo a mabedi e le ntlo ya paramente le mo moregeng ke matlo a alo kare gofmente na e le setšhaba se tla tlhompa matlo a wa jalo ge boele ke sheba magotla a alo kare khotho mo na magae matlo a sa sireletseyang ka tsela e kgetheileng fela ke re tšhelete ke tse re di a gutla di gutlela ka mokotleng o mogore wa mmuso na nne o getsa ba e potolo eo ya letona e tla re tlisetsa seo re

0: feteletseng sa gore re bone um bohlanka bontlafadiso e re le puso yona mme wa ka ke rate le gore um ke e swarele mme mmuso o sa re mameleng ka tabena ke a utlwetsa mme wa ka o kekele a gokela pusong ga e barere re tla sebeletsa setšhaba senane sa basotho mme ge sa gopolo ge le makgansela ka le bahlanka ba naena ge sa gopolele gore re tlamela go phedisa malapa ya go na le papatso tse e ga ke dimamela mme o utlwe gore bahlanka ba kiwakiwa ka mekoroto ba lelekiswa ke bo mašodisa dikgwebong tsa bone taba ena ga e ge kiuma paramente ra ipotsa gona ebe katelelo ya naga e ko gore bahlanka ba ikgane ba ipola ledijo la mekoroto e mmuso o ipapanyetsa mogodi o le le bahlanka ba naga e tšhelete o na le potso ntate taba
1: a e na le ntatholong
0: a ke ne ke gena potso e teng ntate ka poke ya omana
1: ntate
0: ga ko omane ke mpatsela ke leng mo sa rage busang fela gore ka nnete ba ge ere soko gobane ke re tla ba tlosa mo nonong wa kere ke gona ba babeile mme motho ga a sa raole a fue matla a tsela ge a mo tlosa matleng a o a gona
1: mofetadifela he se ka feta difela
0: ke re o ile nta
1: ntate mamedi ke ena he le wena nomoro ya mola ke +26659933 mamedi kgotso kgotso mamedi
2: eo mo kae
1: ntate
2: Ya le go ga go ga bolega. Apa mjani ndi ndade akuku ibuambe.
1: Iya ndade ayo bua hampe ka bakala boemo mona re bua kana re bua ka letona la musa mototle. Itla fa pana le hali le hydrali ile mo ga ha o mo hodisi.
2: Oh ha ke le bua ndade.
1: Ndade.
2: Ee. Ke genye a tsaba tsamme ha bolela hore. O na le matwa e reng ga o fiwe motlompeileng yaneneng motlompei o a iritse o a iritsa jwang gobane ga e na le maatla o tshwanetse a sao gagwe a tloa ga gaya a ya mosebetsing e seng a iritsa gompo o kene e mongwe gape e banyena ga ana maatla gape ke a ipotse ga a sebetsa mosebetsi ono mongwe a e na le tšhelete hai na le tšhelete jale a boetse a duo hirisa ano a maa tšhelete eo ya oma eo a hirisa ntlo ya nna e fue ya bobedi mme o bolela ka gore mokgatlo wa bona o batla ba thetsane ka mahetla ga ba sa thetsane ka mahetla tse e sentse ba gosaba na ba bona ka ntho e na le pona le ya pele na ntse ke na le
1: wena
2: a mngagabela potsontso ya teng tate ke utlwa ke sa utlwe sesotho mo yago gabenti yo botlelefa fela tšhelete e ngata yona yona e ngata e teng fela gore o batla o be le matso a mata ke tloa mona ke ya Gauteng ke lo sebeletsa bana mona ke lapile madiko mona ga ke na go lebelela go ke tla etsa sentle mono mo ke leng gona teng ke tlo etsa sentle ga ka mo ke a dinya modimo ntate di batla batho a itlelang ba le bantle ke a lebo
1: ke a lebo ntate mamedi metso e mašome a mabedi re ya ka lebile goreng ya bosupa ke na hel o le wa go qetela mokgatlhelong ona wa pele wa dipotso re tseo fa mmele boela gore a kene go tsona re tle re bone ka mokate re tlere ke mokgatlhelo wa bobedi nomoro ya mogala +26659933 mamedi kgotso
2: kgotso ntate
1: ntate kgotso
2: o bua le tsoti ka maganeshešhala
1: ntate mang
2: tsoti
1: Ee,
2: ntate ne ke botsa mmele boela fela jalo ka kuku a go tshotho le tuna lentse le potolwa le matlhoana basebeletsi ba mmuso ke ne ke re jalo ka a sa salositse na ka ntle ka mona jalo ka gona ka le ka mona ka lebatsenanampa wa le mosetlhane mona matlhong a kang a seponesa kgolakgwe mona ase matlhoana ga a sa gantle maponesa a gona dula gona go a tswa moneng sa kgona na go sheba matlho na ebe onana a tla kgona go tlatlhabedisana molemo wa basebeletsi ba mmuso le ka le maponesa ba dulang matlo ane ba dulang ngwana ntate a o ka sheba go ona monofetona mona bo o tloa kgolakwe mona high

0: pensa go go tsa molontsa go ma tswa bona ntate se ha na ha ile mo le tsela le potla ga dopa ga mo fela na ke botsa mele bo rana go bona na tla tla le tsana ke a le wanda
1: ntate e mame di re fa mele boela a tle a kene mkhatlo mo na opela dipotso go feta boela ga nka mkhatlo mong wa o bidi ha qeta go kena go tsinana mele boela
2: e ya ntate tsaba
1: tsaba ke tsebo
2: e ya ntate ya di malayana ntate tsholo o re na ma councilor ga re se ke ra sia wa tsaba hare ba si ke likile ho kopana le matona le ka leno la local government magetlo ka di PS tsa makala ho le ka ho ferehela lekala hore re ke re ko sebetsang ha mmogo le bitsong la bahlanka ba ka hara ka pa basebeletsi ba lekala le jwalo me ka nnete ho ile ho ba thatanyana ke ntse ke dumela gore mohlomong eno wa haeso wa re be mona mohlomong go tla ba le phapang ho ba hantle ntle mo gakona ntate tlaba ke mogatlo o re reng o ka hara seo re se bitsang ka gore ke bosebeletsi ba setšhaba bo akaretsang e leng gore le gona mono go makhanselara le go ba bang kaofela ke moo e hlileng e le mo re lokelang gore re bone gore bosebeletsi bo mono go bofa ditshebeletso mme ke a dumela gore ha re ntse re sebetsana le ditaba tsena tsa rona gobane re sentse re hlile re re le ena re ke re mo bone a ka tsitsatsitse hanyane ka gara ofisi le ena re ke re tlo kopana le ena re bone gore na re thusanang jwang gore ditaba di otlologe mme ka nnete ha e sale e le polepelong ya mogatlo gore le bohlanka bo ka gara local government le bona bokenelele o supa gore ditšhelete di ya gutla ka metlha ga o kositse na ditšhelete di gutla jwang ae rona re se re ile ra bona re le mogatlo gore ditšhelete bogolo ba nako e tlhile di gutla gobane ditšhelete di ralwa godimo dilengwaneng tseo ditšhelete di neng di ralwa go tloa ka mane ka gare go ditshitsa tshebetso jone di tla ka moradi wa streke district planner a e tla ka megalo e e tswang ka gare ditshitsa tshebetso ka mane go ne gona le ponaletso go ne gona le ntho e tsagalang ke a tseba gore ka nako eno le mo paramente o na tla bare ke a tseba gore go na le dimegalo o tsena ka gare sebaka sa ka wa lekala le itseng jelo mogalo o go kae empa mogao tsena ga ke go utlwoge le dipotso e sele dipotso tse akaretsang fela gobane e tlile go sotlile go sena megalo e ne rereng e kwalela fatshe mane gona go makhansela ga mane gobane makhansela ga mono ma leng gona teng a sebetsa le diofisi tsona tseno tse pela bona mono mme re bona e se le ditaba tseo re seng re sa bone di etsagala ga bonolo ga kalokalo mme ga re sheba re bona gore ae e tlile ditaba tse seng di sebetswa bogolo ba nako ke ditaba tse tlileng di ralwang mona mo re karareng ke central governmenteng mme e tlile go tla ba thata ntate gore o bone matloano a di-local courts a fetoa matloanonong a di-council a fetoa mme e se tswana fela mo tlhomong o bua ka tswana gobane wena e le tse gaufinyane le wena kapa le tshebetso ya gago o tla tseba gore kapa o tla bona gore ga eno mono go na le di-office tsena tsa makala ka o fapana bo lekala la temo o tla bona gore dibakeng tse ding le ditleliniking mono ga e sa le gawa ga e sa lokiswa ke gore ke mathata fela ga ke tsebe na taba ya meputso re tla reng gobane ke ne ke sentse ke buile ka yona ntate gore meputso ya rona e tlile ga e boemong ba gore e ka re jara gore re ka ba ga tseba o ikgaela matlo mme e tlile ke tlhoba boroko yeo re reng motlholo mongwe jalo ka ga le tona le le nna la tshole lona gore e nngwe ya mesebetsi ya e mogolo ko bona go boiketlo ba batlhang ka boane bala re tlo tseba motlhomong gore selemong sena go be le mokgwa wa gore re dule fatshe jale re qetele ditaba tseo ne sentse re di kadile tsa gore re buisane ka ditaba tse akaretsang tsa boiketlo ba bophelo ba basebeletsi ba setšhaba ka kakaretso mme ntate wa bobedi itse ke ntate lekgwakgwa ee a re jale kgiriso ya matlo motho o hirisa ntlo o bile o a hana tsenkwa ka ga gotlhana ga re gotlhane sempa fela re re ditaba tsena tseo letona le ntse le di bua ke nnete mpa re re re tiise godima tsona motlhomong re be re fana le ka letlhakoro la gona gona gona ga e sale re ntse re di bona jwang ga re gotlhane mme re se nne re dule le tafoleng letona ka bolona ga se galele le teng o fitseng mono mpa re se re ile ra ka ra dula fatshe ra ka ra e tlosa diboba ra ka ra shedi

0: shebisana go shebisana gona ga shebisana go ane empa ile go gene re le go tswe ka mtswana tsena re ntse go lokela gore e tle re thetsane ka mahetla re bone gore na re ka tswa le go kae ntate Shoti o re ka nete ka mona ka mechechane go go bo ka nete go go be na haena ka ofela o re na na haena na e tle nke ke tsa mae ntate Shoti ha gona mo ke sa hateng Lesotho mona botabo themono ha eno ha gona mo ke sa tsebeng ha ba ke bile ke tseba le ka motete ka kwana le bo rampai o go bona gore ke a tseba le so thumana ke a tseba botabo theno ha ona mo ke sa itsebe mogotlong ha ona mo ke sa itsebe nqatsa ha ona mo ke sa itsebe go go hle mo nang le di ofisi tsa bo sebeletsi ba setšhaba ke a fihla bonyane ha nngwe ka selemo ke a fihla o bona go fumana gore na ditaba tsa bona di emejwang mathata bona ba di a emejwang gobane ditaba tse ding le tse ding tseo re di sebetsang ka gare go mogatlho ka mona e tlile re etsa diphuputso tse keneletseng ga re batho ba buang fela gobane e le mosebetsi wa rona go bua re buelela batlhanka ditaba tseo re di buang ke ditaba tse e tlileng di nang le motheo ke lebaka leo le gona jwale ga letona le ne le ka la amoela gore re ke re mofe gobane re ntse re kokota gore re ke re mofe le go tsona tsena go rona gona boithuto ba rona na ebile bofeng e leng boithuto bo re ka ga mofang bona ka sebotoo sa tokomane gobane gona e se le mothati o re sengile ga o feta o na o yena e leng ngwana a o qalang gona jale
1: mamedi metsotso e lesome le metso e meraro ge ya ke lebile goreng ya bosupa o ka kena he mokgatlhelong o na bobedi wa dipotso kapa gona go tshwaela nomoro ya mogala +26659933 gere le wena go fe nako he gore re utlwe na wena o reng ditabeng tsena mamedi kgotso
2: kolona fela spikera se tsile no madina se ke ngwa ngwa go sa ha sa ha ona ntoba twan ba yetsa e bile ngwe le se ba yetsa ma dzingana o bona se le taba o bota matlo fela go ha batla mang go lukisa ntlo ba ya bota ha batla mang go lukisa ntlo ba ya bota jo de tsen tsene ndi ntsha di be lwa ka tlo ke mmuso ge di ma ntlafatsa matlo matlo a ska senyea di re di khutli ke ipotsa le go na sa ntse le teng ntlo jwa so ke kopa ka tlang ka gape tabeng eno go ka nnete gore ke na le mathata ga ba bua ka taba go ga matlo a mang a mašwa yes ke a e utlwa eno but a santse a le teng a etsiwa jwang gore a dule a tswela mmuso molemo le basebeletsi ba mmuso ke a leboga
1: a leboga ntate ka lebata mamedi ke na le wena ge utlwe a gao maikutlo kapa ona potso e o ka lebisa go metwa rona mme le boela ditabeng tsena tseo re ntseng re bua ka tsona lanong la go bua taba go seng ga ka jeno re go fe metsotso e lesome ge ya re lebile goreng ya bosupa mme ge re tseba re ta kwana mane goreng ya bosupa moo re tla sutela fapela ditaba mamedi kgotso kgotso mme
3: ke ne ke re ntate mme a ka etse gore ba re gopole le gone ka mona ka dithabeng ka nnete
1: re bua le
3: mmemaaseele o bua le mme mante o reng thaba
1: mmethaba ka dithabeng ka moo go e tsala ka dithabeng ka bo mmethaba
3: ka nnete bantse ba re gopola le gona ka dithabeng ka mona ka nnete ke sono ba dula matlong a sa kgotsofatseng gohang gore le a sebeletsang ga kgotsofatse ke ga e sale go gaua go bonagala fela ga gona le motho ya ntseng a seba gona o ntsa setse kapa jwang le ena ga a tsamaya mo o le motho eno ya teng o bona le motho kwa fela aone tiseng baratiwa baka ke a le bona
1: a motho kwa ke mametaba o ko bue kute
3: nna ke sebetsa moo o tla fumana jalo sendile ke le mothoko obane ga ke re le mo ke dulang mo mothoko
1: ya le mamedi kena le wena re utlwe o le go ketela mokgatlhelong o na bobedi wa dipotso nomoro ya mogala ke +26659933 lwena o tshwaele kapa gona go ntsha maikutlo a gago ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha naneng la go bua taba go seng ga ka jeno le moeto ya rona mofumadi mamotebang le boela

0: ofe monyetla lo wena gore o kene mamedi ena nako ke o re o tshwaetseng yona gore lo wena o ke o be le seabo ditabeng tseo re di tshotlhang ka jeno. Metaba re ha ke sa bone mamedi tsenana o ko kene go tsena tse pedi mme le boela go tsena tse pedi tsa ntate ga le batha le Metaba. Mme Motebang. Mme boela ntshwarele mme.
1: Ee, ntate Tlhaba. Ee, wa tseba ntate Tlhaba taba ya gore na bohlanka bo ka gara lekala le la ke nana go tle o bua ka lekala lane la maintenance, la building maintenance. Wa tseba ngwaneso ba ntse ba le teng o ka qala pele wa rena ehlile na ba etsang. E re ke o bontshe bothata bao ba tobaneng le bona bo boholo ka nako e telele. Mesebetsi eo e leng ka gara matsoho wa bona o ba neng ba lokela gore be ba o etsa, go na le nako e telele yoo mebuso e e qetileng e batla gore e fe batho ba di-tendera. Mme mesebetsi eo e ntse ke le ka gara matsoho wa bona e be jelo e etsiwa ke batho ba ka ntle go makala a mmuso. Jelo e ba le teng le mo e bang ya e tsala, e tsala ka boturu bo tshabegang. Ko mo motšha o le ga mmuso e ne re e fana ka mesebetsi o batho empa ke nngwe ya metšha e ileng ya latlha tšhelete e ngata ka tsela e kgethegileng ka gara botsweletsi ya setšhaba. Mme o tla elelelwa gore batho ga o seotlhile o sena le thole lekalokalo le o ba le etsang etlhile ba ba le bothata ba gore ba bang ditsebo e be jele ka lebaka la gobane go se o sa shejwa go bona ga di ntlafatswe ga kalokalo go ya boemong bo o kareng ke ba moraogao. Mme re a tlhokomela gore matlafatso le ntlafatso go ba teng ntse lokela go fana empa etlhile wa tseba nako eo e ntseng go e tsala tse ga ke re batho ba ntse ba gola ka dilemo ebile ba ya tswa ka gara lekala mme se ka ba teng ba ntseng ba setse etlhile ba kebe ba ile kapa go ko shebe mogalo wa gore na ba matlafatswa jwang gore ba be boemong ba ga jwale jelo go tlo go shebe yona taba eno ya gore na ke maemong a feng a kgethegileng ao go ka latwang ka ntle empa maemong a sa kgethegang batho bano ba etse mosebetsi wa bona o ba o lefelelwang ke setšhaba. O re o bona ba se ba sebetsa ka go bota matlo ke ntse ke re gona tsena matlo a qetetse ga wa dilemo tse 15 tse fetileng mme o tla tlhokomela go ona matlo a na letona a mang a neng a tlo tla a bona mone ke tlotse ga ntse ke bua tjena ntate Tlaba wa tsa amang e sale ke tlhaga e le matlo a teng a mang a santse a se maemong a matle a mang e le matlo o santse o bona fela ga tshimona ka nnete e se ka ditala tsa ditlege fela e le matlo a ntseng a dula batho mme o so ka nana go ga eba ke lemo di masome a matlhano a nang le metso le matlo a jalo e be re ke matlo a ntsa le boemong ba o lokisa ee go na le dipeelo tsa gore na matlo a ka nkwa e le matlo ao batho ba ka phelang ka gara ona gobane a dumelana le maemo a jalo ga o shebiwe dintlha di feng gore go thwe ke ntlo eo go ka dulwang go yona kapa ke ntlo e ka botwang mme ntate motsamai o tla tseba gore le rona re le bohlanka re a botwa mme go na le dipeelo tse bewang gore na re botwa ga re le boemong bofeng mme le matlo go na le dipeelo tsa gore na a botwa ga a le maemong a feng e le gore nne be matlo a tshireletsegileng sebakeng sa batho. Go na le Mmethaba o re ka nnete mona moo ba leng gona teng le gale ka re ga ba gopola etlhile ga gona moo gopolwang Mmethaba gotlhe mona ka ga naga ke ntse ke re naga ena ke tsamaya go yona yotlhe maemo a na ka gara toropo ke ya gore reng motlhomphei ga a sa tlile toropong mona a ka e le sebakeng se mesikong a ka e le sebakeng se le seng se thabeng ka ga setereke se seng se o a kenang ka gara sona a tla tsebe go ba le papiso e ntle ya gore na taba e na ntse a sebetsana le yona na gantlentle e bothateng ba futa ofeng gobane yona ke kobanela ke tlhoba boroko empa ka o fetisisa taba yeo re e boneng re le mokgatlho e bo e sentse bile gore go ile go a shejwa gore bahlanka bona bana ba nang le tokelo ya go fuwa matlo ba fuwe di-housing allowance mme o tla ukwisisa gore ga e ba bele go no shejwa gore kapa motlhomong go se o bonagala e le yona tharololo gore go fuwe batho morupotso ono wa taba ya gore ga a dule ntlong ya gae o dula ntlong ya ga a dule ntlong ya moso o dula ntlong ya gae ke tšhelete yeo ga o ka wa e sheba e leng tšhelete e ngata bona bo ga e sale gore tšhelete yeo ga e ne ba itlhile go ne go atametse.

0: tshebediso ya yona ka mogone paitseng jwale e boetse hape hape e bapisitswe kapa e matlafaditswe ka yena kapa di balanceuwe hantle e ne ka ba mohlomong le nne ga ba le matlonyana ha o ka sheba gona housing allowance tse fuyeng bosebeletsi ba setšhaba bo bomone go bona ke tšhelete e kae ka dilemo tse kae ke dumela gore go ka bona le ntho nngwe eo go e supang empa e le ba se re ithulela gona mono gore go na le housing allowance tseno di-housing allowance tseno tse ngata-ngata tseno tse e leng tšhelete e kae ba motlhomong ile ya ka ya re gaela matlo kapa ra tiisa gore matlo a lokiswe a mang a gagwe e kabe ba gare mona moo re leng gona teng
1: re re shebena re ka fumana wa go qetela a mokhutshwanyane fela mamading ga e ba o teng o ka kena he o le gorula re utlwe na o ka reng ka mokhutshwanyane fela nako e se batla e re hatile merebele nomo ka mogala ke +26659933 e bang o teng mamedi o ka kena le wena o botsa kapa ona tlhagisa maikutlo ditabeng tseo re ntseng re di bua ka jeno e bang o teng empa he hai ba hayo me le boela e re re di phethele a go di fere mme o kena o ka di fere ka mantsoe a reng
0: e re le nna ke go botse ke a tsiba ntate thekola go pa motlompe yo ga ka kena ka shebe mo le sebeletsa go la kena motlompe
1: wa tsiba ha ke motho a se bupi ke motho a go bua taba ke empa ke tla go tsiyo nna ho ke tla e fitisa ntate thekola
0: ha sa ha ho lotaba yenu o ba nna ke fika mo no ka mehla ke a tsiba na le sebeletsa mo o lentjwang ko ha no ka nka hore di preserve botseno ke taba ya nakwana e tlile le etsetswa mo le sebeletsa mo ile bubudulo bo re kagareng ke bubudulo bo hlompha motho le le go bona dilimo e kae ka ga ditlabe dilo ba mashume a mabedi le ntse le le ka ga mekhukhu ko re ke bothata bo tshabehang ko go lwana ge diolo sotho mo no mahlong a motho e mong le e mong a ona motho a ka reng o batla o phetela empa ke kopa go ke kobetsa ditaba tsa ka sele ka ke tlaba ka gore ka nnete re le bua sebaka sena seo re se fuweng letsatsi la ka jeno gore re ke re tlo bua ka ditaba tsena tse maatla tsa bosebeletsi ba setšhaba mme ka nnete yotlhe re lakatsa gore empebe taba ena ga leto o na le kene ka gara yona tjena e tlile o kene ka gara yona gobane go na le maikemisetso a tiileng a go lokisa boemo ge a bona gore go mpefetse gagolo ka lebaka la gobane se le dilemo tse ngata go sena le thole etsiwang empa ka nnete re ka gatlwa go bona selemo sena seo re tlang go sona leoto le tloa ge bona makala kao fela go na le ntlafalo ka gara ona ka gore meago mo e bang ga e mebe gagolo e tshwaratshwarwe e lokise mo e bang go mpefetswe go be le mogalo wa gore na go tlua ka tsela e feng empa re ka lakatsa gore ga theme ya bona e fela re bone re na le building finance ntate ge bona e tlile re na le housing fund e tlileng e sebetsanang ka kotlolo gore ditaba tsena di etsale gobane ga o sa e tsaya le jalo rona ka tšhabo ya rona ga re bone le taba e ka bonang tšhabo ya letsatsi gore re bone re na le matlo a tlhomphegang re bone e tlile e le moralo o tlang ka nako e telele o re tla re mona mo re leng gona teng re tla bona ka selemo se seng ga re hetla morago e be re a bona gore e tlile go na le ntlafalo e tlileng e ka bonwang ke mang kapo mang ya ba re ikotla sefuba gore mona go ne go se tjena empa ka fante eno go tse go le tjena mme ebile e le bakeng sa basebetsi botlhe e seng fela basebeletsi ba setšhaba e le mokgwa mong le tswana setšhaba go be le tsela yo go atamelwang taba ena ka yona gobane botlhe ka nnete re a tseba gore taba ya bodulo ke tokelo ga se taba fela gore kagareng motho o lokela go ba le yona gobane e le monyetla ga re tshilobelo ka nnete re re a leboga le ka moso tlhokopane re fuwe sebaka se tjena go tla itlhalosa ge le mogatlo mme re a tseba go letsaetsa jolo-jolo ka mesantate e tlaba re a leboga
1: mme le boelatlhe ka go tshwana moiforo wa go bia taba o le boasebo sa lona le mogatlo gore e be le ananetse go tla ga re le mema mme le ka moso
0: ka leboga ntate
1: mamedi ke motsotso ge ya re lebile goreng ya bosupa mme ge bega lenaneo la go bua taba gotlo mona lona le tlhopetse kgaso ke mekopotlo ya lwaletseng kgaso ka metšhining ke ntsane nyane nna ya o betse lona moeng la ka lebitso ke tlaba David tlaba ke tla boela re kopana gape naneo le tshwanang ga ke tsebe na tlabang korofeng mamedi empa o tla teng e tlaba motho ya mokalo ka re phebo teko ga jale lesetswalo fapa la ditaba ntsekesetlhakela makaja a tlo go bala

hlabolla moyeng, hlabolla mmeleng wa hao. Hobana ke botla go ntse o tsitsinya mo moteng. Ya letaba ene e bohlokwa haholo ene mamedi. O itse bonnete ba gore o ntse o tsitsinya. E le gore le phallo ya maditse bao ba ene pahetseng wa e bona. Ee, ha o nepagetse o lokela gore go be jalo. Mme mamedi e la tlhoka gore ke tla boetse ke tlo buisana jalo he le ntate Taele Makutele. Ba bile le mosebetsi o mogolo o neng ba o tshwere kamane ka mantshonyane. Tsatsing le a nna maobane tla opola go bekeng ya go feta kila ka buisana le ena he mo neng tlile re buisana jalo ka taba gore ba tlo tshwara jalo he moketsana wa dipina mo ne ba tlile ba memme jalo dikolo tse tsa tikologo ya mantshonyane. Le o ja kila ka utlwa gore ai banna jalo tse di ne se di batla go ikgula empa he re tla utlwa ka ena. Ke tla ukwa ka yena ka nnete tlasa mabaka e neng ke ka qoba ke qeteletse ke sa tle wa go finyella sebakeng seo empa he ba heso bona ka nnete ke tla hlaka romela moifo mono ke bua jolo ka bahlankana bane bo Johnny e leng yena tshebeletso John Tumahole go hlaka ditswanyeng ka mane ka television ya Lesotho ya hela mana Johnny tswa le tsona mošana eso wa bona gore go batla go le bimanyana ka mona ka tlhakogeng la ka itshwere ka thata ka mona ka jano mamedi. Go feta mo lenano le o tla gopola go le tlhophelo jalo hantle kantoronyane ya dipapadi jalo ka gona ka jeno mane Roma Madiele mane go tlo tshwarwa jalo tshebeletso ya lefula motlhankana yaneng ya bitswang ka gore ke Malesela motlhankana yane ya bitswang ka gore ke COVID tota Malesela wa tlhokaetseng mono wa tlhokaetseng wa mane Roma na ile a thulwa ke koloi mane ha mafafa mme ka nnete o ile a fellwa ke bophelo ke sebapadi sa setlhopha sane sa LCS ke a tsaba batho ba ngata ba motsebile haholo tlhopheng sane sa bo sa manunyane e leng sona sa latlhai tshupa o le a tla iponatsa haholo sona mme o ile ba matha tlhopheng tse kang sane sa matlama ka morao mono teteletsa ile tlhopheng sane sa LCS e leng gona mo lefu le mogaoletsang a le gona teng mme tle sentse ke re le sebetse hantle ka moo ka Roma ka moo lepatong la motlhankana eno Malesela ka naba motho ga o tswa mona o ka nna lighting o bona gore naebe go etsagalang ga o etsagaleng tumelele ke tlole inanatha mamedi ke tle ke wele gabong tumelele tle ke wele gabong re tlo le thagola le nala ka jeno ka sekolo sena sa San Bernardata Home Economics School re tle re wele gabong.

I will.

wanted

kwa ya ene le bona ba re retlile jwa go tla thaba le lona wa bona mmameli engwe ya dinthotse yo ke ke di tshuka metla opinion ena nako ene ba e bina bana ba St Mary's Home Economics o tla bona gore icona itlile ho nona le boitlhopho bo neng ba tla bo sa qei hantle ke ke tshuka metla kere ha o tseba hantle o bile o itjwetsitse gore le tlotla le hatisa nnete e sale le lokela ho etsa bonnete ene yona le lokela ho ietsa le lokela ho ietsa bonnete ba hore le itlhophile ka hohle hohle mme le nepa etse le boemong ba horeng ba hore le ka hatisa o se ka fumana hore pina e le nngwe mohlala ke bone ditlhopha tse dingwe fumana gore pina e le nngwe fela go e hatisa ke bothata ba kobo ya kgomo ke bothata ba kobo ya kgomo ka tsela ya gore tlabe ntse e qala ngata fela ntse e qalwa ngata e qalwa ngata o ka ipotsa gore ga o banna le dikolo tsa primary wa tsewa ka nnete le ga re to di hatisa tse ding ga di kebe di sukodise ka tsela ešhena o tla fumana gore pina re le ga e ba o seodi ba e pheta motlhomong ba ka e pheta gabedi fela ebile gore kgatiso e tswela pele ga monnate fela jalo ka gona ke a tlhokomela gore selemo se ntse se ile mme bakeng sa kgatiso ya dikolo itlhe o tla batla go e ba o seo se bonolo go ba boimanyana gobane jwale ke nako yane e le gore se re atamela jalo o tlangwela jalo ditlhatlhobo tsa magaolagang kapa tsa mapomelo jalo ka gona ke a tsewa gore boitlhopho ke bo maatla ba diteachere le baithuti o bona gore ka nnete ba moemong ba nepagetseng ba maemong a nepagetseng a gore ba ka ngwela ditlhatlhobo tsa bona jalo ka gona sentse re kopa tle baratuwa ba ka gore selemong se tlang ga re qala fela ke a gola go yalela bo nakonyana ya bo paseka mane bonyane be re ile re hatihatisang ga e bone kae ka re sebeletsa tabeo e ka re thusa gagolo mamele ke metsetse mashome a mabedi a metse mmedi gantle ka fokaletse jalo gora yane ya bosupa kwano selemoeng sa lesotho lenano la gago e ntse le lona la le la monyanyako leo le ratang gagolo ke itse ge nka ditlhopha tsotlhe o tla fumana gore ke di-community choir ke di-school choir e ka ba tsa di-primary kapa di-high school ke di-choir tsa dikereke ke di-choir tsotlhe ga gatisa go na le modumonyana o ke sa ukutlweng e kang ke buela ka lehaheng tsena ga ke imametse mone empa ge ga ke tsebe na go wena tsebeng tsa go mo nna e be ke tlhaga jwa mmamedi ntumele ke tsetse ke tsebo bonana e be bothata bo kae mona gobane ke a ukwa e ka re go na le modumonyana o sa tlwaetlwaelegang tse ka tsebeng tsa ka mona.

0: Ya, e otlollwa e sa le metsi ke Katlehong Primary, mme hape jaanong ke ile ka o qalla jwale he ka bane ba Phare Primary. Ya, ke bontshe bo ntate mono le bo Bafokeng. Mohalenkwano jwale ka kile ka o tshepisa se ntse ke nna le yena he ntate Makutele, ntate Taelo Makutele, mme ne ke ile ka buisana le yena bekeng yana o feta mo teng ne tle re tlhopha-tlhopha jwalo kapa re buisana jwalo ka ditaba tsa mokitjana o batlba o tshwara wa dipina ka mane ka tikolohong yane ya mantshonyana. Ela se
1: Kalebiso
0: ho ya jwang?
1: Ea hantle moholwane wa ka, ho ya jwang?
0: Hai, ke sa ikela ntate, ke sa ikela ntate. Ako tlo qoqele go utlwa ntate hore na ebe tshebetso e bile ya mofuta ofeng?
1: Tjhe ntate Biso, moholwane wa ka, ke leboha monyetla ona o boetseng hore fa ona hape. Pile la tšhaba ga maobane he sa gane ka nnete ntate, go ne ke tlhophuwe haholo ka mantshonyana ka mona le go jwa o sa ka qetelela o ba teng ntate wa ka, empa he ga se motaba ileng teng mono.
0: Hai ntate, ke ne ke lakaditse go ke be teng empa ka nnete ae maba ka nganela ntate,
1: ka
0: qoba empa he ka nnete ka re o bo Joni ke re monna tshebeletso wena e re la ye le moifo mo le bona na ebe go tla etsagala jwang?
1: Ee ya ntate Bijo, tshe ka nnete ntate Bijo, ge bile le ditaba tse atlegileng gago maobane, tse atlegileng gago ge ne re na le dikolo tsa mathomo tse hlano sekolo se phahameng sa ore se le seng, e ne le Choko Primary, e le Botšheletsana, e le Mahlong Primary, e le Leqhekwana, e le Melodi Coral Sound. Ka nnete re bile le mokete o matlafetseng haholo ntate wa ka, e tšhaba sa mantshonyane ne se phaletse ka nnete.
0: He batho taba tse monnate banna ne di tlile di lengata kakang,
1: di ne di tlile di lengata ntate Biso, ne di tlile di lengata. Mme tumelo ya rona ke ya hore selemong se tlang ka ha taba ena re ne re e qala, ka nnete go tla bo go le go ngata haholo go feta selemo se tla.
0: Aha.
1: Eya ntate.
0: Fela e le gore gana jala a tlhala a tshola re taba e na le lakatsa gore e be ntho ya selemo le selemo.
1: Go jalo ntate Biso, e se le taba e nana se tlo ba ntho ya selemo e selemo, mme ge tlo etsa ga maatla go tloa selemo ga se qala mane boitukisetso e she bo be maatla ge bue le ba bang ba sa tlegang go tla gona tjena. Eya ntate.
0: E le gore high school e ne e le nngwe fela e le ore high school?
1: Eya ntate, high school e bile nngwe fela e le ore high school.
0: Ke dumela gantle gore taba eno ya boteng ba ore high school jale bana ba ntseng ba le banyenyane ga ba shebile ba bina mono e ne le taba e neng e ba kgothatsa gagolo.
1: E ne le taba e gantle gagolo ntate Biso, se be itse gantle gona go ga e sale gobane ba ne ba sa tswele ka ntle gono sekolo ga se bina nne se phama mane se felela staging, mme batho bano ka nnete re sebeditse gantle le gagolo le bona. Kgetlho sa pele re qala go ba le bona ka nnete gane ga imametse gantle gona go ga e sale, mme itse ga ore high school e felela staging kao fela ga bona ba ne se ba binne ba bone gore na ore e ntse jwang ntate wa ka, ba ne ba natefetswe gagolo. Eya ntate.
0: Hele hele, ka tla ka thaba wena moholwane wa ka. Ha go utlwege ntate o re na e be ka kakaretso lona le le batsamaisi ba ditlhopha na e be le bone tshebetso ka kakaretso e bile ya mofuta ofeng?

0: mamadi ke mesetso e robedi hantle ka lebile mane hore nyane ya bokaya e se hora yane ya borobedi mme he sentse ke na lepela ka kwano he le ntate Malefetsane Mathe o tla gopola le yena bekeng ya go feta ke la ka bua le yena ka taba yane ya hore o tla gopola gore naga ya Lesotho e keteka jalo dilemo tse 60 ka ofela jale taba ye le gona ga re a itheka morwalo ge le ka lefapha lena la rona la mmino ke ka gona o bona ntate Mathe e le eno a le teng pela ka kwano ntate Mathe
1: ntate Mabese
0: go ya jwa mongaka
1: ntate ke sa babaletso tlasa mogau wa Modimo ka nnete
0: re sa ikela
1: ee ntate
0: ntate ke be ke e fetileng ga ne ke buisana le wena mona ka taba ya ketekelo ena ya 60 years
1: ee ntate ga o ntse sa mofumadi a go ntse bitsa
0: ke mo le bua ka tsela e kgetegile ntate gore mofumadi wa o ile a o tsosa o ela o ntse o ba tlwa sealemoeng sa Lesotho kwa ntate a ka tlhoge ukwe ntate nako e ntse tsamaya aae maruke gore na ebe motlhomong tshebetso e ntse ya jwang le ditlhophiso gobane dintho tsena ka go fela ke a tsewa gore di a tlhophisetswa ga ona ntho e seng e fika e se e fela pelepeqemong
1: ela ntate etlile o bua nnete ntate le tla tšhaba lona and-e le sa gane go thwe ke letsatsi la go rerwa gale batho e sale ba eme
0: ba le lebeletse
1: mme le tla tšhaba le sa gane re bua ka letsatsi le legolo ntate letsatsi le le re tlabe re keteka boipuso ba rona ba dilemo tse 60 ntate ke tlotla e golo a golo go rona ba teng lefatsheng gore ebe ge bona mengwaga enana e tse e le gore ge keteka boipuso ba rona re le Basotho re la ra keteka ka dilemo tsane tse 50 mme re se re na le tse dingwe gape tlasa paballo ya Modimo re boetse re na le 10 gape ka godimo tseno mme ka nnete re nnetia
0: eyatae
1: thabile ke gona ka nnete re re Basotho ba aya ipusa eya ntate mokete o mogolo kona one wa letsatsi la di-26 September re na le beke fela dipakeng gape wa elelelwa
0: tajalo
1: re tla tshwara mokete o mogolo mane Manthabiseng Convention Center ntate ka letsatsi le enono mme mokete onono setlhogo sa teng fela re re Lesotho tsiketsi sa tlotla ya Afrika Lesotho tsiketsi sa tlotla ya Afrika setlhogo senono se le jalo ntate se tshwere ditaba tse golo gagolo ke setlhogo se re reng ka sona re hlalosa rona re le Basotho re hlalosa pina ya rona ya setšhaba Lesotho fatshe
0: la bontatarona
1: eya ntate ga ke hlalosa gore ke yona go bua mokete onono gore Lesotho fatshe la bontata rona e le pina ena ya setšhaba e nana ntate ge re re batla gore pina ena ya setšhaba e nana ge ke re kenye thuto go setšhaba sotlhe sa Basotho ke a gola o a lokela go tsatsi lena

0: that e ke ke hlalosa fela gore na go baneng re etsa jwalo.
1: Yeah.
0: Melemo ya pina setšhaba sa Basotho ke efeng ya setšhaba.
1: Mm-hmm.
0: Wa pele wa tseba e ka ba gore ntate e kopanya setšhaba.
1: Ke nnete.
0: E kopanya setšhaba. Pinana ena ya rona ya setšhaba ntate e boetse gape e re re be le lerato la naga.
1: Yeah.
0: E tlisa rona gore re be le lerato la naga go utlwisise gore na naga ena ya rona na wa e re lokela gore re e rate. E maatlafatsa gape ntate le boitsibagatso dinageng tse ding. Ntate taba enana ke tla e gokela gape ka gore yona pina ya setšhaba e ka nnete go tlo elelelwa ntate gore etlile ke yona e le gore e a re emela matšhabeng. Wa elelelwa taba
1: ke nnete
0: ga naga le Sotho e tswile ga ona gore ka bapala
1: kaekaaaaee
0: ba tlame yoo ba le kutlwisiso dibapadi gore pina ya setšhaba e botlhokwa go bona gobane ke ka yona fela ba ka qalang ke ka thapelo ya pina ya setšhaba fela ba ka qalang merero ya bona e le gore e ba beile nageng e nngwe gotlhe dinageng mona di-embasing tsa naga Lesotho ntate ga gona gore um motlhanka a ka kena ka gara ofici a sa etsa wang a sa phamisa
1: flagaoba
0: se ka metlha re tla bina empa le ka go phamisa folagao e ya naga re binne ka tsela ya mofuta ya onong date re boetse gape o tlo bona gore ntate ka nnete ge re pina e na setšhaba ke yona e bolokang lefa la naga e boloka lefa la naga ntate o tlo elelela gore pina e na setšhaba e nana ka gago go yona go na le naladi
1: ke nnete
0: naladi e ngata e le gore e tlamehile gore e rutwe meloko e e tlang ntate mme ke ka gona competition-eng ena e re yang go yona ge boneng go le botlhokwa gore ge tlamehile go nka mafapha otlhe e re nagana gore ke ona a lokelang gore a le ruta setšhaba lefapha la pele le le gore le tla ba teng ditlhodisanong tsena tsa rona ntate mokgatlhelo e rereng ke yona foundation ke bana ba dikolo
1: itso e otlololwa e sa le metsi
0: e otlololwa e sa le metsi tate ga papa o sa buile gore dikolong mo onono ke a laela ga ke kope
1: pina ya setšhaba ga e binwe
0: pina ya setšhaba ga e binwe tlhalele high school mo onono tsatsi le le leng ga o binwa pina ya setšhaba bana ba sekolo ba tsebe pina ya setšhaba e be ba rutwa boitshwaro ba gore na ga o binwa pina ya setšhaba o le kae kapa kae o tlamehile o itshware ka tsela mofuta ofeng masiano keng high school monono ga o binwa pina ya setšhaba o sengwe o le gong a le kala thapelo ya lona kalang thapelo ka pina ya
1: setšhaba yes
0: ke thapelo e kgolo a golo dikolong tsotlhe mme re nkile mokgatlhelo ono wa dikolo wa gare le tsona ge lokela gore re lo ba le mokgatlhelo wa dikolo di lo tlodisana ka national anthem ya rona re le naga ya ba re boetse re bona gape gore communityng ya rona maanene go na le dikhwaere ka gare o dikereke ka gare o dikereke letsatsi le tšhabang le dikelang go a binwa ntate wa patiswa huwa diphuthegong ka go fapana go tloa manta o le go fitlha sontaga mme gare e re kerenke dikhwaere tsa kereke re sa kgethe gona ke masesidia gare tsotlhe tse teng ka gare go dikereke ga ditle di tlotla di practisa national anthem mme di tlotla di ruta setšhaba ka di 26 gona national anthem e binwa jwang mme ke tle ke tlhakise gore mokgatlhelong o nono ebile re itse ge a tseba gore re ntse re ikamaganya le matšhaba a kere ge na le anthem ya SADC
1: yes
0: a se national anthem ya
1: SADC ke anthem ya SADC
0: national anthem ya SADC ba sa batleng ba buang ba sena kgatlhego ya ena enyeo ya SADC ba tlang ka AU
1: re
0: tšha go tshola le ka AU ka madi mme ge tla bona go gokaganywa pina tse pedi tse enono ka go fapana ona motho o gatlhiwe ke efeng a re SADC anthem a major le national anthem ya rona re Lesotho fatshe la bontata go kapa AU anthem
1: a e
0: kopayes mme ke tle ke tlhakise gore yona ena ya SADC ena ya region ena ya rona ena ke pina e nngwe e le gore e tlile ga yaka ya tlwaelega e sa le binwa ke sesole sa rona fela

0: Mme ke tlo rata beno ha gona batho ba etsang mosebetsi o motla jwalo ka sesole sa Lesotho ntate ka gana ga ka mona. Empa e le go fela jwale ba sebedisa diphala and molaetsa o sitwa gore
1: o re tiro bana jwale ga ba e bine ka mantswe.
0: Ga ba e bine ka mantswe ba sebedisa diphala. Empa mosebetsi o ba o etsang ntate ba etsa mosebetsi o tswileng matsogo ha golo fela ba ke bona fela ba bina. Ba be sa lentse ba bina SADAG
1: anthem.
0: Mme o tla kwa gore dikopano tsa naga hangata ba tla re SADAG kapo AU ba e kenye ya rona le yona e ka godimodimo. Mme go tla ba jwalo ntate ka di 26. Go boetse gape go tla ba le mokgatlhelo wane o re la gare ntle le ka gara dikereke. Go na le ba tshwanang ntate mabese bele gore ga ba kene kereke. Ba dula community mane empa sejwa sa moya ha se ba fete.
1: Ke nnete.
0: Mmino ke ntho ba e ratang ba e thaselang. Ka mantswe a mang metseng le metsane mo go phelang teng go na le di-community choirs. Ga ga le tsona re be le mokgatlhelo wa tsona. Jwale tsona mono le tsona di ntse di tlotlisa mokete. Ka yona pina e nentse re Lesotho.
1: Lefatshe la bontate
0: sa tlotla ya Afrika.
1: Yes.
0: Ba tla boela gape ba bina pina eno le bona e reng fedisa riti tsa tlatlapo bosoro merabe e o boke ke mantswe a tlhang ka pineng eno ntate e re Lesotho le tla go wena le o tlisetsa otlhe mathata le ntse le goa le re wena Jesu tsatsi le ganyang le re tšhabela ka go loka ditšhabeng gaua Pholosa Lesotho wena modimo ntata rona ke pina e le gore e le a binwa ka selemo sa 1966
1: ga Lesotho le fumana
0: e ne binwa ke a tseba e ne binwa ne ke le teng mona ke re le nna bontate motlhaditseye kwa jalo bontate bane ba ne ba bina gale bontate beka bontate moleleki jalo batho ba bangata ba ita ba bina nakong enono ntate le
1: ganyaaaaolokaaaaeyantate
0: e tla binwa tsatsi leno pina enono mokgego le sepheo ko gore ge tlo ruta batho ka legato botšhaba le tsotlhe tse rereng tsenana di ge rona re le Basotho goba o tlo elelelwa ntate gore moloko ona o teng gona jwa letjena ke moloko o e le go na le tshutshumetso ya go lata ntho tsa baditšhaba
1: tsa baditšhaba
0: ba setswa go tlwisisa gore ba tlameile go bona ga tsewa ke modimo fela e ntseng gore e be ke Basotho
1: e be re tlhagetse mo
0: mme le ga ba ka ba rata e ke ya ba masafafre
1: ba lata bontho tsa bo batho ba bo gole kwana bo bophirima naga tsa bo bophirima kwana
0: gore ke gopola mantswe ya seqapi se seng moya ga o phomole ka kgotso le ga o ka ba fogalela Afrika ga o ka ke wa ba legowa ke ntate tshepotshola
1: eatate
0: ore le ga o ka e furalela Lesotho ga o ka ke wa ba mo South Africa le ga o ka ithetsa wa go neva ga ga ntho tsotlhe o tlamehile o tse bogeng o tlhompa setso sa mme ga kere e leng Bosotho ba gago re ikotle ka Bosotho ba rona ge be le legato la naga ya rona so mokete ke ona ono ntate o tla ba manthabiseng ka letsatsi le la di 26 ka mekgatlhelo e meme gago e se ge e boletse mme ke batla go tlhalosa boemo nakong ena e re leng go yona gore ntate moya o phagame ga golo ka ntle ka mane ntate o phagame ga golo moya ka ntle ka maneneng batho ba lebeletse gore gona letsatsing le la di 26 ba bangwe ba soka ba tseba ge a le joetsa gore ka di 26 e tla re ga e re half past 7 re tlabe sentse re bokana sekeleng e golo ya masegomaga sepheo se segolo ke go ruta setšhaba ka pina yang ya setšhaba e na ya rona Lesotho fatshe la bontata rona re tla ba le mokoloko o mogolo gadi o feta yotlhe e re ka rekilaka ba teng Lesotho jale gere ge ya Lesotho mane re ya mane manthabiseng ge lo ruta Basotho gotlhe mo bateng ka gore na pina e nana Lesotho fatshe la bontata rona le binwa jwang ke dikhwaere fela ka gataga ka mona ntate tse tla ruta Basotho kapo setšhaba ka moka gore na national anthem e binwa jwang mogato mo mfela ntate ka mona ka go Lesotho o lo re ke mmame gako o nkileng boikarabelo bone Choral Music Federation of Lesotho me yona e fuwe maatla gona jale jena ke Minister of Tourism Sports and Culture na re tshwagane jela ka ditlenang ntate elerege ke boikarabelelo ba rona ke mafapha a rona ano re ka sitwa keng gore re etse taba eno e tse re fuwe thomo ke mmuso gore re phetagatse maano ang
1: a
0: mmuso mme ntate etlhe ke rona ba lokela go etsa jalo re tshwere ka maatla golo ge re go lona Basotho ge a lemema gore le tleng moketeng onana re tlo qala kao fela monono motsamao onono ga ke batlo o sebedisa lentswe moantoba motsamao ono ke tla o qala monanang eong sakelebolana ka diphala tse kgolo ge tlabe ge bina pina e le nngwe fela go tlwa moo le golo dikela manene ge re

0: bana ke pina ntate le ganya e ha nne ke tshojwa le ntate ke ne ke batla ho bontsha hore hona convention center mona ho tla etsahala tse kgolo haholo letsatsi le a se taba o lo ruta nyeo fela empa re boetse re lotlotla bahale ba rona pineng
1: ya
0: hore dilemong tsenana tse re bile le tsona ba bile le karolo e kgolo haholo ba kentse dingolwa tsa bona ba ruta ya ba di-conductara ya ba diqapi ya ba di-supportara ka mekgwa e mengata e fapaneme re boetse re lo tlotla bahale ba rona ntate ba ileng le ba ntse ba phela hona jwale ka hona ntate ke hoeletsa bohle ntate Kgasipe ka eleng di sika mono ntate ke a tseba o nkile karolo e kgolo haholo kgodisong ya pina ka hara naha ena ya rona Lesotho ntate Motsweneng ntate Tlale ntate Motlou bohle kaofela dibini tsa nakong enono ntate ya kgale tse binetseng maseru Vocal Waves Mohapelwa Singers di-choiri tsohle kaofela maseru Teachers Choirs re a le mema moketeng ona hore le lo ba teng moketeng onana kwa lona mokete onana ge ke re tlo keteka boipuso bona re re Lesotho ke fatshe la bo ntata rona ha e se ka bona fela ntate diqhoko tsena tsa rona tsena ehlile re tla iphumana re sa tseng mo re yang
1: ke nnete
0: re lokela hore di ke di be teng letsatsing le re tla be re tlo fatse ding tsa tsona dipuo ntle ho moo ntate e kgologolo ko re ehlile re mema babusi ba naga ena ba lo ba teng convention center goba ba re emela dinaheng
1: matšhabeng
0: kwanana ke bona ba re emelang ntate mme ba lokela gore ba be teng ba lo ba le kutlwisiso ya gore na pina ena ya setšhaba ga e bino e seng be bathotse aa e tla binwa ke boma
1: ee ga bona bathotse e le bana ba nagae
0: ba tlamehile gore ba lo ithuta jale ba ya di-lessoneng mane convention center ka di-26 ba lo kwa taba tsena tse molemo tse e le gore lekala la tourism sports and culture di batla gore di ba fetise ka nnete ntate ga ke tlhakise gore ka nnete e tlile ditlhopha di tla una melemo e mogolo gagolo tlhodisanong eno ga ke tsena o ka ntumelela ntate gore tlheke di
1: be ntate matha ako ke na re sa emetseng
0: tatentate mabese
1: ako ke re sa emetseng tate
0: nalaneng ya rona ya coral ka gare o naga ena ga ko o beele gore ke kgetlo la pele ke kgetlo la pele ke bile nako e telele ka gare ntle le ba gaebe go kila ka ba
1: motswenge
0: wafa o kwae e fa motho a le mong fela empa gona rere ka odimodimo ka mane mokgatlhelong wane wa bomagerengwa
1: bonkgege
0: khwaere ya pele ntate re tlo tla re fa 20,000
1: bokae nna re mate
0: re tlo e fa dikete tse masome a
1: amabedi
0: ntate o bo so elelelwa taba eno gore its a great kore contribution towards the coral fraternity tšhelete eno e tlo etsa phetoga o ngwana mosotho
1: gagolo ntate
0: batho bano ba binang kgwa e reng mono ba tlo bina melemo ka tšheleteka
1: tšheleteng
0: 20,000 ge re 15 wa kua ntate ga re keta gore 15 re fitlhe re reng
1: 10
0: re re 10
1: hele mamedi wa ikutlwe
0: ke tsantse ka odimo tsane ga ke anka le thata molaka empa go tsela tse yang tlase le tsona o ntse o utlwa ntate ore
1: ga ona kebe tsatsatsa tlwa di sa tshwasa mono
0: ka nnete ntate e tla ba dimpho tsa tšhelete e boele e be dimpho gape tsa megope mme ga ngata nna ke a tseba gore go na le batho be e le gore gagolo dikolong tsa rona mane re velua di-trophy go feta le yona
1: tšheletene
0: e tla dula go ngwana ntse e bona ka monono e beya letshwao he ena gore trophy e nana ke a boipuso ba mengwaga e masome a dilemo tse years ntate jale go tla ba letaba kgetsheditswe ntate ke lekala go thwe tsa mo sebetsang le etse mokete o motle gagolo fela ge lo etsa jalo ntate ke mema basotho botlhe ke re ha re yeng Confession Center ka di 26 go lo ba monate ha ke bua ka taba ya na di tepele metae
1: e ya tate
0: hore ge boetse hape re lo ba le mogahlelo hape wa monyanyako
1: aha
0: ha se bana le kutlwisiso ya national anthem ge ka sitwa ke le gona go ikapela dipina kana ha ya go
1: ake
0: bana go lo ikapela dipina di tlhope mane ne tse buang kang tse tla be di bontsha botšhaba gona ge le basotho a ke re ndate tse buang ka boipuso bona ba mengwa gabe go leng go bona o tla ukwa ndate gona jale tsena ndate pele ke ja nako ya gago ke tlo kopa fela ke a tseba dikolo tsaka tse tlabe di le teng manene di teng ndate ke batla fela o tlogo fe ba babedi ba ba gago fela ba ke ba kene mogaleng mona ndate mosotho a tla ukwa go sentse ke se bua
1: ha se boikapelo ba
0: se boikapelo ndate le tima le lona ka bolo ka mofumadi wa tlholo nna ndate ga ke boemong ba o fala ka dikgwae gona jale tsena go ba jale
1: o phetela maatlang
0: batho tse ba ipukisa ntse ba ipukisa ndate empa he be ke tseba go ba mmametse ke batla ndate o tlo ba fe botla ba fala ene gona ba kene o kae
1: kapa plus 266 59933 ke a tsoga le mametse ka go fapana ga lona ge ke go utlwa gore na e bang ba o tla tlhoka gore re balate ba bang
0: ga re tla balate
1: ga re na le bothata baoreele bona malejalo ge ba atametse ga re na le bothata ba gore re ba atametse mamedi ke metsetse le shome le metse eminantle ge fogaletse ya le gona e na ya borobedintse mametse sa le moa sa lesotho nna no ntse le lona lang la monyanyako mo teng ntse re qoka jalo he le ntate malefetsane mathe ntse re qoka jalo ka taba tsena tsa mokete o tla tshwarelwa mane he convention center ka la 2026 kgweding yona ena e godimo mme he mamedi ho kena mo o tata o fa tsona a tata o fa tsona ndabe mathe me ke bone ke monyaolo fe ko re o tswana le ho kena mahala ho tswana le ho kena mahala ka nne
0: o jwalo dadu o jwalo hlile wa khere ha a ke re jwalo re batla lo etsa mokete o motle
1: e ndabe a re nke mo mamedi ke yona na go buke mamedi go
2: le kae
1: ke teng ndabe bana
2: a mara bitso mara gona wa ga hanya dembalana le o le ntate ta o se tsang ke metapi
1: a ke le hanye mong a ka taba tsena di lokela gore di fete tsena tsona e tle di tlhabeng le botlo le matsoa di fete a
2: ka le ga dumela ntate ga dumela
1: a mong a ka ke go pa go tle go di yona mono so e go tloya ho le yona mono
2: a
1: se ka ga yetse tsa ga mong a ka se ga yetse tsa ga
2: hanya ntate
1: a se ga yetse tsa ga a se ga yetse tsa ga ena yona e beyond taolo ya ka ke le motho ha se yaka sealemoya sa lesotho ke se a le moya sa mmuso ha e ba o lebetse mongaka maano a mmuso a tla feta hona hona mona sealemoyeng sena taba ya lekala lena la tourism eo le ikopantseng le momo
0: Coral
1: Music Federation of Lesotho e tlile ke mosebetsi o ke tlamehang ho fetisa ka jeno ha re tlo etsetsa kgang eno ke tlamehile maoto le matsoho e bang ke keng ka etsa jalo ke nna tla ba eme ka pela PS le minister ka mane ke ikarabella ke le mong rona why o sa etsa jeno o tsebile hantle ka taba etsetsetse o ne lokela go be o yentse eno mongaka o ipee hantle ngwane sotlhe phephi ska ba ga ba ga yetsa ga phephi tle yona ngwane so nna ke ipatlela fela batho ba kenang ba re hela ka malalala o tswe ka dihlopha tsa rona yeno ska baba ke ruti batho ba ntana le mathekere ba lo ke ntho ba lokela ngwe kuisa go reng sega le moya sa lesotho the ultimate tv lesotho ke tsa mang
0: ke tsa gona ga le secha
1: ke tsa gona ga le secha ke mo mmuso o fitisa maano ya tsona ne sebetse ya bona enleng go e lokela gore di lokela go feta le mone ke setla
0: me mosebetsi wa sealemoya ha so ho entertainer
1: a so entertainer fela
0: ke o kenya le thuto
1: tanki dat a o e qetile na le mathe 2 2 3 1 6 4 2 9 le plus 2 6 6 5 9 9 3 3 yandati mamedi re etse jena pele ntate mathe ge nke lehlaso mona ge tsebo bonana ge etsa jwang re fumana bomang kae jwang.

0: Ntaute high school ho thewa ka mane ka thabatseka ba re ke na le modisa me ha mamedi ke metse le show mashema ba di amtse mara hantle re foraletse hore na bo robedi ka go tlhaja lo se go kana jalo le ntate mo ikwele sia o thewa ka mane ka dikalaneng ha mohale na le lesia na le lesia jalo ba nga etsa tshe go bane jalo ntate lesia a ngetsa tshe go bane ntate lesia ke o bone hantle hore tabatsa ha ene dine paetse mona a bila re la ntate ke gompe mo eng ona jwa le ke malala la otse jwa le ke o ya lo sa nyameletse ntate lesia ka pa bana ke manganga
1: le tswalo le a motabo
0: le tswalo le a kututsa ka sefu
1: o ho benta
0: ka le tlhe di bela ka ntlo ga a bile se tse fela ntate o ya mo eng jwa le ka ile bona so le tsitsi jwa le ke a no nyametse jwa le mamedi ntate lesia ga sa tseba jwa le na ga nka nka ikopanya le nyempa he o go ke re bona na ha re molata ka nqa ena na ebe ke kikeng ga qeteletse mo hlomong re mo fumane ke okay o bintsa mohale high school right ke hopola mono ka selmo se seng ke ile hatisa mmino wa bona gona le ngwana na a mosehlana tjena a mokananyana a monyane tjena a ntse le monate a bisa hopola nono bina solo efe mbanano mara gona le mpine ngwe ya solo ana e bine ha monate hono hono hono ho
1: ate di tla theuwa le maraka be ga mono
0: eh ba theuwa bo maraka be mono ba theuwa bo mantsinyana bo thabatseka
1: ho tla ba ho be that
0: eh ya tate ba na ntate le siya jwa le ke no jwa le itlile o sa tle a ba le ile ha wa o go ke ke molekela o katela
1: ha ke re jwa le tshele le maemo a nyo a gona ga tswa na ka maga tshaveng network ka nna ba ke mathata
0: ndate ke re ka mono ke itlile network ke mathata na haisa le fela jole ke se ke ipotsana ba nao la sentse re le ka hore re go itlela ka o yena
1: tshe ha ya signaling
0: ke ha ya signaling ke o bona le ke la go u yemi motho ha ikwa na itlile re re ga signaling fa fela la thabeng tsina u yema di mane ndate mathe taba di tsho di tsama ya hantle ha a ka nnete e ka taba tsa gona di ne paetse ona jwale mame di dumela
2: Kozanda de
0: ndado phela handle
2: aba balezi ndathe uphetsiwa
0: ke saba balezi
2: kane
0: ha bo yetse mosuthu ona ke buya le ndade mang ho ka
2: onda de
0: ya dad
2: le bitsela ka ke thato magofula ke le jantsa ka sebele
0: ya nna magofula
2: kane de ruri ke a bia high school mona
0: aha
2: kane
0: Badwane ba go ba ikopanye le bona bomong ha di le sia le bo ntate kgomo mona ka tabaga yela monna bizo ke o hele

0: Lebaka e hle tsatsi le o re le tonetse mahlo.
1: Eya
0: nna. Nna nka re fela e hle go tlo senya ya go ditse ntate.
1: Go tlo nkga o sa bola.
0: Ne di ke yona eno.
1: Eya ntate. E le gore o ka tshepisa batswadi ba baithuti ba kenang mo Abia High School le batshehetsi fela barati ba setlhopha sa eno sa mmino go na le letho le o ba tshepisang lona?
0: Mme ditlhile ke re pela e neso ke mohatla ke o romeletse.
1: Eya ntate.
0: Ee ga e ne le gantle ka re batswadi le bona ne ba ka ba phuthega ba ke ba ile go bona ga bana ba bona ba se senyega ba etsa ditlatse ba etsa ntho tse ntle ka nnete ruri.
2: Ga ko botse mookamedi o santse o bina pina setšhaba assembling
0: ntse ke e bina ga golo fela nta
2: ka go nepagala.
0: Eya ntate
2: ka gona gore basotho ehlile o ba mamela gore ba lo mamela Abia High School ga e bina National Anthem.
0: Bo mme le bo ntate tloweng le tlo ikutlwela.
2: Amen.
0: Ntate kwake.
1: Ai, ntate wa gopola ka o leboa ntate.
0: Ke lewile o menagane se bo ntate.
1: Tanki le jantja.
0: A ho hotle.
1: Ntate, a se moemo le ne tlele ra ntate ma gopola. Ntate zwa kala ke yana banna. Jalo ke tloisa o mamela molaetsa wa ha ntate zwa kala bana ke moyeng. E le go le rana le ka o ntjetsa gore.
2: Ntate zwa kala ntate. A bo ntate, e go bolela ntho sa tse ding e kotse e tloetsa ha mo.
1: Eh ntate.
2: Ha ga di high school tse la tse ding. Aha. Ba tsa go bolela go modimpo so primary. Aha. Ha ithwale mogwalo.
1: E kene ka go batho.
2: Ka ga di high school. Aha. Ise itse ri batla hona bolo ha re sa le boemong ba di primary o ntse le tsamola ke a bona ntate swa kala
1: ke ne ke yona ntate ke fuela mola itse ha e bona ona bjalo ke tsitse bo isne u tiwela ke ena mona ke a bona ntate swa kala no re ipeta ka go batla ntate setse
2: go batla ga a ka sa sa ele ntate
1: nna ba de a re phetele mwana mme
2: ke tsoge ke lokho. Eya ntate ha be wa elelwa mokito ona ke mokito o mogolo wa holo ntate.
1: Eya ntate.
2: Re tlame yo re be le control go ba re meme mokete ngwana re meme batho ba bagolo ga golo.
1: Eya ntate.
2: Ke mokete wa boitlhompho wa gona ge le batho ba choral.
1: Ke nnete.
2: Mme tebelelo ya pele ke goreng ga ga lebelela majwala go eventing eno ya mofuta ono.
1: E phete gape nna dimatheke ya
2: ga ga lebelela boitshwaro bo tlhepileng go gambang. Ba majwala go ha ke nnete ha o soka go ba le mo re experienceang taba mofuta ono empa ha ngata o tla fumana go batho ba Afrikana ke ge. Yes. Gore event ya rona choral ntate re tlo thaba haholo mohlang re ka bona tona golo a le teng le hloyana ha enana e le teng mo mme moketong onana ke celebration e etelelang pele e golo ntate re na le tshepo e tileng ya gore ba tla ba teng mono mme boteng ba bona ga e be ga ithata re lokela go ba e lelelo go etlhile ge le batho ba chorale re tsawa mme control e re tlo etsa fela ntate ke ya go fela ga re kena monyako ga ona a tla kena ka ga jarete ya convention center a sa sia
1: meo
2: 80 mane sethe malodi fela ntate.
1: Eya ntate
2: ana monyako lo jalo ge a surprise ke control ya goreng convention center e nyanyana.
1: Eya ntate
2: jwale re tle go kgona go reetsewa
1: ke
2: tsebo re. Yes, lo ona go mogatlo, lo ona o sane o tonne gone go.
1: O
2: phele ntate. Ke a gola ntate be ke tla ntla ga ketla. Ke di tla re sentse di matha magang ga mmona gore na di panwe jwang.
1: Eh ntate.
2: Ona mo timpo so ke ene e fela mpile. San Joseph, ko ena e fela mpile, maga ka bei. Ka po eng. Di tlhopa tse kgolo jwa ka tsela eno ba e bitsa order of performance.
1: Eh ntate.
2: Re tlo fana ka yona go tloa letsatsi le o sane, re tlo etsa online e di conductor di tlotla di thosetsa ga ke go tsa di complain jwa ba go di thosetsa motho a re e se di thosetse gore ke tla bina number 1.
1: Eh ya tata
2: go sane mantsi bua re tla be re tsebona di tlhopa di tsama jwang ke tla e hlalosa taba eno no tla be sentse phagalla le manane o hleang a choral music and monyanya go na gona go hle ka gona ha ntate ge le buile ha holo ka swa ka sena so re feeling sona ntate ge tla nne re beteng o fihleletse letsatsi le nono wena studio sa o tla bentse le sona sena na mane no ba ne ge lo phatlalatsa ge batla mosotho a thabatseka a bone se tsa lang convention center
1: mosotho a qacha
2: mosotho.

ha sae mona etsa o bona go hlabathileno la hao leno wa le fiela pele le baka kotsi etsa o bona go hlabathileno la hao leo wa le fiela pele le baka kotsi la ha lore mamedi ga nna ba mateng o potetse e bile ha batle le hore batho ba tsebele o tseba gore ke yena monga diketsetso eno fela he ha ba o mametse wena monga traka e khadileng hlabathe ha sae wa itseba wena etsa o bona go hlabathileno la hao wa le fiela etsa o bona go hlabathileno la hao ka tseleng ka mono wa le fiela mmra o tla nna ke gore tsona di tipa traka tsena tse nka kwari tsena tse nka kwari ba se ba sa etlatse haholo ba se ba sa etlatse haholo bane kwari yene ya bona le yona ha ka ya khanena ka tseleng ka mona e ba ka kotse tsena tsa ha sale dikoloi di sita o tsamaya hantle di sita o tsamaya hantle ha kwa re khanetse ka tseleng hlokometse ga ba se ba sa etlatse ba ntle kwana ba ne ba etlatsa tswete ho e reng ha o tsamaya ka mora wena mona ha ka lahla lejwe fela e ka nna ya o bakela mathata ka nna ya o bakela mathata dikoloi tsa batho ba bangata mona kwa re ye jwalo ha lejwe le wela dipare mono di tshwatile di bong screen tsa dikoloi tsa batho ba bangata bona bona bona bona ba ha sa lempa e go metse mo gao tsena icon ba se ba ikobela taba yenu ya hore ba se tlatse di tipa traka tseno tsa bona haholo ba ne kwa ri ha e ntse ka tseleng jwalo e ba ka mathata ana a ha sa le ba ka mathata ana a ha sa le wena mo nga tipa traka ka ile nhlabathe bona go hlabathe leno la hao o wa le o wa le fiela hlabathe leno la hao pele le ka ba ka kotsi o tshwana fela le ba makolo yana a antsha matlwana ana le luna le letswa go le setlatse dikolo tse ntse lona ha holo bane kana go tseding le thatheleno le tlhanela ka tseleng ka mo le thatheleo le tlhanela ka tseleng ka mona le lona le bona hore le ikobela taba yeno kapa kotlo e tla ba teng ho hla ho bana ba motsemoholo masego bana ba le go tla motsemoholo masego ditjao tsa bona kapa kotlo tsa bona di mathamane di kiteng tse ka ba ntse hlano ka fela lwana e ba o phela motseng wa toropo mamedi e be o bona mo aisane jwalo a khala kapa a tshesa toti kapa hona ho e khalla ka lengopeng o na le tokelo ya hore o ka monka senepe kapa wanka khatiso setshwantsho khatiso wa se romela bana ba le go tla motsemoholo maseru ke go shebele dinomoro tsa bona fela mona ho sebetsang hona jwale ke tokoloho e hlokileng le hore diphoofolo tsa rona di se iphumane jwalo dikula bokulo bona bo teng ba diphoofolo ba lefulena la tlhako le molomo le lekane leno lefu ha re batla bona phofolo tsa rona dikula hape ka lebaka la ho ja dintho di sele ka baka la bohlaswa fela nomoro eo ka ba tshwarang ho yona kapa wa romella senepe sa motho ya jwalo ho yona mamedi ke nomoro ya 5789474798 GMCC he mo tla romela motho ya ha bona motho mang kapa mang a khala dithwele mo sa lokelang hore dithwele di khallo hona teng fela o monke senepe o romelle nomoro nye re sebetsa bohlweki jwale ha re etsa tsena ho le bo ha hlaudi le bona bo be teng ba ha hlaudi ba le ka gona ka mona ba bona gele na ha e khompang gele na ha e khompang etikulo ya yona e hlwekile nomoro eo ke 5789474798 le yona tsena tse koloi tsena tse qhalang mahlabathe le dikwari o e nke senepe fela o romelle bana ba MCC bona batse bana ba lokela ho etsa

Mashamina metsemina ka mtsotso flight jwa le hore ena ya bo robong Riverside culture. Let the bird and on our rivers. Tlase mona mamedi pela kapa dirodo ntsena tse pela molo ona o tlase mona. Ona letsela ye o dikolo itsetswang ka moleng ditsamayang ka yona ha ditswa ka moleng ha dikena Kofi Annane sedia hathetsane kwana. Sentjena ke ha ausi emong wa koloi ya J ya mogotlong kwana bona wa ke motho ya mogotlong kwana. Jwale ena a kena le mona mo dikoloi ditswang le hona teng. Go batho e kwetse a ke a fapoa fela ena a ikenela le mo dikoloi ditswang le teng. Botao tloa se ba bona a e kana ba u simantho ha hlokomele hona mona ho etsa la ba mona go botu mono ho ne a le mogwa gore go loitse hlayang e hathetsane dikatle ya go kena ka mole molo mono yena ya bona ga bana ba nsetsa nako ke kena le hona mona ha holo ha bona ho sna go loitswang a kena le hona mono.

0: Hatun.
1: A o gawile ka mona. Mamedi metoto e tshwanetse re be di fela ga re lebe jwalo. Re nyane ya leshome. Re mo thamela fela jwalo. Reggae music, reggae sounds. Mona he, mona enwa. Ha ile hantle pina na ke ya motho a mokalo he ka yena. Bob Mali. Mpa mona e ne e bina fela jwalo ke motho a mokalo. Ka Ziggy Mali e le mora wa hae. Wa yena Bob Mali. One love. Pina ena a e bina mane. Pollen Rock Festival ka selemo sana sa 2019 monna eno ga yone a ja efisa magoa mona a tantshitsa magoa go ya godimo le tlase magoa a tantsha gona go wa ha esale.

imele pele mtoto kha ibe ba rinya ne ya le show mamedi ha le ka man he ka qacha o ka re fumana fela jwa le tshubung la 98.9 ke qacha snake le smunku le ka man ga sihlaba thebe kapa 105.4 la hello bana sa le moya ka mong ka qacha sihlale wa se gaule jwalo he ha e bona le koloi tsena tsa magao gao tsena tse hlangu dimukwana he o batla mama sa le mang sa sotho o etsa fela am o penye fela am e le yona medium o iba rona o kenye fela 639 o tla re thola hona mono he re o tla ka matlana a maholo ha ho lona batho ba qacha bo sa le moya se gauleng kenya fela mono etse o fetole fela o tlosa fm o etse am o etse le tlhubula 3 kapa 639 o etse le tlhubula 369 le kolo ntse tsa mogao ga o le masego lo kae ka pakae mo FM o sa tle ngwe thola o etsa fela AM ka kolo ka mono o imamela sa mo ya sa hao sa le sotho.

Mashabile ba tsimeni France tso fa tsela hora ena ya le show me. Mamedi metso ya mashama ka mara hora ena ya bo ya le show me hetla. Ba go ngana le go sala mothamo ka kena DJ Tez B Saturday midday mix smash mix masala ba tsebe he ya sa mix wa sa. Toto malena he go tlo ringe na show me fitika mo mashama mararo. Ho ya hore nyane ya pele mo ke tla gotla hape hore nyo ya pele ka mara ho ditaba. Ga se re matha fela jwalo ka gatholoa re ya hore nyane ya boraro. Moneno Damien Mali ke mongwa bagaba motho amkalo he ka mofu Bob Mali ba moneno motho ya mokalo ka yena Bob Mali mamedi ha ga bana ba hae ba le shumele metse medi ka ho fela ba ka bambane ka ho fela ba hlile ka selimo se le seng ka selimo sa se ke te mashume a robong ka pa magolo a robong mashume a supileng a metso e mmedi 1992 ba ka bambane ka ho fela ba hlahile ka selemo se le seng ka 1972 motho a mokalo ka Steven Mali Rohan Mali le motho a mokalo ka Robert Mali le ena motho a mokalo heka ena Robert Mali ba hlahile fela jwalo ka selemo se le seng ka 1972 banna bana. Ha o sebeditse motho a mokalo ka yena Bob Mali ka bana ba shumele metso e mmedi kaofela. O sebeditse hona wa haesale. Le ha o bonahala ba bang ba hlahile ka selemo se le sentse empa wa ithuta hore aiko mme wa bona ha mong ha eba ba hlahile ka selemo se le seng bana ba bang ba ka 1972 kaofela. Monhead Damien Mali na matsalemo thamkolo ka Nazir Jones Road to Zion.

0: Masha bi dama tour bi fi la mi tour fi la to jol horo ina ya shma ki dajuna mbi di haji putea ka mi hasna sa pan horinya ni mo mo gautse nan tati ho so batla ho futu futu mala ba so batla futu futu mala ha so futu mala tena ka mafelong ana sele
1: ah
0: mo re tlo bona jwale he e ba mi kete le mi ketjana velo velo ka ho fapakana
1: e hle jwale piso se jwalo.
0: O tla be ke ene ke le mfela ntate e sendele go konsagete ka mogadi konsagete.
1: E ya kha ke na go ane re reng batho ha ba futhumaletse ho thwe motho a futhumaletse ke nna go bolela o iketlile o gona tsa ntse tse tsalang tse ngata fela. E bi re shibile taba gore ke na go tlo fumana gore e sela ile festive ba itse di tshwae ka gore tsana tsa segoa ha ka la re September. Ere October, ere November, ere December. Di bia zero tse ketela matswe ya di chile.
0: Oh, ba ga se ba di.
1: Ah, kala September. Ya ba ga se beer. Ya. October. Ya ya kona fa di chile. Ya.
0: December.
1: Ba tla isa ke festi.
0: Ke festi.
1: E sele ona tabana ba fela ke bona gona ge tsa wang. Le mo sa 2026 ke ya gola na ke tsebe na phiso wena o motho mona wa di resolution. A ga sa batla bua ka yona e mona mo tshwantsage a ono shebile gore bonyane le mosi o batla o fihletseng nna ke re fela le fantse re phela hantle a ke yone re le bona ya gona re fihletseng ne re ntse di solution ifeng wa itsa tsai a ga sa di botsa a le fantse re phela
0: fela how to know shanda de selimo sena ka kakaretso wena o ka re selimo se se tsamaile leva gore o sa shebi ka ho wena ha ka o sheba ka kakaretso ka re selimo sena o bona ile selimo se tsa meileng ba
1: a ya hola ntwe mpaeng se fa pa nona je di lemo tsa hona je di ntho ringa taolo ke ntwe mona hore hangata re sheba hangata motho ha re ntwe mo tsametse hantle re sheba fela mo hlomong tsa bo di chalete le
0: botle ho ntota di fihletse
1: e fela tsona ka nete ke hola motho hangata ha so ka ba hlokomela ke ile ga ba le corona ka le mo sa 2020 di ntho tsengata ho tsale ka go ka khogona tswala ne re kula ene ho tse motho a ile a kula ha o tlile thona go nge na kuleng ha ka lokalo na kwa ka tanga go fodile kwa ipona o fokotse mara tena kwa nna tse re recover khogoneng ba ba ngata ya sala ba sheba class ha o sa phamea ile
0: go la ba bui
1: go la ba bui mme le di bana tsena na re phela di after effects tsa khogona ke nako e re bonang reality yona jena ga e kgona so ke mogo kereng kona re tlhokomela mo ntho tse ngata ke mo gona re shebileng taba eno gore ha se re bua ka taba ya gorena selemo se jwang ebile ntho monnate e re kopanyang ka ofela gona ga sebetsa re setse ke taba mo go kuala fatshe ke shebile dollara ntse theowa ke re keo nto ha dollara e kala o theowa o sentse o bona fela gore e tlile taba moruo e
0: batlawa
1: putlang bane ke yone ntho ane reng ga e kala le jolo fela ke mo nonong ga re tlotla re na mangwe tla go fumana mosebetsi se re sheba ntho ka kakaretso e tlile lefatshe le ngwetse
0: e tlile moruo gona tsena
1: wa tetema gole se le taba eno fela ya go sheba ha re le batho hangata re sheba ditlhoko tsa mantlha di-basics se le yona o tseya o bo se o sheba fela ga re etse motlhala o simple ebile ke batla go bua ke a tshepa ebile ke a tsewa batho ba bangata ba di-four plus ane ba mametse go na le motho a buileng taba ena bekeng enana a itse nna ka tlhokomela di-four plus ane ikolo tsa local batho ona jenana ba bona jele ke letlabula ba itsetse ba tsamaya ka maoto ga o ka itswetsa fela o kweme ke shebe okay o ka sheba wa ba le sotho high school o shebe batho ba yang ka nqena go toropo ka botšhabela go toropo o bo tlile ka mona ka saufo bo qwading bokae batho ba ne ba lela batho ba di-41 batho ba se ba palama gona jeng e se le batho ba mona ba reng ba na le dithoto kapo ba na le ga e le fela o iketlile ba itsamela ka maoto ke tla go ruta o gongwe gore ga re bua ka taba ya moruo re bua ka ditlhoko tsa mantlha re se re sheba motho wa bona ga e kgona nka toropong ka maoto tšheleteng yane e nana ke o reka phofu ke mamo rereng gona tsena re se re phela a basic life re se re sheba fela gore na ntho e tlhokagang ke eng e o bona gore ka nnete o ka kgona go etse thema godimo ya bo di-transporto o tsaya ne ke shebile ke reng bomme go na le bomme kile kopa le bona re qoka e mong ke mo tseba ke fumana gore ba dula kwalabata ba sebetsa ka difemeng ba tsamaya ka moto ke sheba
0: kwalabataoke
1: sheba ka
0: difemengee
1: ka stationeng ke a ke tla tlhokomela gore e tlile o na lako o tlo fumana gore a itswetsa gore nkampane tsamaya ka maoto bonyana ke kgona go reka phofu ke bophelo.

0: lo bo teng bojalo
1: batswa ha o tshovalo ha ma ke ma ba ne ba nna ka pakela ba gago ha ke thebwa ha thetsane mona ke tla topo mini miri wa batho theoa o seng o tla o kena ka ga topa maseu ha ka tshoka ga ikho e hlile la ha ba o manga pa mang onze o batla ho kena ka ga gwe bo ina ya boga matekisi ya di 4+1 motho a jwalo ha se bohlale ho etsa ba lo hona tje
0: hona tjena e se le tabe mona ya ke a hola batho ile ba o tshoswa ho lokete ya ba mona ya ile tsa nyolo wa ke ge 4+1 so ha ba ke ne ke tloetsa 4+1 ile ba monate ha holo e ba ke 10 randa na go etelele 10 maloti na go etelele ya ya ho 13 maloti hona tjena na batho ba se ba bona ho ha ba fela ka ha re bua fela ka letsatsi ka letsatsi o tshwanetse go nke 20 randa ha o tla 20 randa go tla re bua ka tshete ka 40 randa
1: ka letsatsi
0: 40 randa eno rona batho ba dilela mohala ditweng ona re na le re na le mokhukhumo tla hampe ka ga hampe la rona mono o rekisang bo sechu wa bona ha nka tsama ka maoto seng ka khuta mantsi ya ka ga sechu
1: ka ga sechu
0: o se ke re ke mo khona ke batla ho tla ya nwe gegeng e tlile re tsenana e seleta ba rena di tlhoko tsa mantla ke dife jwale ntwe eno e tla ho ruta hore na go se re se tswa taba na go taba tsa boithabiso di se di sengata taba e mona hore ne nne se re ga re tsweng re mbo debene re tlhabolla se re da bene ka mabaka se ga se bona jena so se le yana ntwe e tla ho ruta hore e tlile moruo ha o motle jwale batho ba ngata episode ya go qetela ene ke etsheng ke tla e bua fela tšhae e le taba e mona bahlanka nneneng go thwe hei 0% jwale ke tla tlhokomela taba gore e kare ga ke tseye e ne ka kare mmuso ka pone batho ba ikarabelang lefapheng la thuto e kare thuto e ne bitswang economics le ditšhelete re ka di rutwa kao fela go se ka tsotelele tshebediso ya tšhelete wa tsona ba baneng
1: e tlame
0: ke kopa le motho e mongwe a sebetsang straateng a tsheya ntse a re ga ke utlwile ga nyollelwa letho ga gona ntate a re batho ba ile jela ke re na o ne wa utlwisisa gorena ha bahlang ka mohlala
1: basanyollelwao
0: rekisa diapole ga e bane ke reka apole tse pedi ga re se re sa nyollelwa ke
1: tlhoka ka e le nngwe
0: e ya mo ama so taba ya economy economics le tshediso ya ditšhelete batho ba ngata ga utlwe ke mane mo gegeng ga e kala e le jeng ga ne ke hirile motho a se fetsetsang lapeng ke tlo setiwa monyolela mogolo ke sa ke nyolela motho eno a sebetsang
1: kapa
0: ke moleleke ke mona wa etsa le yena a le jwalo o na le batho
1: ba
0: ba phidisang ka nqane ha ke setiwa ho nyolla ka nqe o tlo setiwa kapa a lahlelwe ke mosebetsi ke mogolo ke reng batho ba ngata ba
1: kwisisile hape ona ditlhoko tsatsa diletsatsi di nyolohile ka baka la
0: mafuhampe hampe jale ntho eno kaofela nne yona a tlo re fela re ithuteng jwalo jale gola nna ha ke tla ba yona ene ntse re bua ka yona di 4+1 ke a gola se le tawe mona gore ga ke tsebe boholo ba batho ga re baka ga kgwebo re ba le ntho e mona gore ke batla tsa profit e ngata go na ntho e bitsang turnover e mona gore o rekisitse ga kae ga o rekisa case motho e mongwe a re ga gore biri ke 10 ranta motho e mongwe a re ke 20 ranta yana 20 ranta
1: eno
0: a itseng ke 10 ranta
1: ka
0: letsatsi o sa stokile bohanne ka bohlano yane ya henka
1: beeo
0: rate fela kore etsa profit e ngata so batho ba di 4+1 se le gore na tlasa boemo bong nna ke bua ka bona obane ke bona ba batlang ba tshwere kgubu ya moruo re bua ka taba lefapheng la transport and re bua ka gore batho ba di 4+1 gona jena batho ba di-long distance ba tlang masego ke batho ba tlang ka mabaka a serius di-4+1 di tlhokala
1: tsatsileleleleleleleng
0: and-e jwale ga e bang fela ke ntho eno e tleng leng jwalo e ka re ba ka e sheba go tswa gona gona jena se ba sheba bona mekotla ba sheba 17 maloti e ba ile ba nyolela go yona ba bapisa gorena e jwang because ga e bang fela o ka tloang o kena ka gatoropo ka nakong ka batho ba babedi kapo e mongwe a tlang phothe a batlo fitlhe
1: a ke gokela mamaidoe mo kgotso
2: bontate
1: ee ntate
2: disola ka ke monare mophethe thuro
1: ntate monare
2: ke na le dimona bontate ke kolotsa ke taba ya setlhoo seng sentse re se bua nako e go tshwenyana kalo go a tseba fetose maphelo a basotho ba bangata ba ne ba le lefifing jalo ka nna tsena ke bua tsena ke morena maane kolose ka meng ga thulo ka marena a mane jale ke tsa motlhala ke na le mosanyana kago fela bashanyaneng ba ka ba babedi o kena sekolo se seng sa tsena tsa utlwe keng English medium a ke tsena keng ka Sesotho jwale. Ke ne ke lwane le principal ka tsela e kgetheileng e le parents meeting. Go bua taba e re bua bontsha ka go tlamehile re rutwe taba tsa moruo. Ke a mo jwetsa ke re ntate ko ntshe puo ena batho ba na French. Ga e re tswele molemo ke ene. Bana yes, batho ba French ba tla e bua. So then after all, ke bothata. Kenya Greek o replace ke no le Mary Ocha o le Mary Mfate tsa me go tsa la me tsa ditholwana mona tsa dipugumo tsa mampolokos bana bana le ba gute go wa di gomo di nku di go ba go bo pidi so se se ya bana neng ka hue tsa ntate tsa tso ba kana ga tsana re gute entere tsa e ka ka re ntse ka ba fundamental tsa principal ya gore ri etse ka ba tsa dibuka ri thute ha ba gira pole tse pedi e mong a re ke se ntse ntse le kitse. It's going to be an overdone with a profit. I'm on a bunch of guys. I can have boot. I don't know what I'm going to do. I have a cent.
1: And
2: I'm going to go to the museum. I'm going to go to the museum. I'm going to go to the museum. I'm going to go
1: to the
2: museum. I'm going to go to the museum. I'm going
1: to go to the museum.
2: I'm going to go to the museum.
0: I will go ahead. A ke batla ke be ka how to how to motho hlo e thata ga ke tsena lentswe le bobebe motho a hlo e thata ke mona go fumana go wa feela sekolo jwale e le ntwe mona ya gore re sitwa hlokomela tlhonofatso tse rena le tsona tse fapaneng tse modimo o file motho e molemo le molemo
1: mo sala ba
0: ha so ha ba mfela motho sekolong o de o batla a sa gono pasa handle. E se ka ka rena jwale bokamoso ba e bologotho jwale motho e mong o na tsheya ke mohlalosetsa kere ke leka ka leka go sheba bo gaholo go naga tsena tse goileng gaholo re bua ka bo China bo Japane di kgona jwang. Japane go tlwa ngwana gale ga keta go tlaga ebile o na le ga ke tsena ne le ntho e kang boswaswi kapa ke fela e tlileng gata batho e tsala jwalo China le bo Japane go tho bana le mokgwa o ba bona ngwana ha qeta ho hlaha ntse ga sa kala o tshwara go tshwara gore nna o rata eng ba bona jwale ho nothe bo China ngwana a ka tlwa a rekela bo dithwaetse ngata ke dikoloi ke ntho tsa dishopo ke dikgofu ke ntho tsa marogo ke ntho tse ngata tse fapaneng ho thwe ha ntho tseo ho na le a tlo bapala ka yona haholo feta tse dingwe ba di beya di le ngata so ha ba entse jwalo ba kgona go bona ha ba bona gore ke yona sa ikentse mashoponyana o santsa paka dintho ha tloa ho tloa kretse bana ba teng ba kengwa mono ba hle ba etse thuto ya mana le kgwebo ha ba bona ha ile wa di
1: e se le gutle ha ba gutile
0: gutle ha ya go na se le gutle mo go tsena ho tsena ho tsena ba eh ya lona jana ntho e simple ba le bana ba engineering ba bona sang ke di gofu ke bana hona tsa soka ba sheba re tsena mohlala ke bua ka boditsela boding tse itswang batho ana ha so ba neneng ba bale ba jwang ka o fela re fuwe kelello tse tshwanang ka gore re fuwe kelello ga di sa tshwane fela re fuwe kelello ha motho a entse ntho ho tlwa bonyenyaneng o kgona mmona le ha etsa gore he motho
1: na o hotse ka ntwe
0: e leng yona ntwe ke la ka nna qholo tsentse e batla fela ke re e tlotla e lebiswa go lefapheng la thuto ka gona ke a gore nna dintho tse ding di na di a hlokomelela mohlala motho tlwa graduate primary aba qete high school ka mara high school motho o ntsa tlo tota ka pokona la hana go na ka etsa mpopelo mo o entse ditutjo tse bo 10 ka hona o tlo batla gore o shebe gona o ka etsa eng ke nnete hona le ntwe mona se kgwa bitsa ngore thuto e ruta gore re be rational ntwe mona gore re kgone ona hana a tsha ho motho o kene sekolo o tlo tho ona hana re ka kelelwa motho
1: a buleile
0: e thuto e re bula jwalo jwale tse ding tsa dintho ke tsona tse reng ga di tlhokomele gore di na ha ke batle ho sebedisa lentswe le re reng di senya nako e ka re batho ba ne ba ka etsang ntwe ba e ba e ratang
1: e ba e thasella e motho wa
0: le bakalaka le lena le cheba ska mpeng kwa tela bo wa maticha boholo boholo ba ha ne gele bogoma kwa no tlo fumela motho mong ona la ka ditsohetsa mohlomong thotsa.

0: tshwanang le bo meriana, medicine, chemistry. So ha le go ma wetsa semo sana se reng ke common first year ka ofela general. Ba etse ha ya le monsa ha ya pele e bo ofela thuto ya manang le chemistry. Go bolela ngwe e se tlo change direction. O sa tlo tshwanela go jwale a kenele ho ye teng. O tla bo thwe proceed but not in inyamani chemistry. So sa tlo etsa chemistry ntho no ya rata. Waya. Ha o ya le monsa ba gago o ntse o pasa ba jwale thuto tse itseng o tla bo thwe ba kgona proceed. Ke mogolo qetellong ya qetello o thole bo motho a qetetse a sa fumana hore ntho a sa qualifela ketelong ko goba motlhomong motichere wa bone. Jale wa ukwa motho ha se ntho ane rata o itse fela ke maemo gore ga gona go pasa tsana ba tla o di etsa. E be le mane motho o fumana gore ka nako nngwe taba ya botichere ntse le neo matichere bogolo taba ya botichere go tlo tla go ruta bana. Ke tse dintsi re tsamayana le isana le taba ya neo ntho e fuweng lerato la bo bana. Ke mo gona phapano e tla ba teng o fumana gore motho e mongwe ka nnete ha bang a etsa hana lerato o ruta bana bate hana lerato la bana o sampa itse mono ke taba yane ya gore fela ka nnete ne se e le yona ntho a ka kgonang go etsa. So ke yona challenge eo re nang le yona haholo. Jwale ha motho a na etsa ntho a e ratang o ne o tla bona o ne o tla ba jwang.
1: Kgotso
2: ntate o bua ka naga tse go le ga bua gore bana ba shejwa ditalente bo China gona gaufinyane mona Aforika Borwa. Re sebetsa gona Aforika Borwa mona bana ba magoa ba le baitsane ga e ba e le wa moradi kampo wa mora o tliswa go ntata e mogolo o tlo mosheba gore na ngwane na o sekamela kae bo o seng o tla mmona ga se diphoofolong a le mesebetsing ya dikontraka mane ntata e mogolo a ntse a moshaba a le monyane o bone ngwane na o ntse a ipabola moo jwale ke tla ntlheng ena a buang ka yona ke mo kgona moruwa wa Aforika Borwa moruwa wa Aforika Borwa wa o bona gore le ga e le gale ba ipusa ga o toge go batho ba basweu ka lebaka lona leno la gore jwale bana ba kgona gore ba ntse ba bolokile moruo o ntse o dutse ebile o ditse wa ba tloga go batho ba basweu. Ga ke fetela o ena ya makgabane a boipabola o fete ga o tho motho o soe thata ka moo ka go rona jwale ka mona ka go rona thuto ke thuto jwale moruo wa naga ya rona go thwe ke phoofolo re bona o tshwerwe ka phoofolo boya ba nku le temo ga gona thuto e amana le tseo jwale bohloko bo ka ga go rona ka moo kore tšhelete ya naga ena ke ya batho bona bao ba etsang thuto eo e sa tliseng letho ebile di sa ikamanye le naga e gana ke nao batho ge etse ntho e amanang le naga rona ba dinku le ba temo re tla e etsa fela re sa tshetswa ka ditšhelete fela bana ba dibuka kore le ga ba ntse ba gola ba tla go bolelela gore re emetse tšhelete e tlo kena sebakeng sa gore tsamaisa le wa re dudisa mono le wa re tshireletsa mo ke a le leboa.
1: Thank you mongaka. Ke tlile hona Freestadamo bana ba ehlile sentse ba kene ka gara temo le sekolong o tlo fumana gore ba ruta tsona dintho tse amanang le temo obane ga ntate wa gae a gola a tsofala ga sa taba le maatla a gore a tswele pele ka e se le ena a kenang
0: ditsaga ee ke gola ehlile ntho e nonong gangata e ba ntho e mona gore le ga ntse re bua taba gore motho yo lengwe nanne wa gae taba go ja gore o be le dijo ke a mang le mang ntho bobebe fela le ka jareteng fela bo ebe ke batla gore e be kgolotsa gore batho ba dulang malaineng go na batho e reng ga o dula malaineng o fumane mongwe sa ikopetse segapanyana malaineng ga ke batlo bua ka motho a e leng ga gae o fumana sa ntse a lema megoo mong so ntho e ne tla go ruta gona batho ba utlwisisang gore taba ya go ja yona ke a mang le mang jale ke taba eno ya gore fela ga ke tsebe na motlhomong le ka kwano ka gona ke a tseba go ntsena le batho be reng ga ba ile ba ba le bokgoni bono bo jala ba bophelo motlhala ga e le motho a ntate a na le bo dikoloi o santse a godisa moraga mo ruta ka tsona gobane ntho

0: ene re bua holo ya bana ba hona tjena ka pao tle ke re gona ke le ga hodiswa kana go ya nene wa tla ho hono se bobebe boholo ba batho ba seng ba tle le bophelo mmo ha holo holo be se re ba bone ke ba mona be reng ha motho a hlokala ka pao a sa tsofala ebe di khwebo di a wela di inka ofela
1: e bile ga e makala temeng
0: le ba ka le ka o dimo go bana batho holo ba batho ba ha ke re na wa bona bile ke tlhale ke totobatse ke bue ka ntlheng ya bana ba bashanyana holo holo bana ba bashanyana ba tshwanetse ba hodiswe ba etseng ba be tough gore ke batla e be ya jwalo goreng go mo lokisetsa nako tsa dipula ee bokamoso wa re buika bokamoso bo reng bo tšhabile fela o mo rute gore na ga o se
1: ologoe
0: motlhala batho be ba tlileng bogore bophelo mmo o tlo fumana o tsaya le ngwana ha halla fela koo ngwana go tlogantsa lengwenyana a le kwa toropong ka mona ga o tlolela apole a ntse a tshwere apole ga ka feta motho mongwe apole a ka elela e ba ntho e mona gore gore o rute ngwana gore apole gore apole e be teng bogoa nakong a motho a ntse a gola ntho tse tse ke nang le tsona ke leng tatao gore ke di fitlhele ke fitlhetse 1-2-3 a se ka bona fela go le
1: monateee
0: o tla ka gona tse ba bangata bagodi ba bangata ga ba kata go tlhokala dintho tsa bona di felelela
1: felaba
0: di rekisa ga ba tsebe na ditswa kae
1: ke obane a kere getlwaetse gore ngwana ka ke motetese ke re a ngwana ka ke ata ga sokola ntho ngwe lengwe ke ebeya mona pela gae mo ga ke mo rutina ntho ena gore ebe ke na le yona ke e fitlhetse jwa
0: ehe jale ebile o tse o ketang gopotsa e nngwe e sale motho o ile a ka o di bona ntse o gola o na le malapa a mone o tlo fumana gore ke lelapa le gantle lapa le nang le gantle ba godisa bo bana ba bodigaitsedi motlhomongwe ba tlhokaetse jale ba mong ka ba dula le ena o fumane enwana wa moo enwana wa gaitsedi ka patlang ka thoko a sebedisa a gongwa pula ena pompong a gametsi a isanage yane ga etse leto batho bano o tlo ba shebe a
1: bagolo
2: Na dire tsono. Mama akale mamela ha. E re ke be ka mantsi a mabedi a mararo. Ba tsira den back.
1: E ndade.
2: Ya ba ile bua. Halere. Ke upula ha na ile mamma ba. Nna na mpotsa hona mo social media. Ha ke tsebe ta rena le mosebetsi le dintho tse tlhamatlhamatseyang ga ge kwalela bana le bomme ka jale ke re a e re a leka jale bana bana le bomme ba phutha masogo ga ba tsotelle gore ba tlatela ga bosheba ke motlhoraseng eo ke sabang fela go mosia ka lekitso lefetsi mona e wa tlhokaetseng 2011 eo kgwebo tsa ga dintse di ene ka mago o tshwana ga ona pheto ya gana a ntse a le teng gobane lelapa la gae le ne le le pela gae bana le mme bane ba le pela gae bane ba sheba botlhe seo ba setang and-e ke bomadimadi ntlheng ya gore o fumanebe kore wa tseba kgwedi ngata kgwedi fela motho eno a patiwe a le medisleng lapa leno le le putswa pudu le le putswa ke bommadimabe ba gore ngwana ga a shedi gore na motswadi wa gae o ntse a e tsae ga ba tsoteng kore ntho ena e le buang leng gopotsa garebe ye nngwe dipopo mang le ke mme a tere hantle a entse tsona ntho tsena tsotlhe tseo banana ba dietsang a leile meri ya e le metle a na le dikgomo tse masome a mararo tee na le ba lekala la temo ga ba mo atamela ona o baneng o le ngwanana o ile wa gatlha diphoofolo a re a lapeng mona ntate o re kentse sekolo ga re se o lape ka lebaka la a re ke ena a ileng a nthekela dikgomo tsena bakile ka dira a hirile bašanyana bomadimame bono boo le

0: ba le bona ha ntse ba hama mana ke ka mana mana ha qeta o tsitsa a nyantse ona le tani ya nyantse ta ba le na ntse a nyantse ba mana bona ba hama go re ngwane eno ine ke a ka ruta bana ba bang ba ba sotho a ka tla se tsimo na tla ruta bana hore se o bona ntse le sekle se o motswadi ha wa o tsitsang ka sona ha se o ha e re tsie tsing bana ba basotho bana ba basotho ba re tsie tsing re le basotho ka bana ba ba rona ke mafutana a hlabisang ditlhong fela malapa a bo bona a ne a hlamatsea ka lebaka la go se tsotleng ke a leboa ko re langkgikantse ke mametse fela mpaneng jale ga le fitlha mo na leetsa gore ke bu
1: natelethonolo
0: ntate
1: mona mo go rekisiwang boya bona ba farenana le saiboko o kile wa bona motho wa mme a ile moo a lo rekisa
0: ee ya bona ka nnete ba ntse ba ya ite gana jwa le kena o jetse ka simongkong ka mona ona le bomme ba ipa bolang boyeng bona ba farelane le saiboko
1: aha
0: ee ya mme ba bileng ba ntse ba ya le motsebong kwana ba ile go tlhola gore na ba ditlaga ntse ba sa se difoo
1: mhm
0: e ya nta
1: a go lewe mongaka
0: ka lebo
2: hey ndate
3: itle tabelena la ne re qadilanyane ehlile e a etsa no ka gola tse dintsa dintho a tswana keng ke taba ya gore tse dingwe re di bona sentse re gola tse dingwe re goletse ka ga tsona re ntse re di bona fela re sa tsebe na go itsala jwang jale e nana ya e ne re bua ka yona golo ya go se fetisetsane ditsebo ee baneng ke yona ntho e tlileng ke bone ka kare boholo ba batswadi ba na le gore ba se atle go etsa ke tena ke tshokelo baneneng ne re le mane mo ne re bua ka gore bo ngwana o tlo fumana gore o godisa ka bo soft ena ke tla bua golo ntlheng ya bana ba bashanyana gologolo se ile ga bona batho ba bangata bo o tlo fumana gore bane ba nka ba ratuwa
2: mahabo
3: bona go sebediswa bana ba bangwe bana bangwe ba kotlisitse o fumana gore ga bophelo se ntse boya odimo le
2: tlelaseo
3: ba tsebana go
2: tswalekaneee
3: ga e bangwe le jalo ga e bangwe fela ngwana ka nako kiwa ka diphoofolo tse itsenyane motlhong bo nkutse tse tsheletseng fela motho e ngwana moshanyana ntseng a gola e reng ga pula ena kapa go le jwang ebe go tho yane e mongwe a enageng ga o gua metsi go giswa yane eno gage metsi kore ntho ke na tse ntse jalo e le ntho tseo ndate a katang go tswana jaana ana bua ntlheng eno ya bo bana le gagolo le bomme boemo bona botlo fomona ka nako nngwe ba bangwe ga ke be le thaselela ithuta ntho tseng go monate fela gore
2: ee
3: e ba yana ntho ya nago fela ga motho tsa bophelo di etsetsetsetse se tlhaileng thata sa ile re bona mathata jwa fela ka nete go na le bentse ke ba golela ga bana bona le batho ba itlhileng ba botlo fomola ba tshwere kore ke tseba bangata gagolo ba bangwe re gotseng le bona botlo fomona gore e mongwe ke gopola gore ga bona o na le bo di-taxi ga dikolo di dikwala ona
2: etsaga
3: ja ke bona sa etsa sebile ena sa manageregwebo eno ya ba di-taxi ato ga o sa godile agolo so ke yona
2: ntho
3: goletse ka ga yona a rutwa go tloa ka profite gore na profite ke eng kore batho ba ngata phaelelo eno e bang teng mono ga se ya ngata batho ba ngata ba utlwisisang gore na e tswa jwang gore na ga o ntse o thefula business kapo kgwebo ke ga o etsa eng ana itlile yana ne ke nagana gore fela ke ntho e ke ithuteng yona fela gore thuto e jalo go na le batho be sa e ganang gore qi go bona itlile go na le batho e tlileng e ganang gore qi go bona gobane jale taba morui yone jenana se re ithutile ra bona gona se re dilen a ke gona tse motlhala ga ntse go gola ngwana ka tlong ga bona fela go ntse o jua ka tlong ka nako nngwe ga tlo tsotelela gona e tswa kae so nako a sa tshwanetse o ga iketsetse ke yona ke kereng yana ka nnete ke ntho e tshwanetseng batswadi ka gotlhotlho ge ba e shebe ngwana ga o mo rute mosebetsi go na le phapang ba bangwe e kago o nagana wa mosotlha mo rute mosebetsi ga ganne kere ba ile ga metsi ga ba metsi a gauile lapeng pompo o na le mathata ya lapeng e ka
2: jaretegaatsapontwa mazimba mo etse gore e monatamotshelela mane ba le ga o gotla ke tlakopa pon

0: Ke
1: motho mana ntse kere ke ka bona motho ena ntho ena bile anya ho holeng ya bona hore na o rutwa botaba ya kgwebo jwang le bana motho wa ba jwetsa ha ere ngwana a kala ke la ka tsa pizza ka bona ka tseng o so ho ka pizza ka nako ngwe le ha ba ntse
0: ha ke ke o ska mo rekela mme ya go ha ke ska rekela bana ba o di ntho tse monate ka ba tse ba di hlokang
1: fela ba bontse hore na hore di fumana jwang ke mo go keng ka nako ngwe ha ntse ona le yona tshelete eo hang hang ho go tle ho fihle bo motho fela a na tlotla le kopana fela ha ke tama go letsa le monna tate ona tlile ke ntate ya enentse re sebetsa lena ka eka o keta o patala ha go reka mpiza ba go kwisisa go ho re pizza jo ha se bitse gore ebe ntweni ha re re tshe o ska spoiler bana o ka wa spoiler fela a go ba rute o re na
0: tshaletetso
1: e le nyana ntwe e bana ba ke mo khona tsena na ntse re bua tabe hona le ibile re bua taba e ke ka po ke ne le beke ke tsena ke na kwena na ke khwedi ka po ke na letsatsi le hlawile lang la ho ho emisa taba ena ho ipolaya suicide ke le ka bana ntse tsa maholo ntse o bua ka
0: bone
1: ntse o bua ka yona ke shebile taba eno hore ba bangata ba ketella bang ka bophelo ba bona ha ba boima kana le ba
0: ha
1: ba tsale ba le se kana le bona nna ke kana le bene ba le close ya holo be e ke tsegile ka mahlaela ntwe no ya hore ne re ha sa sa bona hantle ha bona ho le molemo ho ipolaya so e le nyana ntwe no ya hore ha ba
0: ha be kwa bona ba le hore
1: jale hona le
0: ke se ba le siyo a tsebo tsa ka matso
1: ke shebile le taba ile a hla ke be gifteleng ke yang ngwana yo hona le ngwana yo itseng o tshaisitse dikoloi ha ka magabe ene house outlo ho tlohala ke ho pola ibile ke le boelwa lo di lephala pa ke mang ile a e fagasa bona hona sa tsejo na ke mang ho etsa tshwarenza se ya ba tshwantse ba ya ntse thai bangwe na le motho a seletsang ka lapeng a kotlotla o tla mape mo sharing ona o ke skamane ba tlo tla ba ba nna sa tsejwe a tswa ho fumana ile ke le tsena ho itse o tswa kae fela e ka re ke
0: bo
1: bo gani ho fumana hore ntho ana o thwe ka pona fitle bosibo ntho ma
0: ho kela ho kela motho
1: ya le
0: a ho tla mana
1: mana ba bona tsena na ha ba a ke tsena ba go ruta bona ana o thwe ho kela motho
0: tshibiling
1: ka ntle ka ngene fela
0: ho
1: fela
0: outwe
1: kana ka tlu yele bana ba bona tjenda ha
0: ho fela motswa
1: ko ele furu ke di tsheba bana ho etsa tsa taba bohloko fela ka nnete ke itaba mona ho fela ha ke le yena ngwana yo no hang ke ga se mo ahlole ka pa mona mo blame ka tsiki gina na go ha ba tsebe na
0: ke khudiso ya ona
1: tjena bana ja ho fela motswa mwa tsama ke hore ke yana ntho ke re fela hona ntse ngata holo e le nyana ntho ane e nentse re le ka ho bua taba hore ho go tso sa go tshaba ke re ikhopole re ikhopola hore na re bo mang re tswa kae taba ya dina ha tsena tse ding tse ile ga nka metlo ena bona e se re phela ha se ntho e mpe re ba le di computer le ntho tsa sejwalo jwalo fela re ne re ikhopola
0: e gatle hore di ntho tse ding le fa sa ntse le fetuwa le bona re fetuwe le lo empa ke sa simo ga hore
1: motheo
0: ke phela tjeng
1: ba bo sotho jwalo ba ne neng ke gola ntho e tlhinye tsala e ke yone ne re fela taba tlhokomediso ena ya gore fela ga dikele ke o bona gore nang re ntse re boloka moeto ke ihle ke lahlile haholo haholo fela ke lahlile ke tla gore se re tla le tabeng ya thompho ho se sena bolegato le mmale re reng ke la basotho ke tla ke tena ke tsena na ihle batla ke re tlotla re otlolla e ka dimo ha hana tsela re bua yona ha re bua ntlheng ya batho ba fumana bo ntate ba hlokala ka ba basotho basotho ha ne ha no na le mmeo lapa le ba ntate wa teng ho
0: hlokala ka tso o
2: tsama ba ntate
0: ne
2: ke nna se tla ka nna ka sok
0: ene
2: bana ba bona ke na u la go ya la mo ka teng ha e ya ile u
0: re tsang
2: bana ba bona ke na go boela mo tsang u ya ile u ya a sa go
0: he ban
2: ka ni ta ke le lula ha ba sa di ba hana u le bulela le sisa le le re le sisa o seng go ba ya le le tsa go sisa bo tsi
0: oh
2: eya le go le ba le tsa go sisa o seng ba ya le ya o ma nya o sisa bo tsi o mpo to sisa o seng a ke di ntse la tse bana be
0: o mbe fitla o seng bana ba le bo sibu a o mana

0: batho wa utlwa ebile wa robaletsa jalo wetla e kgolofe a le bua ka ena ya kgodiso ka nnete nna bana ba bana ba ka ke bajese le ba ka one nna ka nnete nkgono wa ka o ne o thoang sota e le mme wa ka empa ke gonne ore ke tisetse le nna ke ne ke na le tumelo e jalo obane ga ke go batho ba mosibane ba tlhobalo empa itse ore ke nyalwe ka bona ore a bo nkgonena o ne a sang sete ka lesonono ke jaka tanta ebe a phela ile ke jo moleboa ke a leboa baratiwa baka
1: ke mme mang
0: ke mantebele thaba sekgomosi
1: tanki mme mantebeleng Khale ke basuthu ntwana ya matsema le nka ofela ha lapa le jwalo ne le hlokaletse ke ntate ha ho no lengwa lapa le nna le siubane ba malemela ba bona ke ke taba ya lagatolang la basuthu la nna pele hona tsena e tle e mo le mongwe wa ipona e le yona ntwe gereng ha ka ha ne ka tsosoloswa go tsosolosa basuthu le nka ofela ba neneng ho sa tsotile na re ka nka meetlo ena ya dinaga tse dingwe lerato la botho lerato gore ga re bua ka lerato gore ngwaneno o se ka qhela dijo go na le motho a di tlhokang se ke wa qhela dijo e mongwe ga a fitlha ga gatsetse o na le lamba ya gale e o sa sebedise le e se ya gale o na le diphatlho tse o sa di sebediseng ke mogora ka nete ke thetse ga botlhoko metlhena ga ke yona bo batho bana ba ntseng ba itetse ka nete o tla fa ntse ba kopela bo dikgutsana bo ba tlhokileng kao fela ntho e nonong e botlhokwa gaholo jale batho ba ngata ga ba tsebe kapa ba soka okuisa taba e mona e semoya taba e semoya ke enana ga o ka wa thusa motho a tlhokang ga a tlhoke le gore a ka o leboa ntho eno ka bo yona motho e nonong o tsey go thusitse motho a jalo o tsey motho eno a jalo o ka fumana mahlonolo a ntse wa tela batho ba ngata bona batho ba e masterang ba e tseba ba sa tlhokeng le sente ya motho a ba mo thuse o a tseba jale e le nthwane le ka ko nka bua ntho tse ngata le ka bebeleng fela go na le mane mo thweng ntho o e etsang motho e gotlela go wenaga ga o etsa motho ntho empe e tla gotlela go wena ga o etsa motho ntho entle e tla gotlela go wena gago ntho eno jalo batho ba ngata empa fela ke gola ga ke ba utlwisise kore ke ntho e mona gore e ka tloa re gona jana ga o keta go thusa motho motho eno pelong ya gage o mothetsitse ga monate so ke ntho yana goreng gorena o batla motlhala o ka fumana o thotse promotion mosebetsing o
2: banafabatho
1: ke mo gona motho ga o mo kwisitse botlhoko go tho motho o tshwanale kare ga o tshela tsela o mo kwisitse botlhoko a re ka re koina ka mochaise ga tsa batho ka ba bangwe ka fumana
2: kone
1: ke taba mona ya pelo sa gorena wena bathong ba bangwe pelong tsa bona o jwang ba bona so ke taba e gereng e qala ka botho pele e betla mane mo gereng ga e kala le jalo fela re sentse re tshwaetsana kao fela gore lerato la bosotho basotho ne batho bana ba ratana ba rata kgotswa e tsele ntho e ntsetlhile ke gola gona jala go sokashwa dinaga tse ngata kapa se sheba metlhobo me ngata o tla bona gore ntho di ntse le teng fela go na le mo re e latlhileng so e latlheng ono ga gona ke yona mo gereng ke taba e se e phagaletse gagolo ngwana o ne a godisiwa ke motse ba ona tsena na o ka omanya ngwana motho ya di acha
2: mayo tla
1: a di acha
2: a fitetseng le mari mo se bodu ba
1: ke e
2: le nyana ngwana
1: e seng ka ngwana jwale taba yo na go ngwana ene ona hodiswa ke moza e sa leyo bana ba ona jera na mohlala ha ba nga go ngwa ha go tla mono o tlo tla mona ga na o tsa ona ke e se le ntwe mona e
2: ka ba mo bo ma batla o re o mo patala
1: o mo patala jwale ke gola e yona ntwe ne re fela ya re tla ke re utlwe projecte tsena na kona re tlo tla re ntse re le ka o etsa e tla ke etsa ke a tshepa.

0: kwano tla ke re ofile ka yona go tlo bua ka taba ena ya lerato la bosotho le la botho o rata motho ga ke ta tswana ntho e kereng fela ke kere batho ba kgopo um ga ke tsebena ntho eno ke ntho e rereng e kena gagolo motho gore nna o fumana eng ga o le kgopo ke nthoanthe ke moriwa wa sefate sela sa dinye tse ne diwetsa di latlha apletse tenya kore o fumana gore o sitwa
1: gorefela mafutsa ana ke yane a lapile
0: a lapile jale ke yona ntho e rereng e tlile jalo yola gola ga re gutlela mane mo re qalileng pele re ketela ntlheng yane ne re bua ka yona ya bophelo gona bo jwang ke batla ke etse jalo tse dingwe ke gola ke taba ya tsamaiso le merero ya ba reteletseng pele gore ke taba e mona gore go na le dintho tse dingwe ga gore wa bona ore e tlile ga di etsale ke tlotla ke tla go ena e batlang e le e tlokolosi le very sensitive ka jalo ka motho o sebetsa lefapheng la ditlhapiso haholo ke se re tlotla re bua ka taba go ne ntse o leka go bua ka taba e mona ya gore go leke go etswe dintho tse tlhokwang ena gana jaana motlhala dithuto tse se di entse gona jaana motlhala naga rona nkare e nyanyana re se re na le batho ba bangata ba tseba ntho e le nngwe motlhala re bua ka matichere re na matichere a ngata a dutseng gae fela jale e le nthoana e reng ke qholotswa gologolo go ba reteletseng pele go tla mane mo rereng dintho di ngata wa bona nna ke jalo ka motho a ratang ntho tsa boithabiso re bua ka mmino re bua ka dipapadi bolo ya maoto re bua ka eng kao fela tsone bathong bana ba kao fela gona kobele re batla nkareng ka batla go hihiwa and-e ga se ntho e ka ba e tsala ke mo kgona go leng tena e le ntho ya ne re isang mane mo rereng na ga o ne go ka etswa go ntlafatswe dipapadi mola motho a tsebe gore ga ke le sebapadi sa bolo ke le semati ke le ga ditebele ke le sebini nka kgona go phela batho ba bangata ba ba otlwang ke tlhoko ya mosebetsi unemployment ona je go na batho ba bangata golo bana ditalenta fela ba tlhokang taba ene jalo e leng taba ne rereng fela ge se re bone gore ya thuto e se tlalelane
1: e gore boholo ba le se go rutile re le bangata mesebetsi ba le yona ha
0: eyo ke mmano na tsena montse ke re fela ha ga dikolo tse se ke di hlompa holo a bona dikolo tse tsa mosebetsi a matsoho ai a tsene he ke tla o jwetsa ke re
1: ya
0: motho a fumana go rutwa gona o etsa eng so itle ke ntho tse jwa
1: le mogana ka mang ka kwala ba tore thuto ena ya temo dikolo mona ha isale
0: ee
1: kore temo go dula go thwe ge ye masimong re le o lema ga golo ka nako e ne re leng go yone empa ga e ba thuto ya temo ga iyo sekolong o tlo gore motho a le o lema eng a tsebelela go lema
0: kaeo
1: tsebelela go lema ka ya gore a le o lema thuto e le siko ya temo ka dikolong
0: ke ntho e tlileng rereng fela taba ya phetho tse bileng teng go na tse mo re ikotlileng gagolo gane e nana o tsaya temo le mesebetsi ya matsoo ka fapana
1: sekolong o ne o kgetha ga ntse re gola rona o ne o kgetha temo kapa woodwork le plank ke mesebetsi ya matsoo banana bogolo ba bone le ntse go na le ba temo go na le bona woodwork go na le ba go kang ba ne dile work ba go kang e le gore le le konopo ga le gaobile a tlee go ithokela lona ga isa le yontho tseno
0: ga isa leo ya ke gola dile ntho eno e le jalo fela e tlamane mo rereng yona ntho eno ya gore re leke gore re etse dintho tse ngata tse fapaneng tse tsa mantlha re bua ka temo re bua ka mosebetsi ya matsoo meroko eng kao fela kore ke tse ding tsa tse nang le mesebetsi e mengata gagolo tse nang le mosebetsi re apara re a ja tsatsing le leng re tlhoka go dula malapeng a gantle re bua ka di-finishera dieng kao fela lepolanka ntho tse eno kao
1: felaona
0: ehe e leng yona ntho ya nentse
1: reaeatsang ditulo tsa
0: ehe so ke yona ntho ene re re fela e tlile batswadi e ka ba taba yone jalo fela le dikolong kao fapana le baete le pele ba rona ba nkang diqeto tsa rona go ntlafatswa eng mafapha a na bona temo mesebetsi ena matsoo ka go fapana ke a tlhokang ga ntlhafatswe kore ano gona jana ntho e bobebe fela ke shebe dithota tsena tse re nang le tsona ga di se di le nngwe nna batho ba tsebana ga o chauwe go le nngwe o se o tseba gore ntho o se e reka ke oli fela
1: koreoile
0: digo ke ding kao fela so ntho eno batho ba ngata ke bone e kakare e tlile ile ga ntse re leka gore

0: fele ke hore re ratamela ka pore matahanya le di phetolo tsa le fatse bona re lebetse re sileletsa go
1: e
0: re tsala tse
1: fa timo mona ntate phofotse ne di ba mono timo ngona ntse go la bo mo a 90 mamang kwa la ke le tsonsena tsa mathomo ho nona le di phofotse ka dinahanang bo bo kokolo fito ne di tenga mono hona le phofotse ga da bona ba ha isa kholengwa ha o sna di phofolo ka mono nna fela re discuss a teng
0: ehe jwale tla tla bona ma mona ke yana taba ena re reng hona pa etse re tsebe di technology tsa ona tjena di maranga leng ka ofela di computer ke tsene motho a ke ka kena computer mono a ba sheba hore na hana sehlense ho lengwa ntho di feng ntho efe e lengwa eng e hloka mobusi
1: e lengwa jwang
0: e hloka mangolo e thutwa ge mo gore di phetho tsena tsa marangang tsa metšhini
1: ke di sebedise
0: ke di sebedisetse
1: monyetleng
0: wa rona o ntho ntse ga re ntlafatseng teng ha ba fela kwana
1: ka ona marangang
0: ka ona marangang wa bona e ska ba taba yona go fela marangang a se itse bontho tse itseng tse senang thuso tse sa tswele molemo ke yona magareng
1: ebile mona mo reng ke marangang teng naga tseno sentse di kotela bana gore ba sekende ba kena marangang ba le tlase dilemong rona re ntse re ba tloetse ba ntse ba
0: ke ha o bua ka ntho ya marangrang malapeng a bagolo tsena ke batla golo dilo mamedi bangata ba mametseng ba se ba e tlhokometse o fumane e lelapa e le mmeleng tate le bana ka nako e mona ya family time nako e mona lelapa go thotse tu e molemong o founung
1: yagaegana
0: ka golelana ditaba ka eng ka fela so ke ditho tse rereng taba ya technology hae bana ke yona tsena ka nnete ke re e mongwe a ka ba tšhabiswa ke koloi a ntse a penya founu a kentse di-headsete a mametse ke gore ke ntho e rereng fela technology e nana e se e tlile teng
1: ga
0: re se e seng gantle molemong wa go intlafatsa yona ntho ele nentse re na le yona gale jele re intlafatsa ka technology e seng gore be ra e latlha baneneng ga re e latlha
1: etlilego
0: tlo tla go ba boima a tsana botlhoko ba taba ba technology ke efeng ko ba dinaga tse e sebedisang ba e sebedisa baneneng ba tswela molemo go latela moetlo
1: wa bona
0: ga le rona re e sebedise go latela gona moetlo wa rona o jwang gona jana le mogo kereng ga o nna ebile ena se ya lesotho fela taba ya temo ya dijo basaba fela o tlabe go fela o reka dijo shopong ntho o ka bontse o iketseditse yone
1: gote lesotho le ne le fepa dinaga tse dingwe kogore ga se re utlwa gona tse re tlholwa keng mobu o le teng
0: e leng yona ke yona ntho ya ne rereng fela itse ga ba le diphetho le ga latlha mogo o ne re
1: esegopola ya selemo se seng ga se galago ka goa ke ka bo 2009-2010 mmuso wa lesotho o phalela wa zimbabwe ka dimilione tse
0: lesome
1: ge phalela naga e nngwe ke gona ba phalelwang gona je
0: ebile ge tse re lona mono ntse gopola gore bo taba tsane tsa gale tsa boleswa tsa gale botswana lesotho sa zealand nna nako ke tseba bontate le bomme ba bangata golo beile ba diteachere tsa gale ba ile bono go ba iswa lesotho ne le fana ka mapolesa le matitšhere diteachere ka nako tseno ee nna nako e ne re le boemong bono bo jalo gona tsea soka gwa shwa naga ya botswana ntlheng ya moruo e batla
1: seso
0: e lengyana ntho yane kereng fela go na le nna ke mokgo kereng ntho e ka setlhong ke go fela re itebetse
1: ge kete ka dilemo tse 60 re ipusa ka la nne kgweding ena e tlang ya mphalang ke nako ya gore ge le basotho he ge inagane botšha ena e re tlang go yoneng ge kedikele dilemo tse 20 magolo a mabedi mo gaba moshwashwa a kopantse setšhaba sa basotho dilemo tse pedi tse fetileng ge kete ka tse 60 jwale re ipusa gona je ke nako ya gore ge shebe morago pele re itlhatlhobe gore go tloga go 60 mo ya go 61 bele re apele
0: jwang e leng yona ntho ya ne rereng tse dingwe tsa dintho di monate ya di bua fela taba go ipusa go ipusa go bolela gore go a ikemela mme ka segoanyane mogo ba independent go a ikemela
1: ka ngwana a godisitsweng fela ga a tla bomeng ba itseng batswadi ba motlhoboa ba motlwela ena o sa tswela pele
0: ehe jale boemo bono ntho eno e jalo e se le qholotso wena o le motho ga o tho o se o ikemetse o ipusa na e seka ba taba mona gore o tshwana le motho a ka thabela gore se ke le tse 18 se ke ka etsa batho o fumana gore o ntse a tokopa ntho engwe lengwe
1: gafela
0: go a ipusere ga o bua le ena ga a gale ngwana gore nna
1: ke mokay
0: o mogolo
1: tswaga ka mo

0: jwale ga sega nna ke mogolo ke batla go dula ga ka kata go dula mono ya gae ga o batlaetsetsa
1: nthongwe
0: re na wa ipusa
1: o ntse o tlalapeng ore ga o na letswae
0: ke yona ntho e reng fela taba boipuso e tlile ke nngwe e o tshwanetseng gore kere re shebe gona ga re ka ipusa na re bolela jale ke mogokereng e sentse le ka setlong fela go ipusa ke go ikemela
1: re ikemele re le
0: namafapheng
1: otlhe
0: jale yona ntho eno e rereng re reka gore e re ka gotlisetsa teng go ka gotlela go yona e se le yona ana gore na jale bana ba gagolo batho ba batšha ba banyenyana ba ntseng batla na ba e rutwa jwang gobaneneng gona go tlo e bua se re lelemong tsena tse go leng go tsona go na le motho a tlelasemane a sa ba utlwisisa ke mana magareng fela e gotlela mane magareng dikolong taba tsena ka qala teng gagolo entlee ka qala teng gagolo baneneng
1: ke
0: ba sentse ba otlolla ngwana moo
1: ngwana a gole le ntho o tloa bonnyaneng ba gae go fitlhela a sa godile ga ka ga e fosa mono fela ge tlo ba le mathata hi tesby re ke re galo ntate ke tla kopana gape
0: gorenyapele
1: mamedi o tla kopana gorenya pele se re mathanang leong la kgatholowa ka morago go ditaba.

Roger Fer ne re tsa mang re pola tsa tsila mokabelo di ntwa di mmala tse phetha tsa tsila ka jene bohle bohle ba phetha mo sebetsa tsa tsila ka jene sebetsa nga monate e ka bua jela fela ka bana ba ne boloka bana ba bo bona teng ka bona batswadi ba lekane di gaitsedi me bohle bohle ba uleng ka diphatla sena sa le moya se tla dula se letseditse ka mehla le matsatsi sebetsa nga monate mosebetsi ono wa monga ona le o sebetsa ha monate wa monga ona a seng a ile me le tsedise he Baba ntse tsela ka Jennifer ha. Many blessings. Ke machato ke manyalo. Me botle botle ke re sebetsa nga mona tele lona. Monna rata mosadi. Mosadi hlompha monna. You may now kiss the bride. Eh? Le bana ba ke ke mase tsia bona tswalo tsela ka Jennifer la ke happy happy happy birthday. Bodima la bolo ke a le tlhola fatse a le fe di le motse di tsengata tsetle tse mahlonolo a re go tsetsa majolo fela la ga se bona tsatsi la ka jeno ke na le bo mang ba ke re matsi a bona tswa ho lora tsha pa jolo fela ka bo DJ Gabzela Zuka the station for the nation creative channel Saturday's meet the mix match.

0: ha ba dimi tso e se se fela skotsa fa tsjwa le hore ena ya pele madume ha fele mama sa sa so thoka le bizo ke bizo da pisinga top skela ga ka phunyonga ba mpheten tsa dikepe Mr President le bo ga tsedi ka he plensin lo ka ditaba tseo tsa hore ena ya pele tla gotla hape a sa tlo fatsa senye se mana metso tsenye masimo ga ka mora hore ena ya pele tsoma tsalo ena hela ne last khatlwa kha khatlwa vele hona vele ke ya hore nyane ya boraro ke le ga ithagola fela jalo ka lan la reggae music reggae sounds tla hore nyane ya borobong ga gutla hape he se ga tomatha ke ya hore nyane ya boraro vele ha ke etsa tshe na ke tshe tshe na fela mona hore nyana pin ke mane he mri matsana fela ga mmino bo bebe ya hore nyane ya bo bidi mo to fetela mawa ha re fihla hona di mo to fetela mawa ha re fihla hona ding he bana ho pathahano ka ntle ka kante ka mona ho pathahano ona wa hae sale ona le mokete ka re ho masiru ka mona ka jenuli na la mokete ka jenuli na ka re ho masiru ka batho ba pere bosweu ba pere bosweu batho ba tswa ka dikanta ka ho fapakana ho bona rona banna ha e le mona he lehlabula le thwasitse tje ba itlhabolola jwang ba itlhabolola jwang tlhabollo yona ntse tlhokagala ka nako tse ding ntse tlhokagala tlhabollo kelello e suthe dinthong tse ngata mosebetsi kgatelelo ya mosebetsi jwalo jwalo ka malapeng dikgotano tsa malapa jwalo jwalo ehlile ntse o tlhokagala gore motho kelello e phomole e hlabollowe.
1: Yeah, this is for my brothers in the hood, in the high rises, on the mansions with the maids.
0: Gen Wine, RL, Tyrese, Case, the best man I can be.

Masinyana mashala bida metso e robedi fraga fetu jwa le hora ena ya bobedi. Ha re shebe he tsentseng di petsa pele. One more time for them all. Kala ga mana ka botabothe mona botabothe ya ka bani botima shwa bida metso e mene wa masaleng pela tshweu. Le ribe o tlositse fela jwalo ka boshodi ba tjhelete. A hlola go hlatsa dilemo tse robedi ka setseng sa tlhabollo ya batshwaruwa a sa itifelle ya ba o theowela ka banneng ka lo sepe fela ga monna eno ka la 20 metso e mehlano phato selemong sena se hodimo monna a ileng a kenya jwalo tletlebo ya gae gore o nyametswe ke tšhelete ka lo ka 13,000 ha a tšhaisa mosebetsing wa gae ke moo he dipatlitso di ileng tsa thakgolwa mme tsa sibolola gore molli ke mohwebi ka renkeng ya dikoloi bothabothe ke moo ba fumaneng gore nakong eo a tšhaisang o ile a beya mokotla o tshetseng tšhelete fatshe ga ntse a hleka ya ba yeo le moqosiwa wa enka go sena motho yeo a mo tlhokomelang batlitso di tsa tswela pele jwalo ba fumana gore moqosiwa o ile a reka diphatlho a betšha dintšanyana le go robala matlong a kamogelo ya baeti dilemo di le robedi tšhankaneng a sa itifelele monna kapa

ba mokusua o hlaba mofu ka thipa maqeba ke mohe a ileng a putlhetsa fela jwale sepetlele mme ya bangaka e tiisa gore e se e le mofu ke ga monna enwa a tlalelelwa ke ditshedi ga a fetlake banka thabatsa ka mohlankana ke bamoleswanemetso ye robedi wa mohlakeng ka moo ka thabatseka le ena le metso e nyewo ya polao ya motho a le ka setsing sa tlhabololo ya matshwaruwa ka mora gore he a hlae legotleng jwalo tla hlaa legotleng gape ka la 20 metso e mene kgoding ena ya odimo tla le boisupa fela ga ka latlhano lwetse go ile gwa fitlha tlaleo mane sepoleseng he gore mohlankana a dimoleswanemetso e supileng o fumane a feletswe ke bophelo lapeng gabo gona moo mohlakeng ke mo dipatiso di ileng tsa sebolola fela gore banna bana kapa bahlankana bana ba le babedi ba kopanetse jwa legarebe mme motlosua o ile a nka mohala wa thekeng wa garebe mme a rwaka mofu ya ba ke moo he moo a ileng a ya lapeng ga bo mofu a mo bitsetsa thokwana le motse ke moo ba ileng ba kgwedisana jwalo ka mantswe go fitlhela motlosua a bata mofu ka molamo ke moo mo motlosua kapa mofu a ileng a felelwa ke bophelo jwale ga a fitlha gabo lapeng ga o bana batlhankana ba le 18 ba se ba ka lwana ba tseka garebe.

Masha bina metse re be di fela metse to ra ga lebe ba le horinyane ya bra re mona ga na ga ona na ga fihla hona te. Ha se re ga mana ka ka cha snack mo ba nna ba ka ba mashime a mabedi a metse mena ka fela ba le tsholo la patlo ya di phofolo ba go sitwe mfela jwalo ka o gagatha le ho tshwara batho ka thuko ho molao tlalo wa isipa fela ha banna bana he ba ile ba kokotela banna ba babedi ka la mashume a mabedi kgodinyane ya phato e le monna ka ba dilemo di mashume a mahlano a metso e robong le ya dilemo di mashume a tshetseng a metso e robong se le banna baholo bana he se le banna baholo ba ha manteko Thaba Tshweu ba ba kokotela bosiu jwalo ka le ring ba utswitse masenke a seko se seng se phahameng hona moo ka cha snack ke moo ba ileng ba ba shapa jwalo ba ba loma ka dinokeng le ditonong ba ba loma ka dinokeng le ditonong ka mora hore he ba ba belaele jwalo ka hore ba ba utswitse masenke a seko se seng se phahameng ba ba fasitse ba ba shapa le ka ka melamu le ka ka diphadi le ka diphadi ba ketella ka o ba loma ka dinokeng le o ba loma ditono tsena.

Aiko. Tse ding tsa dintho tsona mamedi. Aiko. Nana fela batho ba se ba loma ba ba nditono. Gore ba se ba loma ba ba nditono. Ha se ke mona ga DRC ke le a bone fela ha o tlhoma mollo o ile ngwa tshisa fela jwa le sekolo le ho senya fela jwa lo matlo a ka ba mashuma a ka pa magolo a magago ka fela ka mona ka DRC mo ile ngwa tlhokala.

bana ba sekolo ba mashume a mabedi a metso e robedi ka o fela molongono o jwalo o etsetseng ka mono he ka ona hinyeni ya Democratic Republic of Congo. Abe tati la maobane la shoyo le metso mong kgoding ena e re leng ho yona ke mo hileng ha ba le se ya duma se se seholo bona ba esale ka mane ka na hinyane ya United States of America, New York, moo he Pentagon ileng ya hlaselwa fela jwalo he ke motho a mokalo kapa ke motho a mokalo he ka motho a mokalo ka yena Bin Laden ka selemo sa 2000 le motso o le mong moo ileng wa hlokala batho ba ka bang 3,000 ka ho fela naha yena ya America tsatsing lene la maobane he ne keteka fela jwalo dilemo tse 50 taba eo e etsahetse ka mora hore he taba eno ya hore motho a mokalo ka yena Bin Laden a hlasele jwalo naha eo ya America ka mora hore sefofane kapa fofane tse pedi di thule jwalo meaho wa Pentagon o molelelehadi naheng eno ya America ke mo he pelaelo ileng ya ba hore ke yena monna eno Bin Laden a bakileng kotsi ena e jwalo.

Mabedi mtse mga go fela fetse hore ena ya boraro. Ke tsa he na ke a thamalla. Ke a thamalla mpa pele ho mona go fetse biso ke na he e potlakile. President Masimini yo wa ile ngabala palo ya buka ya buka ya chaka. O ke ne se petlele sa se hopotsa sa mofumahadi mamohato me o kopa o phalela fela jolo ka madi. Atla atsebe ho sebetswa. Ha o fihla mo sepetlele o ka bolela hore o tlo fana ka madi ho ntate Masimini o tla tataiswa na o etse jwang. Tsebiso ka bokamedi ba radio Lesotho phalelang President Masimini he Basotho ba gabane ka madi a tsebe ho sejetswa setsing sa kokelo sa sehopotso sa mofumahadi mamohato moo o teng hona mono he moo o tla thuswa fela jwalo hore na o etsa jwang hore o fane jwalo ka madi. Ke sia senate le wena mamedi nna le wena re sebeditse ha bangwe mo ke setsetsweng kannete ngwe le matsogo le tshenela le tsiyeng ta re sebeditse hantle re e pheta ape nthona beking e tla tswa go nne he gotomokwatle aka episode a phikimoka top skele ke qaphonyoka bamphethe ntadikepe Mr. President love peace and happiness.

0: ke metsotso le shumele metsemeraro fela le skoto handle ka mora hora ena ya boraro e re sella ha mona to thuntsa le go eleletsa senyana la ka jeno re sentse re fela gapi gapi ya mahlonono le tsatsi lena la kajeno ba ile ba ema ka pela moruti I do bophelo ba bona
1: la isa rona
0: ba ikana melao le melawana ya lenyalo la bona le bane be e le gore dinko di ile tsa wela goseng gona baka wa mabitso a machachacha mahlonono dula le nnatlhe mamedi ba selema sa Sotho kajeno lena la re di lata mabotsela lenane re tlo tsamaya le lenane jwale go fitlhela mane goreng ya botlhano ebantlha mane goreng ya botlhano re tla boela re fetola mawareng ka mokgatlhelo wa bobedi ebile le go qetela wa mmino wa o gaua maseka jalo le ona o fitlhela mane goreng ya botshelela kajeno

Ke metsotso mashome a mabedi le metso e mmedi fela le Sekoto hantle ka mora hora ena ya boraro hlamamedi wa Sanama sa Sotho. Ena ke nngwe ya dipina tse ileng tsa bapala haholo manyalong, meketeng le meketjaneng. Ke pina yane e ileng ya tswa ka selemo sane sa 1991. Ke ipotsa na ekaba o ne o le hokae dilemong tsa hao nakong eno. Hobane nnete sebele e ntse utlwala hore e ntse le seshapi sa pina le motsotsong ngwana wa ha jwale. Wa tseba ka senyesemane o tla ukwa ba re batho bane ba rata ntho tsa bo di-vintage ba ntse ba di bapala le morao tjena manyalong a bona. Horenyane ya bohlano re tla lebeha kgutlo lena la re di lata mabotsela, nnete sebele re tlo di lata moraorao. Tlo tla re hopotsa hore na e ka ba tsohle tse e leng hore o no di lebetse. Ditlo tla di utlwisetsa di-memory kapa ditaba tse e leng hore o no di kupeditse o sa rate ho bua ka tsona kajeno.

lemetso so ele shume le meso e mehlano fela le skoto hantle ga re lebile mane hore nya bone a motho so ngwana wa ha jwale e bang o motho a ratang mmino ona wa sedumedi haholo ke na le tekete mwana e ke batla hore ke tle ke fana ka yona motho ya jwalo mohlomong a ka thabelang hore a iphumana ile mono ka jeno mantsibuya a tla ntshware hona dinomorong tsena ke tle ke tsebe hore ke motataisa hore na a tlolata tekete ya mofuto o jwalo ho kae.

0: mme di dumela.
1: Tsaka wena hello.
0: Hello mme.
1: O tswana mradi wa.
0: Ho alo ka mradi wa.
1: Ha wena ba ka tsantsa bohlokwa ka tsatsi la se ka mate.
0: Ke tla bona ke ke tse ba mradi wa ka.
1: Okay, ha ho tsaka wa ngwe ke tsena ngwana mme.
0: Hey.
1: Ha ho tsela thoda go tse tseng ba thabile.
0: Wa bona.
1: Jolo ka
0: bo se ba khale fela go ho be monate man. Eh.
1: Ke
0: tla ka mo ratu ya ntse ka tshwenya.
1: Ke mo ratu wa.
0: Tango.

0: ena ke kgatlela ha ola pele o kena.
1: Ka
0: wa tsela tse. Ha mo ratwa ka kena ka matsatsi ho.
1: Ke sa mona tsuwe.
0: Eh ya nne.
1: Ho sa mpa la o ke sang. Ya ga ke ka be ke thabile ha ho.
0: All right, mo ratwa.
1: Thank you.
0: Dango, dango. Kana le metsotso e supileng fela le Scott hantle ka mora hora ena ya bo ne.

0: Ke tsa ke le teng.
1: Ah,
0: hey. Ho ka mwana na mora
1: etsa
0: ka kwa khala ka tsang. Ah, ke tla o shema. Ah, we. Ke ne ke patha
1: no
0: na le ntse ke metso tse le shimele metso mihlano fela le skoto hantle ga re lebile mane hore nya bohlano ya nyeno ya bohlano re tla lebeya khutlo lena la re dilata mabotsela be tso hletse ha ofinyane le wena tse le go tlotla di sebedisa mogatlhelong wa mobedi wa mmino ne o re tlang ho nka go ba ne nete sebele e tlotla ya baleto le letelele dira le nna hlamamedi wa selama sa sotho ka jeno fihlela mane horeng ya botshelela.

thotwe tile. Ke tsi hantle ka re ke nyaka. Ke tla le ja le putswa ka jene. Ndaga ba sita mane manga unka jene. Ya hole hole ka jene mo ile go misi ya quba. Samo se sengwana wa ha jwalo tla fumana ho ntse o kubella mesifela ya mashala a matsu. Mamedi wa salama sa so tholetsa sinyana la ka jene. Ke sala matsatsi mino na kwa bo se wa buti ba baholo. Bo se wa holo ba ileng ba sebedisa tshibuku.

bobedi fela le skoto hantle ka mora hora ena ya bohlano. Nyane ya botshelela re tla lebe khutlo lena la mmino wa o gaua maseka. Ka isa maise sela ka jeno ha ya tata. Ke tlalositse hore ka jeno ke palame kariki. Wa yona o moso ho tloha hlohong ho fihlela mane loto. Ka inahanela hore na e ka ba ditaba tsa mofuta o jwalo di tsamaya ka tsela ya mofuta o jwang. La buitabi so tsola pele le thuto selmen sa le sotho kwano ka jeno mo qobelong ngona le ya ntseke theke le ya madubatsana le kena ka maru.

0: O tla bo re go ne o futhumetse.
1: O tlhola o le motse.
0: O le motse. O phele.
1: Oh, a le sala go futhetsa mo ga mmak.
0: Eh, mogatua.
1: Ke sa ntse ke go tsaka le sopa.
0: Le sa hela.
1: Auba.
0: Ke sa le sebedisa go gotsi.
1: Ke ha lo a tsamara lo ka tendous.
0: Wa bona. Yo. Ai man, le ke tselephe.
1: Tena, tena ke tsimaka. Ntse ke na le wena.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: Ke dumedisa lona bobuti ba ona ditšhiboko gomme ba ona ba ya pepeseleng gomme ba o tlapa ba ithata ba tsamaya ka makgethe mamedi dumela
1: dumele mogatsi wa ka
0: mme
1: ko go ngopotsa sa le nnantle
0: e sa wena mangwela sa tile
1: a o tswa ka ka phenduka wa tswa phenduka hey se kwa na uno na le radio tempest wa tswa tempest
0: a ke tsebile
1: a o ga botlhano wa tlhafela re ya festering a ntwe go tswe dinetse di ya kwa Well, re gaola maseka.
0: Le gaola maseka.
1: Ha ona na go ke rata le lo ka go ga bo hlanu ka moqibelo. Ha le tsena ke monate nate nate nate.
0: O monate nate nate nate.
1: Yo a ke tawile ntse ko je, se mo ratwa.
0: Ke le nne.
1: Thank you.
0: Thank you.

sa bontate ba hola dikrokete. Ka se le ba le bontate ba le go ba letsa di Koreana. Ba tsaba o bone ba di jarile mahetle mona ka boitelo bohle. Medi wa sema sa so to ompulela go na wena ka jeno ka ba opala me ya le nne le tse se bile ka jeno re le ntheke theke le maduba tsana tsena ke re go wena ke tsama la sala jalo ka kariki ya ka ba tla pere a teng ntse fela kat kat kat kat kat e hata butle sa hotle se le ba le ho tla pisa ba ne re a misinya metso mane mo ile go ba thabetsana ka mmono mono ka puo sa teng ba ba tla re chelete ke metso se mashime mabedi le scott o fela hantle ka mora hore ena bohlano

tsamaise maoto hanyane. Tseka la hao le tsamaise hanyane. Bomme ba o tena dikhobosho dumela ntle. Bomme ba o hula melentsa dumela ntle. Bana ha ke bua ka lesilo hopola ditaba tsa haena. Bana ha ke bua ka mmalonya hopola ditaba tsa haena. Ka papadi ya kalaneng ya bophelo ke semphegwana o hopola beng ba teng na. Na le metsotso e 20 le metso e 6 fela le Scott hantle ra re lebile mane horeng ya botshelela. Se ka jeno nna ke palame kariki. O biwa ka o e qhoba hantle fela. Ka o ntumella hore ke tsamaye ka mo ke neilweng ka teng. Masao Sotshwana o tsamaya ka moo o neilweng ka teng na motsotsong wa ha jwale. Kobelong o e le gore letsatsi le ya dikela le ya ntheketheke le ya madubatsana. Tsamaisa mahetla a ka hanyane. Tsila hanyane ka mona ka maoto hobane ke laolwa ke mmino.

Thank you.

no tsamaya ka mo ne ilweng ka teng a jeno hlaisa talenta ya hao ya ho tantsa a jeno thuntsa lo le hlama medu ya salama salosoto mane hore nya botshelela nnete sebele re tla lebe khutlo lena la o gawa maseka la tsena ka paka thutwana ya ka ka e jaga ka tsamaya sa pasaka ka khanna ka rikia ka ba ke a tsamaya

0: gore re kene jwa loka gare go lena le leholo lena no la tsemeja mehle ka jeno ke lakatsa ike nka tetima jwa loka ha se ke le setitimi hore ke se ka bua na go etelele ditaba tsa rona ditlo tla di bua ke moeti ya rona go bane bong khono le bong thate mo loka jeno ditaba tsa lona ke tsena tsa re tsa ipileng ka o tshepisa tsona be ke ntsa le tsa ho feta wa di hopola ka jeno he di teng a tsamela pela se almoya sa lesotho o tlo anya ya se hangwa ke bohle ke bua ka yona maditlofa me ntumele hle ha re le mothating ona ke tle ke fete fela ke fitele mo re lokelang ho le bateng sentse ke na le yena sister makaba kwano mohaleng ho hlahamane sepetleleng se seholo sa maseru me nna le yena ka jeno lu wena ha a wa bona hetaba re tlo tla re bua jwalo ke la ka ho tshepisa ka wa bona wena nkhono wa bona wena ntate moholo ya ntseng a lla ka mahlo o sa tsebe hore na bothata bona ba hao ba mahlo hantle bona ke ba mofuta ofe bo bakwankeng bo ka felang ka tsela ya mofuta ofe ka re ka jeno ke tla o tlisetsa setsebi ditabeng tsena ntumelele tlhae ke tletlhae ke modumedise kwano godimo a sealemo ya sa lesotho ke re sister makaba ke a oamoela godimo a sealemo ya se seholo sa lesotho ke kopa o dumedise basotho re tsebe go tswela pele ka ditaba tsa rona tsa ka jeno ditaba tsena di monate ga ntse a dumedisa wena o bo sontse etsetsang kgono o bo entse etsetsang date mogolo mono gore ga a na le potso a tle a tsebe o kena kwano re bua ditaba tsa rona re kgogoganye puo sister makaba good evening
1: dumelang bamamedi ba radio ya lesotho ka ha se ke boletse gore ke sister makaba o hlaha sepetlele se segolo sa maseko tsatsina na re lo ithuta ka cataract gore bonkgono wa rona ga e le botlhe ba sa tsebeng lentswe lena la segoala kapa la senyesemane cataract kore ke e beha bonolo gore batho botlhe ba tsebo go utlwisisa ga ke bua ka cataract ke bua ka thaka e putswa ya leitlho thaka ke lens ya motho a tswalang a na le yona ga motho a tswala lens ya gae e transparent ka kgala e leng kgala ya metsi empa boemong bo e bang motho re o na le cataract lens eno e leng thaka e a fetoga ka mmala e ba mmala wa lebese ke yona tabe re e bitsang cataract ga e le jalo
0: ga e le ga o nepaetse mmala o lekela o bonaletse ike metsi
1: ike o metsi mme
0: e fetoga e ba mmala wa lebese o ba mosoi ka mogodinyana taba diteng
1: go jalo mogato
0: ichebe ge nkgono le ntate mogolo lapeng mono ichebe ntate mogolo lapeng mono jale o mpolelele ge gore na gobaneng sister makaba go ile gwa kgatlha moifo wa ka jeno gore ebe re tlotla re bua ore ke cataract ne gore ke bua tse ke bua le bonkgono le bontate mogolo ka mofuta o wa lefu la mahlo gobane bonkgono le bontate mogolo ke dumela go bonkgono le bontate mogolo ga ngata o feta ga nyane ke bone ka ke bona batho ba tlileng ba nang le taba tse ga o jalo kapo
1: go jalo mmewaka go jalo e tlile setsing sa gona bogolo ba batho ba nnang le cataract ke batho ba bonkgono le bontate mogolo empa ga o bolele gore batho botlhe ba ka se be le yone empa bogolo ba bona 99% ke bonkgono le bontate mogolo
0: tsela pele ge re utlwe gore na cataract ke lefule e bakwang ke eng
1: ke kopa ke tlale pele ka matshwao pele ebe ke tlatla gore na e bakwa ke eng
0: okay no mathata
1: matshwao a e re tla bona ga motho a na le cataract kapa thaka e putswa ke botheo wa pono motho o tlo bana pono ga e ntse theo wa butle empa ke tle ke lelwa gore mo ha pono e ntse e theoa ga ope go thotse fela o tlo elelela o se o sa boneng dintho tse go lemane gore pono ya ka e ntse e theoa ebe motho a nang le yona o tlo bone ka o ka gara mosi kapa ka gara mogodi ga o a tlhaka gantle go sounyana ka baka leno la thaka eno e putswa ebe o tla bona dintho e ka ga ba a bona sefate o tla se le seng o tla bone ka dipedi ebe gape motho yono wa rona a ka ba le bothata ba go ganna bosibu ke mane mo ketlelelwa re tlile ka re thaka ena ya rona e ntse qalelela go kopana kapa go ba teng kapa a ka bona dintho tse e kang ditepo tse e kang ngaka ditshwara ntse di feta ka pela matlo a gae jwalo-jwalo ebe o tla re ke bona ntho tse e kang diteponyana ga ke di bone gantle motho batho ba rona ga ngata ba lela ka taba e jwalo ebe re tlatla tabeng ya go na e bakwa ke eng tabeng ya cataract
0: ditepo tse tse e kang wa di bona e tlhe di ebe di le seo mo a se le gore diteng
1: ke ga e ntse e foma e ka re lera e ka re lega jole hantle le kopana o bona dintwe tse ka ndi ripinyana ka ba ditepunyana tsentse di ka pela ma so mona ha sheba but nini ndi anyamela
0: mhm eh ya peletso ya teng go ga ka qetella sa sa bone ho hang
1: go jwa lo qetello motho a ka qetella sa sa bone ho hang
0: yo
1: mhm a sa sa bone le light ka paganya
0: mhm
1: eh ya ma
0: o no ya mane mo reng hena e bakwa ke
1: go jwa lo me le sotho manana boholo ba ba dintho tse bakang ke kgolo jolo ka ha motho a gola re bua le bonkgono le bontate mogolo gana tje e tlile 99% ya basotho ba rona ke batho ba godileng haholo jolo ka ha moriri wa motho ga ke wa bone batho ba se ba gola moriri o ba mosweu le thakeng e ya leitlho mo mopono e fetang go ba go sweu le leng gape lebaka le ka e bakang ke tswekere go batho ba nang le tswekere e tlile e ba teng e potlaka go ba teng tabenana ga ke re ka gopola e tlile bogolo ba batho ba nang le tswekere tšhe ge sa reng batšha ba na yona ke batho ba bagolo dilemong so e tlile e potlaka gona mono ga motho a na le tswekere ge ka ba le kotsi leitlong ga motho a ka ba le kotsi leitlong go sa tsotelele ke ngwana kapa ke motho a mogolo ha sala go ka wa ba le kotsi mohlala ebe motho ya jwalo o tlwe ka boperekisi kapa leve kapa o thutswe e tlile ba teng thaka yone e putswa ngwana a ka hlaha a na le thaka ene e putswa a hlaha fela ebe re mana mahlo a hae mo mopono e fetang go se o le go putswa ebe batho ba tsubang le ba nwang jala ba potlakisa menyetla gore ba be le thaka ene e putswa le letsatsi le welang ka mahlong haholo ka bongata ke hangata bakudi ba ka o tla ukwa ba re batho ba phapha ba kwetse makomora ba be ba re ba tshaba gore thaka e le putswa e tle be teng e be se gore ka nnete ba be ba iphamisa re itshireletse kgatlhanong le letsatsi le seke la wela ka bongata ka matlong gobane le tlo potlakisa menyetla gore re be le thaka e putswa
0: re tlwelele go tsuba o bolela matekwane sigarete senifi
1: ntho e le nngwe e tsubang e potlakisa gore motho a be le thaka e putswa gape re na le ditlhare tsa rona tse re di bitsang di-steroids ga ke tsebona ke tla di bitsa kerekeng ka sesotho kopa tshwarelo ga motho a di sebedisa nako e telele go feta ka moo a ka jotswang ke ngaka go na le batho ba ratang gore nna ke a tseba ke sebedisa setlhare se itseng ga ke se sebedisitse ke ba gantle ga o ka sebedisa di-steroids ga nako e telele o tlo ba menyetlong wa gore o tshware ke thaka ene e putswa kapa o be le yona ke tsona dintho tse ka e bakang tseo
0: jole re se re utlwile gore na e ka bakwa ke eng ga re ke re utlwa gore na ga e se e le teng e a phekolea kapa taba ye ga e se e le teng e teng o se o keke wa tlhola o bona go isa kwa dinakong tse gore
1: bamamedi ba ka ba rateng ga e se le teng thaka e ne e putswa e a phekoleya tlhetlhege e leng tlhoko gore e phekoleya ka pheko e le nngwe fela ka go sebetswa leitlho ga re sebetsa leitlho re bua ka cataract surgery bakudi ba ka o tla ukwa ba re go fefuwa leitlho ke kopa re tle re mamediseng gantle ga re fefe leitlho go hamba ka tuo ka lehlatswa ge tlhatswa thaka eno e putswa ka metsi tlile re tlhatswa ka metsi e be re kenya lens ya maiketsetso e leng artificial lens e leng thaka maiketsetso e ntse e kganya e tla fetisa pono ee
0: o ya ngakeng ga o na go nna nne o nwa lengana mono o nna ntse o tonele leitlho o shebe ka metsi
1: go gamoratsiwa
0: waka
1: e nngwe to le dikgala se di ka se uthuse nako e bang e se e bothue di ka se uthuse gore e be o bona gantle ga e se bothue e tlile o itlhokela pheko eno ya go fela e tlatsiwe go tlatsiwa boputswa bo e bo go tla kenywa lens ya maiketsetso e leng thaka ya maiketsetso
0: jale ga o bua ka gore ga e se e bothue nakong e e bang e ntse e qala he jalo ka ga ule wa bolela gona le ga ntse e qala e ntsena le methadi e fetwang mono na go na se ka e tswang motlhomong kapo motho a ka fumanelwa pheko e betego go feta nakong ele tlabe se lelotlhatsuwa ga a ka ya elelelua kapo ya fumanwa e sa le nako
1: nako nyentse qala motho a ka thusa ka dikhalase empa ha se batho bohlo ba ntlo fumana dikhalase ha di utswele molemo go ba ntse re lebeletse letsatsi le letsatsi go gala hore motsotso le motsotso boputswa bona bo kopane go bolela hore ka mogana go itseng dikhalase tseo ha di tlo tswela molemo ba ntlo ba se bo kopane bo thibile go bona e fetele bokamoga ba litlo gore molaetsa o fetele bokong motse bo go bona e le gore utlwa o thusa hanyane ke ntho ena ke sa kgothaletseng le batho ba nang le yona bonkgono kapa bontate mongolo gore ba ye dikgalaseng gobane di tlo mo thusa nako e fokolang gagolo
0: jone a kompolelelege gore na ka gare go naga ya lesotho ditsing tsotlhe tsa bophelo motho ga a ile o tla fumantshwa thuse o buang ka yona kapo ke ditsing tse itseng tse kgetheileng tse motho a ka fumanang thuse go tsone
1: ke ditsing tse kgetheileng gobane ga re na dingaka tsa matlho tse ngata re na le ngaka ya matlho Maseru Regional Hospital mo ke tlang teng re na le dingaka tsa matlho Tshepo ke gona fela mo motho a ka thusiwang ka taba tseno tsa go tlhatswa leilo
0: oho ha ke tloa ga ese kwana thabatse ka tlhanyaku ke lokela go latela methati efe motlhomong gore ke tle ke qetelele ke fitlhile mo ditshebeletso di leng gona teng ke itlela fela je kapo go ke tla etsetswa di-appointments o fitlhela tsatsi ya ka le fitlhile
1: ga o tloa ga ese kwana mašai thabatseka o itlela setsing sa rona go tlhatlhobe e be go kenya lenaneng la batho ba ntse ba emetse tshebetso e be re tla o letsetsa go bitsa gore tlo ka tsatsi le itseng re tlo o sebetsa ee
0: ga o saletse metsotso e dula gantle fela go emašome a mabedi a metso e mene re furaletse gora ena ya rona ya botshelela ka moo tabadileng ka teng tumelelatlhe ke tle ke bulele wena nkgono ke bulele ntate mogolo le wena mamedi wa sealemo ya sa lesotho gotlhe mo o leng teng gore o tlo kene kwano le wena e bangwe ka ba le tlatsetso kapo ka ba le potso goduma ditaba tsena tse sestama ka ba re fileng tsona ka bogabane botlhe bo le jwale ga e ba o ka ba le potso kapo wa batla go tlatsetse le yona kutlwisiso e batlang e le batsi nomoro ke +268 599 3 +268 599 3 ke teng mo o tla re thola teng jwale re tshotlhe ditaba tsena ke bakeng sa bophelo bo botle ba gago nkgono ke bakeng sa bophelo ba gago bo botle wena ntatemogolo lebaka ke gore qetellong ga o e tloela boputswa bona ka moo a ditlhalositseng ka teng o tlo qetelela pono e fifetse o so o sa bone gogang a tseba a ke le ko utlwile gantle sestama ka ba o itse le ganya fela motho a sa sa e bone
1: go jalo mme
0: utlwa fela o so o sa bone ga e le bosiu kapo e le motsheare momamedi kgotso
2: mme wa mme ka mokgethwaneng
0: nkgono wana ka mokgethwaneng
2: mme o ha a ntsa bua mongwe o ntsa bua ntshekola le yona eo dilo tsa gae tsotse
0: Nasuaka.
2: I said, Hada Yaka. And I had to send you about 12,000 money. Valerie, you want to have a soul. Had a woman back to you. And I was just. Baraka, I found a woman who, he said, the man who was a second marker. I like to say, you were in. You don't have to say that to my daughter. I'm going to say that I'm going to say that I'm going ga se le nne nna ntse ke ya bona ke na le wena ba ba nna ke ke ha ja ho ya tshepo
0: ka pokwano a ke go kgethaneng ke ha o filimo na bo se o tla kwano sepetleleng se seolo sa masego
2: mme
0: ke go tla bo se o tla kwano sepetleleng se seolo sa masego
2: le se di kwano
0: e kwinto
2: e ya nne ke tla kwinto ke
0: le
2: bona ba
0: tshepo e o e wa bona he khunwana ja ke ra tlaka e sista makaba o ha batho ba le babedi u bona e ka ba bane e hlile
1: go jwalo e bile go jwalo e hlile motho tla bona dintho ntho e lengwe ha bedi se pedi a di bona di di nne jwalo jwalo
0: mo mame di khotso
3: e mana
0: ntate
3: ntate mo lo lo mo pe ma di di ma
0: ntate mo lo lo mo pe ma tedi le ga o amohela
3: ne
0: ke wa mo yela ntate mogolo lena ne o nla tsemetsa
3: o bo le ka mo de o re mo lo wa ba ntsa
0: a e ma hanta ntate mogolo wa khohlela she ba botshabela
3: e ke ke se me mo tsabela ke ne ke mo pa o la ka ba ka mo de
0: o na ke utlwa hali
3: wena o wa nkutlwa
0: ga monate jalo ka lehlwa dithabeng o tlakile ntate mogolo
3: ee ke ntate mogolo mobe ne ke Then I'm going to put some new name in my mouth.

0: ge leihlo mahlwa a tshwage mong le mong ge re sebeletsa leihlo ka nako re sebetsa le le leng go motho yo mong re sebetse le le leng go motho yo mong kore list ya rona e telele gagolo lethathamo la rona le letelele gagolo kore ehlile
1: o lebaka kore
0: lena le leng le fole le tlhokomele ye gantle le tsebo o fola gantle go nepagetse gobane go a oka le mabedi go tlo ba thatanyana gobane nakong ya ka mora tshebetso ke se ke kena tabeng tseo ge tlo go go mokudi wa rona a se ka robala ka letlhakore lena le sebeditsweng wa utlwa ga a sa sebeditswe a le mabedi o tlo sokolana go robala jang jole re sebetsa le le leng a tsebo o sebedisa le leng letlhakore go robala a etse mesebetsi e meng ya ka tlong
1: go tlile go kua go le leng
0: ee
1: jo ke o tsama metsotso e dula gantle fela go ele shomele metso e tsheletseng roya re lebile gantle mane goreng ya rona ya bosupa gopola ge gobane metsotsong e le shomele metso e metlhano pele go gora ya borobedi a re tlabe re belela la tsemeja ka thoko jwale re kena mane lenaneong le legolo lenaneo la tshomo ga jwale re ntse re bua jalo ka re bua le lona bonkgono le bontate mogolo re bua ka lona mona taba tsena ke tsa lona e bang wena wa e bona taba ena le wena ke dumela le o tshepa gore sentse di itekotse nkgono a naena o latlhatlhwa ga jele a bua ka nna ke tsaya ka tseno di le jalo kao fela ga o ke bona motho a le mong ke bona ba babedi e le go ga o ke o etse jwang go tloa gona jwale o nke gato ge fehe se tsamaya ka ba gangata mafu gangata o tla uka o sothe a o se ka ja gore go itseng o se ka ja gore go itseng e ka ba pele o lo sejetswa kapo ka morago o sejetswe na go na le taba tsa mofuta o jalo tseo re lokelang go diela tlhoko
0: go jalo mme go batho ba ka bang dilemong tsa go ba le cathart e leng thaka e putso ge ba kgothaletse go ja merogo le ditholwana mohlala bo mekopu digwete jalo jalo ke tsona dintho tse re di kgothaletsang gore di tsebo ntlafatsa pono dijo tse re di kgothaletsang e be bathong ba ba nang le tsokere ke re itse e tshwara batho ba nang le tsokere gagolo ke re kgothaletse go bonkgono le bontatemogolo ga o qala go tseba fela go na le tswekere re kopa go etela setsing sa rona mo nang le matlho go na le ngaka ya matlho kapa nurse ya matlho o fitlhe o tlhatlhobue go shejwa gore na thaka eno e putswana e se le teng kapa e a qala kapa tšhe kapa e se le boemong ba gore e ka sebetswa na jale re re batho bao ba nang le tswekere ba tlhatlhobe matlho ka mora kgwedi tse dingwe tse dingwe tse tsheletseng ba tle ditsing ba ano gagolo ba nang le tswekere empa motho a senang tswekere a ka itlela selemo le selemo go fela a ne a tlhatlhobe matlo a shebe gore na matlho a gae thaka e ne e putswa na ga e sobe teng na
1: na thaka e putswa potso ya ka ne e le gorena e a bonagala ka matlho ke le motho nka bona senate mo opela ka gore senate o sana le thaka e putswa e kapo e bona ke lona ditsebi fela
0: boemong be bang e se e buthiwe mokudi wa gona ga o sa bona bolaete ga o mosheba ehlile o tlo bona mone mo pono e fetang gore ae go lebese mona go go sweu empa ga e qala o ka se mo bone o ka se e bone go tlo e bona boemong bo e se ba e botshue
1: batho ba tshwereng ke matlho kapa ba llang ka matlho gagolo bogolo ba bona o tla utlwa motho a re tlhogo ya teng na cataract yona ga o na le yona e o bolaisa tlhogo
0: a mme ga tla go gopole re itse ga e ope gogang ee
1: o ipona fela o sa bone mane a ane e mane
0: go jalo mme
1: o tsebentse ke itšheba mona mo ke tentse ke ipatlhatse ke ona le motho ya ke tloga ntšhebe ka ditlhong ka mona ona kale tsena a re a go ana bona a shebe a bona gona ga ona thaka
0: eno ga ona thaka e pu
1: ga ntse re le mona mosotho wena o ntse o buletse o ntse o na le sethala gore o ka kena kwano nomorong ya rona ya +26 65 993 ya balo wena wa tshwaela go duma ditaba tsena tseo re buang ka tsona ka jeno tseo ka kotlologotlhe e tlileng di amang lona bonkgono le lona bontate mogolo mo mamedi kgotso ntate ntate mogolo lengope matedile
2: ee ke re madume a fele ke tla ke se ke nkile potso jale taba ko gore ke potso ya kae ge na ga o e tlhatsa ifelelaka se botlile o tsa tlhatsa le lentele mme o e tsantle jale ke tlile o tloa go wena mo lese le bona na
1: o tla oa ga bantate mo le lengope ke yona fela potso ya gago
2: ee ke ntate mo le lengope badedi oa

0: mangolo le ngope matadi le mono ge a o rata ntate o botlhokwa.
1: Tai di mongaka.
0: Tanki ntate mangolo le ngope a rena. Ha le ka down tshatswa he sister Makaba. Ka ntho tsa lona se hlatswang ka mogotsi jwang ke lona. Ke tlotlwa mo o ke se ke bona hang hang. Ka bo e tlang kuka di kgwedi ha o tshe dingata kgwedi tseo. Di kae? E re reng ke mo mpile o ya gaba. Mo mamela khotso.
2: Ke foka di details tse fela tse hona ha mo tlisa mong a ye. Ke tsa ma procedure ga e feng. Hape hape nna hona le mogwa gore ka se ba di difiso pele ge tlhoba ke kwa fela o mme o bua ka di tsitse ma se go fela. So hona re le botha botho mo. Ke ka ka fumela mogwa wa di wa go patala. E le o ha re tswa botha botho. Ke tlo re tikisitse tlo se ke tla ga iphumela ke khutlisa ma se go tlhaga se le tlo ka bakala tsa di fota.
0: Sister Makabana pele a bea mohala wa haifa tsona le potso o kala ka tsang hore o mo botse yona ba keng sa tlhakisetso o re ngwa a go bona etse a le mo dipedi ha jwa le di robong ha o sa mo itse ka keng o ha mme mabotlhoko
2: ke la ka kamisa ne re fwa di drops tse pongelo o go hotlwa botha botho ya tshepong kgwedi le kgwedi o yela di drops ila ba treatment e re melang ga e tloela ga le ka engwe hape fela re le thata e putso yona e ntse so tlwele ka jeko
0: mwana
2: pone yona o go bona go le jwang ho ya ka tshebo ya ka ya mahlo ke le motho ke bona ka e ka ga ha yo ho ha
0: okay re
3: tla re fa ke na le potso mo nutela ka a ka ba mo halafatsa nne mo ka tle ke kopa go tsoga na itsa o le tshepong wa thu mwana o na le thaka e putswa e la hla ya be wele jwalo
2: no aka ga tsaka nnete ka ba ka ho tsaka ha e putswa e se ka ba ka la o di ne ba motho le papa ding a le metsi le ho tlhona le leqeba le ka hare le ntse le linka le tswa mathi le so fole kana go yeno
3: ba o kutse ke a khola go kutse sa e ka re ha se thaka e putswa hona tjena ha o hlalosa go kwa ile ntho mo e fapane hona le khala seri e le nteng ka lihlong e ka ba mputa ka pa ya ta bona ko e
0: e ka ka ke mo lokolle he a mamele selmo ya ke
3: ke a lebo
0: ne ma botlhokwa ke go tla go tla e bangwe sa utlwisisa ga tolaka
2: e ya nne ke kopa le nna ka se mo go tsa ha
0: thank you ga tolaka mo a ga be he u ga khala se ka ba nyisa le dibale
3: na go kwisisa a re gona le go taboa tswale go kwa ke na le e ka khala se ya bona ke yone ta buileng ha se ha ha buika lens e tshweu u bua ka kagolo e ka pele ya lihloeleng khala se ya bona ke ntlotse peditse fapaneng empa mme nka mokhothaletsa gore a ye spetlele bothabotho hona le ba o ke ba mahlomong ha e ba mwana a na le tlhoko gore a fetele masego o tla fitisetswa masego ba tla mo fa dintlha o tla buchelwa thepong ka pa ba motlitsa go bona go tsana mane sa tla batla go moisa kae o tla thuso o bile o tla fumana tlhalosetso gore na kona hwana le hona ke cataract ka patche
0: go ba ha u kutle ka nne ma botlhoko gore pono o ga ie go hang
3: eh ke hwana ma go hloka gore a hla tlhuwe ge tse bo ba le bonnete ba gore na hwa le thaka yela ka pa hwa me ile khalase ya pono na
0: empa mo nyetla wa ho ya ka hlola a bona ona na u den ha e ho sa tsotelle gona ke cataract ka bo wa meile eng
3: ha ke kopa hore ha e tlo ba teng go be le ditlhatlhobo ka tsebo go bua
0: okay
3: go ke nao e tla ba teng ka ba rang ke bua go ipeisi tso di ma tlhatlhobo
0: ke kopa re phethele ga tolaka me hala ka ke a e bona yona e ya panya empa jwale ka le bakala nako ke se re ke ga tswela pele ho nka emeng o itse o kopa o sie didomoro mo a ka letsetsang teng sebakeng sa tlhakise ga ke tsebe na ebe o tla etsa jwang a tsebaka kua ke sa tsebe na o tla etsa jwang obane mme mabotlhoko a tlile o tlhoka thuso
3: ke tla fa mme mabotlhoko a dinomoroaphethela
0: rato laka ke tla mofa ke tla fa mme mabotlhoko a tsaka ga nna ke mo ha letseditse

0: ke tla mofatsa ha.
1: Na hona le potswe ngwe ne le teng.
0: Ke ha ka ga eng ka mehala ke.
1: Oho a ke ande te mogolo mane mana gena ha tlo tla tlwa sa bona na. Ke yona ne re sa ya gala. Ntate mogolo ke utisetsa go tla tlwa o bona. Ha e ba tshebetso e tsamaile hantle. Le bokamorao ba leihlo la gago bo nepahetse bo sa sengwa ke tswekere kapa high blood kapa mafu a mang hobane bokamorao ba leihlo bo ka sengwa ke dintho tse ngata. E ka ba tswekere high blood le tse ding. Ha ba ntse bo nepahetse o ikgutlela o ipona hantle tle tle tle tle.
0: Ebe tswekere le tsohle kaofela tseo di ka senga bokamorao ba leihlo ho ka bakwa ke hore le hore na o diehile ha kae ho ya mohlomong.
1: Go jalo.
0: Jo, e go reng ke keng jo ketela sistema ka ba o tlhokela go khutla mehala ka ya panya. Khotso.
2: Dumela.
0: Dumela ntate, e go iwa tla phatla ntshotsho fela na go ise se ka tla go reng la rona mokwena. Hello.
2: Hello.
0: Ntate botsa potso la gato la ka e ba nyiteng.
2: Ke ke botsa bana mo diana le tsikere ka mahlong. O tlo yo.
0: Ana le tsikere ka mahlong.
2: Eh.
0: Ke a leboha ntate, ke ntate mang o kae?
2: Ke tae masele mona di selekwane.
0: Ka di selekwane ke a leboha ntate. Motho a nang le tswekere ka mahlong, bo teng bo emo bo jalo system a kaba.
1: Ho jalo mme.
0: Mhm. Oh. Fela jwale ha se cataract.
1: Ha se cataract ke bo emo bo bombo fapane.
0: E le re tla bua ka yona kana go engwe hape.
1: Ho jalo.
0: Ntate ka di selekwane system a kaba o tla khutla a tlo bua tse dingwe o tla o tla lokela go khutla system a kaba ne halaka o tsena le tena. E le khubedu fela e re. Basotho ba batla go fumana tsebo.
1: Ke tlo khutla, ke tlo khutla mme, ke tlo khutla ke a tshepisa.
0: Ene se le ha re fitla pheletsong ya lena ne o latse meja ka jeno, mo o ka kotlo hore neng re bua jwalo ka lesena la cataract le bona la nshiye le tsara bong khono le bontate moholo, ha holo ka lebaka la dilemo, ka lebaka la mafu, a o ba kopane le ona tsile. Ke re ithutile ka jeno hore le ha ile bong khono le bontate moholo ha kalo, le bana ba ntse ba ka hlaha, bana le lona kapo a e ba tshaga ba le banyenyane ha. Ke se tsere ke fela ha ke tlokomele, mo sa re jetse ne re je di jodi fe. Ke di bona go di khubedunyana ke wa di bona.
3: Kunene moka
0: khonwana u rete mukho kujalo jalo litse.

le dumedisa lona bana le nane la tshomoletsa tsing lena ya le dumedisa ka thabo e kholo ke ga gadi magau helong kopele tshomo ya gona ya letsatsi lena e bitswa fela hore ke tshomo ya magutla ditago ba re ene re he ba gotsi baka ile morena ya bitswang magutla ditau ana le mosadi wa hai ne ba ba le bana ba babedi eleng masilo le thakane masilo ene ile na moholo me a hlahlangwa ke thakane fela ba gotsi baka ho thuka letsatsi le leng ngwanana yena wa thakane o ile a tsama le bana na ba banjolo ka mehla ba ya ba allano keng ba ne ba lotola jelo ho thwe itse ha ba fitla mono ya ba thakane o tloa thokonyana o ya thokonyana le banana bana ba bang o nyelela ho dimonyana mo a potepotetseng itse ha potetse jwalo ya ba dumellana hore ba hlobole dithithana tsa bona ba nke le dikojwana tse ba neng ba di apere ba dipatele hlabatheng ba cheka ba dipata ha ba qeta ba ba ntse ba dutse mono ho fitlhela thakane a gotlile thakane ha fitlha fitlha makala bakgotsi ba kare fele dithithana tsa lona di ile kae le dikojwana ha ka ha di otse ha ke di bone ba re di lahletse ka letsheng leno le tibileng re di lahlile ya ba re le wena lahla ya hao bakgotsi ba ka ba thakane nake o hlobola thithana ya hae a hlobola le kobo eno ya hae a di lahlela ka letsheng leno le tibileng ya ba ba qalella he jwale ba tola ba bapala ba bapala ba bapala bakgotsi ba ka itse mantsi ba bjale ha o tshwanela hore ba nyolowe ya ba ke mona he bona ba qalella e mong a sa re o kore nke ke iphatephatele mona ke iphatephatele mona ba qadikana ya sale ntse le re ha nke ke iphatephatele mona ha ba qeta ho fata ya ba e mong le e mong o ntsa nka koba hae a fumana thithana ha ntse ba fata e mong le e mong o ntsa fata ha ke re bakgotsi ba ka e mong le e mong o ne a tseba.

0: na yena thithana hae o ipatile kae e ba ba fata ba ntse ba di fumana ka ofela ba di tlotloga jwale ba tina thithana tsa bona ba tlotloga dikobo ba paga ya ba ke mona mo he thakane nna ke a makalanga hele le nthetsitse hakakang le re le lahlile dikobo tsa lona le dithithana fela le dipatile ba motshe ba ha ya ba ke mona mo na ke thakane ha ba motshe a jwalo ya ba ba itsamaela ba ya hae a sala a maketse ngwana batho ha ba fihla hae ba botswa hore na thakane o kae haka hayo tje ya ba ke mona mo ba reng a o la itsamaela go ikela ha maloma e fela ba sa bui nnete batswadi ba hae ba kgathatsegile haholo ya ba hokongwa motho hore a ye a lo mosheba ha malomae a fumanwa a le siwa a batlwa ka hohle a sa bile a tetswe ntse ba re fela go itse o itse o ya ha malomae ka nnete batswadi ba hae ba kgathatsegile haholo jwale thakane ha a sala jwalo he ba kgotsi ba ka go thwe a ya letshenlane leo a tshetseng kojwana ya hae gona teng le thithana a fitlha a ema ka pela letshalena a re kwena bodi ba kgopo kwena bodi ba kgopo nehele kobo ya me ke hae nehele kobo ya me ke hae kwena bodi ba kgopo kwena bodi ba kgopo nehele kobo ya me ke hae nketswane ya re kurr fetela pele ngwana morena mo metsi ya huang ka lenala bakgotsi ba ka go thwe thakane a feta a tsamaya a fumana le leng letsha le teng a ema ka pela lona a re kwena bodi ba kgopo kwena bodi ba kgopo nnele kobo ya me ke hae nnehele kobo ya me ke hae kwena bodi ba kgopo kwena bodi ba kgopo nnele kobo ya me ke hae kgotsi ba ka go thwe le teng ketswana gurr fetela pele ngwana morena mo metsi a huang ka lenala bakgotsi ba ka o thakane nna ke a boela a qalella gape a tsamaya a tsamaya a tsamaya a fihla letsheng le leng gape a boela a nna a bua ntho e tshwanang a re kwena bodi ba kgopo a sa bile a thuthumetsa lentswe kwena bodi ba kgopo kwena bodi ba kgopo nnele tsa me ke hae nnehele kobo ya me ke hae kwena bodi ba kgopo kwena bodi ba kgopo nnehele kobo ya me ke hae bakgotsi ba kaeba o ntse a dutse mono a ntse a bua nna ke eme ka thoko go letsha itse ga qeta go fitlha moo a qeta go bua taba tseo ya ba letsha lena le re gapha gapha ya ba o tšhetšhelela morago a bile a bone ka metsi yana a tlomagasa a pheta a rokela gape ya ba ke mona moo ga ntse a tshwa jwalo la gaphatseya gagolo ya ga le gaphatseya gagolo jwalo ga tswa setswatsana le letso le leng le nko e nngwe leitlho le leng leoto le leng nko e nngwe le le melaka e e tshabegang jale setswatsana makgotsi ba ka ke nkgono a tsofetseng gagolo a tsofetseng a moputswa bakgotsi bata go itseitse ga tlha mona setswana tsana sena se utoleleng itse ga se fitlha sa fitlha sa go ena sa re
1: he wena thakane o ntswatse nyamo o batlang mosa tlangwa ke di batanang tsanaga nyeke o be o kwenye o seka ba tshwela
0: bakgotsi ba ka ya ba thakane a utlwa a nyontse bakgotsi ba ka re be ke nyetse kapo ke etse jwang empa re ka ga ke tsietsi e re ke mpe ke monyeke kgotsi ba ka go thwe thakane a nyeka setswatsana sena monyeka monyeka kwenya jo kgotsi ba ka ya ba ke mona moo he a reng go ena
1: tlo kwano ko mpempe re theoele ka metsing ka bone le sa tla bolangwa ke ntho tse le sa ditsebe ngwanana mo wa ntsana o ntse o tsamaya mo o le mongwe o ntse o batla dikobo tsa gago dithithana o ne o ntse o di latlhelang wena he go baletsa nto tse kgolo bana ting ba metlheng ena
0: ya ba bakgotsi ba ka wa mopepa he o kena le ena ka metsing ha qeta ho kena ka mono ka metsing he ba khotsi ba ka fumana hona le ngwanana ka mono jwale ngwanana eno ho thwe ene le lithisa a fumana ngwanana e mongwa lithisa kwele lithisa ba khotsi ba ka ke ngwanana ya sa bollang jwale le yena thakane ene le lithisa ba ne ona so bolle ya ba ke mona mo he ho thwe setswatsana sena ya ba sia ba bolotsa hona ka mono ka metsing fela ha ba fitla mono o fumane mane tlase mane ha fitla tlase mane ho so sena metsi e le motse ebile ka mono ka mo aileng a kena ka teng ka hang khono a fumana kubotsa ha e ditshetswe hantle ka gara mokotla wa letlalo di hanyegwe ho dimo sefoleng jwale e ba ka nnete ke mona mo he ba aba bolotsang he jwale ba khotsi ba ka hothwe ha e mane e ne le mathata fela thakane o batlue hohle a sa fumanwe batswadi ba bae ba ba motela ba re hana taba ka nnete se lore re mpe re be bofifing ehlile ka naba ha a sa phela moo a leng hona teng jwale ya ba o a ba bolotsa bakgotsi ba ka ha se a ba boloditse jwalo e se le nako ya bona ya hore ba tswe ho thwe ya ba o ba sehela mese le ditipana a ba etsatsa ntho tsohle tse hlokalang hore ba di apare jwalo ka banana bohle ba seng ba bolotse ya ba ke mona moo he a ba kenyang ka hara moropa wa sefate o ba neng ba dula ba o letsa a ba kenya hona ka teng a jwetsa thakane a re
1: thakane ngwanaka a bona hona tje ke o boloditse re qetile ke o kgutlisetsa haeno kenang ka moqomong ka mona re tsamayeng re tlabe re lo fihla haeno
0: ya ba thakane ka nnete wa thaba he bakgotsi ba ka re mohla ba tshwanetseng hore ba tlo tsamaya ka nnete ya ba ba kenya ka moropeng ono o entsweng ka sefate e itse ha ntse ba tsamaya ba tsamaya tseleng ya ba ke mona mona he ba teanang le badisana ya ba badisana ba re dumela manko nngwe ha ba re manko nngwe bakgotsi ba ka o tse ba re setswa tsena sena ga ke re ke la ka re o lotuleleng o tsebe nngwe o nkwa e nngwe o leihlwa le leng jwalo jwalo jwale ba re ke manko nngwe ba teana le bona ba re badisana ba re manko nngwe a kore letsetse moropa ona wa hao ya ba ke mona moo he setswatsana se reng
1: hela moropa ona wa ka ha o letse fela fela tjena le tlameha hore le keletse ho hong ha ke tlo o letsa fela tjena
0: ya ba bakgotsi ba ka badisana ba mo fa nku ya ba ke mona moo he a e hlabang ha qeta ho e hlaba a nka mohlehlo wa yona a o rwesa thakane hlohong ya ba o ntsha nyoko o rwesa thakane nyoko ena molaleng ya ba wa kwaela moropa hape o re kholoma moropa bakgotsi ba ka ya ba ke mona moo he thakane nnake a qalellang jwale a reng
2: ke tla kholoma ke reng ntate marutla diteo teng ke tla kholoma ke reng kgaitsedi ya ka masilo o teng ke tla kholoma ke reng
0: bakgotsi ba ka ya ba badisana bana ba thaba ba opam diatla he ya ba ba tsamaya
3: itse ha ntse ba tsamaya jwalo ba boela ba fumana badisana ba bang bona e le badisana ba dipudi le bona ba re dumela manko nngwe ya ba setswatsana se araba se re
1: eya dumela le lona
3: ba re a kore letsetse moropa ona wa hao hle ya ba setswatsana se re
1: ha o letsweletswe fela moropa ona le nahana mohlolo he
0: ya ba ke mona moo he ba mofang pudi ya ba wa e hlaba o e ntsha mohlehlo o e yagela hlohong ya thakane ya ba o mo rwesa le nyoko molaleng
3: ho thwe ha ntse a tsamaya jwalo ya ba setswatsana se boela se fumana badisana ba bang ba dikgomo motebong a theke motebo wa masilo le bona ba mo dumedisa ba re dumela hle manko nngwe
1: a dumela le lona hae balata
3: ya ba ba re ho yena re kopa o koreletsetse moropa ona wa hao ya ba o re ho bona
1: he le seke be la makatsa le batla hore moropa wa ka ke o letseletse fela je ona ha o letse fela jena le lokela ho bona hore na letsa ngwa
3: ya ba khotsi ba ka ba mo fa khomo ya ba wa e hlaba o ntsha mo hlehlo o be ha hlohonya thakane a ntsha nyoko a e bea molaleng ya ba o re thakane a khulome ya ba khotsi ba ka thakane ngore ke tla khuloma ke reng ntate maruka ditauteng ke tla bua ke reng ngwaneso masilo o teng ke tla bua ke reng gaitsedi ya ka masilo o teng ya ba masilo wa phama o ga e o ko o letse hape ya ba nkgonoge
1: a ke reng o wetsitse ka re moropa wa ka ga o letseletse fela ke sa kgomo e nngwe gape ga ba o batla ke letse moropa one wa ka gape
3: ya ba masilo ba fana ka kgomo e nngwe gape a e tlaba etsa ntho e tshwanang ya ba thakane o boetse a bua gape mantswe yane ya ba ke mona moo he masilo a seng a re ke kgaitsedi ya ka ena ya ba se ba tsaba ga mmogo le setswatsana tsena go fitlhela ba fitlhela teng ga ba fitlha gae mane ya ba ke mona moo he setswatsana a reng go batswadi ba gareng
1: ke tlisetsa ngwana lona ke enwa ke thakane o ne a ntse a batla thethana ya gae le dikobana tsa gae ka mo bolokela tsona fela ya ba sebile ke mo bolotsa ga mmoo le magadi enwa wa ka ke tlo bontsha ka mona letleleng bone gore na e fela e le ena kapa tšhe
3: ya ba ba montsha itse a qeta montsha ba bona gore ke thakane go a thabuga ba monate go a etsiwa mokete o mogolo ya ba ke mona moo he nkgono a bolelang a re
1: ngwanenwa wa modimo o thetsiwe ke bakgotsi ba gae maine a le o bapana le bona ba re ba latlhile dithethana tsa bona fela ba dipadile letlhabatheng
3: bakgotsi ba ka ba jele banana ba ne ba ileng ba tsamaya le thakane ba lo bapala ba itse a latlhe thethana tsa gae le dikobo tsa gae ya ba ba bolauwa ya ba hwetsiwa mokete ga wetsiwe mokete he ya ba nkgono o lebuwa ka dikgomo tse ngata a gutlela ga gae ya ba ke tshomwa ka mathetho tshomo ya rona ya letsatsi lena e felela gona mona bakgotsi ba ka ga re boele re kopaneng gape nako e e tlang go la tshomo o fitlhela ka ena nako eneo e ba le mafelo a beke a monate ha ebe khotso.

0: Hira Maguza. Mohammed Ntumele ke wa mohele ke be ke ho hle o be le rona lena neng lena la tsa baka ka le sotho ka jeno me o tla hopola he o re ntse tsa mo ntate mohwehwe re bua ka taba tsena tsa boipuso ba naha ya le sotho me cha ya ba go ntse o mamela ho ya mane morao o tla tsiba o tla ukwisisa me o tla la tedisa ditaba ona ne di tsamaya ka mofuta ofeng ne ha jwa le re kena le mo boipusong ka otloloho banaka ba naga ya lesotho ka 1966 jale ntate mofeo sore ditokomane mona ke a bona
1: tate hlekere se dintse a dintho o batle motho o tlho o tshwa ka ditokomane o se ka nage jale go thwe tjena empa re be se re ngola mona moo re bala mona moo thweng ba ile ba ngola cheba mailena ba reneletsa se re santsane e ba reneletsa tsona go santsane di le ntšha jale ba bare ne santsana re fokola gagolo ntate empa re lana ralatelatelela ebona ga se re le bagolo gabe se tlhire ge re teba ka tsona mme re e retle re bona re ka tseba le go tseba go ga jena le ga e ngotswe jena mona fela kae ga o nepaetse jena ee ya ntate kgetho tsa 65 motlokwa re dipheta metlaina e le gore ga re tlhokale re nne re touten ntate re la ga bua ka gore go ne o na dipelaelo tsa gore motlhomo mmuso ono o o tlotse ganyane jalo-jalo ga re tlwele ka jeno mamedi wana ga batla ga tlo o sheba leeto leno jale la re 65 go isa 70 gona ana ga ga maqhubu a ileng a ba teng ke a feng tse dingwe tsa dintho tse ile a tsa ba teng ke di feng ka
0: gonaga fitlha mane mo e leng gore folaga ya manyesemane e ne e theoa go phama ya lesoto
1: ntate ga re so fitlhe gobane ka 65 jalo ka reitlhwa kere ke e ne le mokgatlhelo wa wa boipuso o bitswang tlhekelo ee ya ntate ntse ke tlhalotse yanyana empa ke tla o tla ka putswa ngane motlokwa le wena mmamedi ore fela go o fitlha mane mo re kalang 66 go ya 70 ka putswa ntle re tseba o potlakela gona teng tate ke ne ke ile ka bontsha go he go tlwa ka 65 go le ba go ne ile a thwe selemo se be teng ka moga selemo ga dikgetho di tle di be e se dikgetho go tlo go be le tshitshinyo ya boipuso e fetang ka katlego ka matloko a mabedi ke a leboa motlokwa gape-gape ga re fetile mono jale kopo eo e tle e fete ka matlong a mabedi ga e sa fete e bonagala ntlo e nngwe e sa dumelang le nngwe go tlo bua setšhabeng e tlebe potswa setšhabeng ee ya ntate empa ga e ka bontsha motlokwa go hula ba le dikgang ka nnete ya ba e feta ka thatanyana ntate gobane ka ntlong ya bakgethwa ile a feta ka pelo tsa masoma ka wa metsomedi kopo eno ya boipuso ya ba ka ntlong ya senate e feta ka dipalo tse masoma mabedi ya metsomedi e le marena setlhogo a lesome le metso supileng le ba mona ba bahlano ba neng ba e le bagaga mona ba mona batho ngwana ee ya ntate e dile a tsaya mayolo ga dipalo mamedi ya ba kopo yaya ke mane mo kileng ka bua ganyanyana fela ka gore jwale itse ha kopo eno e se fetile ya ba hua London motloko o ka netse ka bolaela ya ba London ho wa hua empa London kwa na le teng dipisano e ha di thatafala gobane go ne o se o na le pelaelo ya gogatshe e ka ka jwele ka ga bana ba tlotse ganyana re la ka bua ka yena motloko ganyana nane le fetileng a kere le ga mogope wa lefatshe ona ke a kere le ga go a tlola ka kolo le nngwe tlha e le nngwe fela o ntse o
0: tlotse
1: ntate empa hula ba le pherepherekano eno he ya ba ya ya gona kwana le manyesemaneng taba eno ya pherekano eno gobane e ne le gore na e tlile jale ga renka divoutu tsena ke la ka bala dipalo mona tsa gona bcp bokae bnp bokae makamatlou bokae ga ga sale se re fetile mo motlokwa ga re tla ka botebo ga tla re se re bua ka ketsalo e lengwe re tlo o bua ka tsona empa gona tsena re bua ka leeto lena ka ofele jale leeto leno ga lebile thata ka gore ya ba boganyetsi he bongala dipuisano tseno ntate ee ya ntate ka la lesome le metso metlhano kgweding ena ya phupjane 1966 ya ba he se ba bodutu go tlwa gona mono taba yana dikgang he bana ke re ditse di tlhaile dikgang tsena tsa gore na re bofue kapa se ka ra bofua di tlhaile ka moga dikgatso tseno sa 65 ee ya ntate e le taba yona yona gatshe ba tlotse ganyane empa ga kopanya divoutu tsa gona di feta tsa bana jalo-jalo e se le ntla dikgang tse teng mme ka letlhono le manyesemane a na ntse a na le kgang e batlang e tshwana le ona empa bua le ona a ntse ya amogelana gore a kanete ba tlotseng ba tlotse le ga e ka bapalo tsena ga o di kopanya ka ntle ka mona
0: divoutu
1: tsona di bonagala di
0: batho ba le bangata
1: fela empa ditulo ditulo tsona di ajwa go latela mabatong mme ona bana ba tlotseng ba tlotse bana ba twa le mangata mme ka lehlonolo mmamedi ka ba kere ka ga re bapisa kwana London go ne ile a etsagala gore ke a gole ne kile a ka bua ka Lord Fraser haholo Fraser wa Lonsdale Fraser ga ke ena enwa eo lapa la bogetse bang dikgwebo tsa Fraser ka
0: mona
1: o a bolela gona ga eno ke e tseba haholo ke tseba taba tseno le mokana e mogolo ke a mo tseba ka ke le motho le tonagolo ke a mo tseba tjenatjena a tlhalosetsa a ba tlhalosetsa ka basotho he fela a re fela ga ke re shebe mona gona tse London mona go ne go kata o kena mmuso wa Labour Party jale ba gana apa go ga o nka dipalo tsa ma-conservative o di kopanya le tsa ba bang ba ma-liberal democrats le ba bang di feta o nka di-vote ka bonngwe di feta tsena tsa tsa Labour Party e leng yona ne e kata o fumana mmuso ka ntho e fetang 700,000 ko wa kwala ta million ta wa ha ko panya di vote tseno jwa le wa gana ba gana o bona mo le wana o re ka ga se wana o bane e jwa le ha ko panya di vote wana jwa le ha se se ka di vote se se ka di tu
0: ka di tu
1: re wana ho ino di di constituency ka mantswe a mang ka mo gwa ona wa ma siasia ne motlokwa e hlile o wina le batuwa ke peto wana o tlotse ka boka ha se taba lo bona ba ba hlotseng ha ba kopanya di vote tsa bona di ba kae empa he mma me ditaba yeo ke ha ke batla ke se ke ka e feta fela go bane e hle ke yona go buya di khantse di ntse ileng tsa bateng ha o tla boipuso me ka mmadi mabe bo hanyetse bile batswa ka makgalo o mtokwa ba ba ya ba ba ba UN ba ba ya Commonwealth ba ba ya EU jwalo empa di teko tsa bona tsa hore mmuso manyesimane a fetule maikutlo a ona
0: ne ba re ho se ka ba le boipuso
1: di kgethong hape ba ne ba hlotseng ba hlotse hanyanyana e le hore kapa ba ba tsheo sona le pelo hape ya hore a timanye semane a ga susutlela hore ka mo le boipuso empa ke itse ke re ke tshwere tokomane mona mtlokwa le ke e fileng mo ke ne ke bala di manifesto kapa mmamedi di mehoa ya diphati tseno ka ofela e tswang ka gare conference tsa 1962 ke bala go ka ofela party engwe lengwe lengwe tseno tse goro e ne e re ge batla puso hanghang independence
0: nowke ne
1: ke tshwere basotland times ka nako e ga ke re motlokwa
0: ke
1: kgale yanong tshwere ka nna tabola le
0: keleetaka
1: lepio e ka nae tabola e seng e sotlheile e yantane jale ke khanyena ile aba yona e re bakelang bolutu mamedi bane jwale ho no sona le felala no ena ka tshimpa ba e ba hlotse fela jang jang u bane bo iketwa ina laba e bo hanyetse ina laba ka cha ga ka ma gana isa jwale ha gana ka mangela tsa dipuso empa ha ya ba muso o tswela pele ntate manyetse man lona a tswela pele ya ba go tsana marina wa fihla mona ha tswa Botswana e a tketa o fa Botswana ela na ka mangolo a dipuso ho Botswana ya ba o tlang kala mashume a ma ga go kgweding yona ena ya yona ena e releng
0: hoya
1: e releng hoya yo mtlokwa Botswana bana ba ne ba newe mangolo a bona ka letsatsi la la 30 ba fumana boipuso e ba matsatsi a mane fela ka mora homono go satsana marina o teng le sotho mona le o etsa ntho e tshwanang le sotho le tse ha tloa Botswana ba satla e le gore ke e ya ntate bona ke re dithaka matsatsinyana a
0: mane le dikgwedi
1: ebile ke ama gago fela ba lebela o ka gobane ka ha e re di-three ho se bosiu ke hata batsang di etsala tsang tse o di ratang tsa jala ga go fetolelwa difolaga di fetolang e nngwe e theoa e nngwe e phagama jwale mmamedi ka nete ile a ba taba eno e bodutu bane jwale o ka gana ile motlhomong karolo e nngwe ne sentse le ena ya itswetse a basotho le boganyetsi gore ke ke ya ba karolo ya mekiti eno mme ka nete mpa he go fetse go ga e tsala he kala 4 Mphalane 1966 mmamedi ya ba go a e tsagala go satsana marina ke eno wa bona motlokwa ke o re go motlotle mošwashwapedi o re ke o fa mangolo o etsa mokana e mogolo wa basotho ka nako eno
0: enetse
1: le chiefparamount chief mošwashwa 2 mme mmuso o wa go tlwa 65 go isa 66 mmamedi o ne o bitswa mmuso wa motlotleng e seng o ne bitswa motlotleis government e seng her majesty's government ka mantswe a mang ne se re sutisutile ganyanyana monyesemane fela monyesimane ntse le yena ka odimo ke ena go go fa mangolo me mototlei ka pagere he mogane mo
0: ba tlhalofetse go na taba tsena di tswa go ranteng e senyala ka e le go motho a nan le gang a ile ipatle
1: e ya ntate ba na le mo ba ka atamela ba ka mo eletsi mane mo eletsi no kwala 22 mphalane 1966 mamedi o tlale ya ka kotlolo ka diketsalo tse ntse puso e bale ha ga ntho tse ding mofumadi Elisabetha ka ntle o na ntse le molaetsa wa bobedi o na ntse molaetsa wa monate monwela a bile a bontsha wa ke ile ka tšhakelana ya lona ka Tlhakubele 1947 le batswadi baka le moena waka ketelo eo ke ntse ke hopola gantle gaholo ke hopola gaholoholo mofuthu le mosa o re neng re amogetswe ka ona ee ya ntate epitso wa bolela ga ke pitso e kgolo le letsatsing le la mosheshwe ke hopola dipitso tsa lona le dithaba tsa gabo lona wa bolela mofumadi he wa bola ke molaetseng wa gae ono tate o tlileng ka go satsana marina ke enwa ee ke o fa mangolo jale motlotle mshoshopedi a bontsha o kanti ke a amohela ee ya ntate ya phahamileng haholo ke ka maikutlo a tebileng ee ya ntate a amohelang leqosa lena la motlotle mofumahadi ka mangolo ana a boipuso seo moholoholo wa ka ya kgabane a neng a se behile paballong ya mofumahadi ee ya ntate empa e le setho se sa thekeseleng sa kopano ya ditšhaba aukana ntate ee o ne a se behile paballong fela ee ya ntate e seng ona mofile jale o totobatsa taba eno motlotleng mofumahadi o bolela taba tseno ga a kanete ke amogela ka maikutlo a mangolo a na boipuso ena o ne a le teng ditšhaba sa gae ntate se se ngata gagolo ee ya ntate jale ke mona momamedi heo mo itseng bosiu he re tla ne re tlo dibala tlo dibalela bamamedi mtlokwa le gona gana jale melaetsa eno e mengata eno e meng e ne e reng e ba jale diflaga tseno di a fetolana e nngwe ya nyolo e nngwe ya theoa union jack ya manyesimane e fofileng mona dilemo tse 98 ya theoa jale ya lesotho e ntšha ya phagama tate ke ketsalo e ne ile ya ba mahlonoko ka mono ka lebaleng la dipitso taba tsena di etsela ka lebaleng la dipitso e ya tate mme jale ya batonagolo ya nako eo e re a ga gaheng setšhaba ee ya tate e le mogana la bua mogoa wa gae ne le go fela a ga amoeleng setšhaba e mo fana ka mongono e mo a amoela e mogore a ga aheng setšhaba e le go kwana molaetsa o ne o tshwanela bemomamedi

ebe ebe ona ko ona ibile o hlengwegeng ke boitlamo ba gone ba boipuso go bile puo tsengata mohlokwa ke go fe dipuo tsa motho le mshosho bedi mona tsenga ata tsa gona chebelo pele ha e ka taba tsa boipuso ene le fe e ya ntate mpa he bo a utlwa hala mmamedi go leeto leno ha e ba dilala la ba thata ha ka le hotlwa qalong ke la ka bontsha ke go matlo a ya gwana ka bontsha go bua le ba bang ba ba sa kena ka taba tsa boipuso ka tla hape ka tla tabenyam ha jwale ho sotlotla ho go ka ka tsebetsano mo ho tabenya go tsebetsano mo ho e bona hetse e khwahla khwahla ka mogadi kgetho tsa 65 me jwale ke ne mona jwale re sire le dikago ha

0: ene sentse le ntho e teng tate megalong ya pele le boinagano ba bapolitiki ba nako ene sentse le teng tate ke nete katamelo ena kana ba ne fapana fela ba sentse le teng morago o mongwe mogodi wa koana ona metsi a letlhaba motlokwa wa ba nako a galaka kang le ona ka gore lesotho le siwe le sena letho mme ke rata mamedi ke mpa ke sanka quotation eno yang ya ena se Alexander Giles ya gore manyesemane a seile lesotho le sena letho mamedi ga ba ka ba ntlafatsa lesotho ga re rentate o tla utlwisisa gore ga e ba ka 1947 jolo ka Queen Elizabeth the second mo a bolela mfone Elizabeth a bolela mona kile a ka tla mono ke le ngwana o na le mo 21 ka nako e koo kwa nnate 21 e le ngwana monyenyana ke tlile nagen ya lone mone e ba sekontiri ntate e sale seetswa
1: ya
0: tate a mosisi
1: monaya
0: tate yokomamedi hi ba manyesemane ke tla obalela polele eno gake ka leeaaoare ne re kala mo go senang letho ga o se o ka sheba mamedi ba neng ba bone ditshwantsho tsa gale gona masego ele jwang ntate wa bona gore o ne o sena
1: letho
0: e le go boipuso ba rona gona re qalile ka boima gagolo re sentse re na le boima bano ba go jwale boholo ba bontate banna ba sebetsang ba tshwarang ka thata jale ba tlameya gore ka lebaka la ntho tsena tsa dikgafa le dikao fela jale ba ile ba qobelelega jale baye kae ba ye
1: dimine
0: e be ba sia taba tse dingwe tsa taba tsa go ntlafatsa botemo taba tsa go ntlafatsa mafapha otlhe a mangata a bophelong tate ebe jale re shebana le taba eno ya gore re tlameya go itshetlega ka mesebetsi ya ka ntle ee re sena letho mme LNDC e ne reretswe gore e thusane ka go ntlafatsa ntshetso pele ya mesebetsi e ne e megolo ntate ka mantswe ya mange e fanang ka mesebetsi batho ba bangata ee le gore difeme ga di ba teng naga e godiswa ka tlhaiso mamedi e godiswa ka gore naga mobuo wa yona e be mobuo o tlhaisang e se ka ba ona o jwale ge lata dintho ka ntle fela ebe gona ga rena se re se tlhaisang LNDC ga e ne reretse gore e tle ga ka tse dingwe tate e fitlhele taba eno ya gore e be yona mofuta o re tsamayng ka ona tate ke LEC gale ke a gale le yona ke ya 1969 ka letlhako la mouwa ntate lemo tse ntse tlhano tsa pele ga go bonagale gula ga ba le tsitsinyo e ne kwa re jwa ntle le go jwale bonyane go robile le boiteko bona ba go jwale ga re lekerelekeng go tlhaisa mesebetsi empa ge ka baka la bona botsitso botlhokalo eno ya botsitso ba dipolotiking tate leeto la gona ga le ka bala ba monate le lona oba ile ba tabana ene ya go tshosane jale ya bakae ya ba dikgetho yole di atamen tsona tsena
1: beletsebua
0: kwana le kwana leka sepoleseng ka mona ba le ketselangena tsa go bela ebe ya ba mmuso ore so belaelela gache se ka ba motlatsi wa commissionera jale e se ka ba yena o santse a fana ka dithunya o boganyetsi ka mona go ya tlhaba dipelalong yana tse ngatanganate le go gantlente huwe dikgethong tsa bopedi jale e na tse nang le ditaba tsa tsona ee ya le tsona ke a kgore motlho mo re tla dithetsa re ka dithetsa tsatsine ke bona ka nakonyana sate le ga re sa tlo teba ka tsona fela re na le re ile boipusong jale go sona go na le kgatlhamelo e nanye ba utlwa boitekong yana ke bo ga na le taba godiso ya moruwa re tsepatsepaise maikutlo ga na le taba eno yagore ga re beele motlakase wa nna boramatse tebeke ke batla go sena motlakase jale re tamaya re beele company ya rona ya mme le koporasi ya naga le yona e ne tse bitswa corporation yona tate jale le yona e qala e sebetsa jale go boitekong yana mono jale go a tlatla fitlha dikgetho tsena tsa bobedi tsena le ditaba tsena le ditaba motlhokwa wena wa tseba ona le ditaba ga kae mme ga ngata ebile o tla fana wa batho re rata gore e keketso ke yona fela e ke nalane eno ebe ke yona fela ga gona dintho tse dingwe ka ntle le ee ka ntle go yona jale mamedi ga re tle tabeng yona eno ana ke qobule botlhoko gago le lona leno le yona le la 1970 dikgetho tsa 1970 date jalo ka ke tshwa kere go qala ka bo 69 ka mona ka mosong ga o santse o bona lagache ekaka go tlepela elo ya gore mokamedi motlatsi wa mokamedi wa sepole sa o ntse a fana ka dinye jale ke matha ka lebelo fela ndate ke re yaba wa lelekwa ge ke mogadi Clement Lepa ee ya ndate man kukuma wa bona ka mona ka

0: e ba mmamedi jwale ka ka e se le teng gona go etsiwa jwang ke a gopola go bjale ka batho bale ba tshwarwa ka mona bang ba etsang ba etsang ba etsang le gona ilena ka gwala thapo ntate leya tateu amaano le gona ba ka moka gomono ba tlhokala jale ke ntho tse
1: ngatangtatga ke re o na ntse a le teng ka nako tse ebile e ne le forose ntho ntse ding ga dilong tsa gone mona di teng maabuang gona
0: engwaetsalaaeaaenbona
1: ba dibua di lea o itse o tlo batla buela nnete fela o sa le mogogo o tsamaile ntho ntsele ebile o sosetse ena a le momane o top
0: sixkeenaena o na le teng jale e ne le ka kgwedi ene ya pele ya 1970 ka qomatsi ka morago mono ile a ba taba enene ya moferefere eno ya ha golo ntshiwa lepa mane jale ke mona montse ko jetsa ke ha bo mane Clement Lepa jale ya fa fumantshela go ke motho e mona tlhomitse mme ka ne le tlile nako go bonagetse bane le nako o solwana mo bona gore e ne le pm e ne le ona batho ba tlhometseng e ya tate jale empa ga motlokwa ka moka meferefere eno ka go fela bane ga ke gole a qala lwanewa ona kana le taba sengata ona tse feleletseng ba bolelela gona ma ga etsa tsena ga etsa tsena mapolesa ga etsa tsena bathunya ga etsa tsena ga etsa tsena le nyeweng ya motho yo thobotsho mashaile di a tlhaa ntatege tseno ke a goro ka kotolo motlokwa tseno ga re re ke ditaba tse etsagetseng ke kare ke kgaolo e seng monate gagolo ee mme re re basotho dinthong tse kang tseno ga be le nthong gore ithutang empa ke tla bolela motlokwa ka metsotswana fela kitse ga e ba ratla
1: kapaebefelwano
0: bane jaleng re re o tla bontsha gona ka morago go mono jale re le naga re le setšhaba diphati tsa gona na dila tsaleka ditiko tsa go busetsa
1: ditabamaaeeaeeaa mamedi re fitlha pheletsong yona ena re tsamaya ka gara leeto le na la baipuso lebitso la ka ke le kgadiampese ke motlokwa ka seboko ga se ke mogotong mane ga le tama ke re motho a ukwang e ka re taba tsena di bua ka tsela a sa di tsebeng ka yona kapa ka mo diseng ka teng e le wena o tla kopana le nna o tlo di otlolola nomorong ya 6278 6294 fitlhela nako e tlang ga e be kgotso.

motho ke o o buditse magama o mo memadi a tletse magama o foka ka ona fifing la pula o foka ka ona gwalo antsi a komela o khoefa kwa na le kwana o re bana ba batho ba felle mophatong ha ile ngwana nyeo le wa nyeo yena nete sale a se ka ba khutla o tlo khutle dikobo tsa hae fela le dipatlo tsa hae e itlegile ha tshwanela a binele ngai ba tle ba mminele gobane ena o tla be a setse mophatong kwana a sa khutla jalo thotsela ke seo se mo nkile moloi ntho e ya moso tla tsubalala e tsamaya e mogatlha banyamaweng qetelelong e mo tsamaisa setlhong ke bona jale ebile e mo gometsa jale motho ke o selomong a wela ditsang ba gabo batlo mo tseba ba tsebe setopo moya o fedile lenaneo ke la mmino wa Sesotho lenaneo le na le tlhophela gaso lefapheng lane la boithabiso le dipapadi a the nna lebitso la ka ke leganyang pesi ke motlogo kwa ka seboko ke motho wa makogo wa mogalaka ke sebidi ke seala se gaule motonosi ga se a gao a se tletse le gogoba le motlha o sa tlhabiwang ga motho lefota le ntse leng ga dithutobolong mona le gephu ba botlokwa ba e boa magapitla ke batho ba go golwa le dipudumaweng ga e se ke mane ga letjama ee mo o gata mabelete mabelete a le qakileng mogabolone le a tlisa kwana ka tlala gatela ona a tla gotlae le dithupula athe a mangwe a tla gotla a se a tseba le joko empa he mane madingwaneng ee.

0: Emhuru ke mogana qethu sekonyela ke re ke mama rirele wa dikonyela selwane se maipuipu ga mangqoko ba ha mangwane le siya mohlomo go ba mongatha ba o fitlile moqhesha namane yentle e molala e ga ile mokokoto sefubeng a ba tsa maohlola mogala hadi a tsa maohlola jwalo a ya lethota.
1: Ire he ha o le dina ke tle ke shebe bona ke tsa jwang bana nako tsona di a dumela gore ebe he ho tjena ka mong o leng ka teng ke makenyana tse fetileng tsane ha ke ne ke bua le ntate le ka nkopantsheng ka mane ka phamong ha le nkune ebile re bua ka tabanyana tse dintšhelelaneng le leng eseng lena ke re banna ntate ka nkopa o nyametse kae gore hela ntse ke le teng ntate ne re bua ka tsona ditaba tsena tsa thaba le go bona gore jwale diari tsa di ya go sele jwale empa la olojalo e re kenke mokogotlo goba ule a kampitsa le ena mono ntate le ka kopantsheng a patsitse ha gae kwana ga lenkone phamong jwale ke monka mona ke nka mokogotlo wa gae mono ga ke ne ke ile ka mono go utlwa gona ga bane ba qala banna bana ba la bana kapa ka nako ya madingwana ya diphetlho ya ga bana ba ngala ba sia batswadi ba bona gae bomma bona ka go kgetholowa ba ya bongalela tshwene banna bana ile ga ba ba bupetsa ba reng
2: gao mmale a tlhama wa kgotlhong matebeleng gao ga le dumeletshego keng banna e gao ya tswa pa ka thwa thwa ke tsa ho ha o o ya ba o tla ka le jela no nyana ha o o ma tswa ba nna te ba ga sha ba botla e ha o e o ga sha ba mo kha ga ga mo ke bo di ha o o ba tlo ba tla ka makhalo ka ho di hao ba fitlha ba re sa thata amogeleng hao o seka rapane sa pholo ngwana mmadiogo ga ba le yago hao a se a se wa se a bue fela hao ke seabe seng dino tse dikane go gao la senna tja ngwana mmantoko gao o ga ko bone ke legato la pelo ya kang gao sepakwe ngwana mmantu hao hao se ba go tsi motating hao ho mo rutse ngwe lebelle tse di tsho nyala tsa dikgo ho ja se ba ho la bile ma itumele ngwa o fa ba he
3: e ke utlwa ha sa mara ka utla tsa ka toho ka magana la se toko ba fu ba thubane ba tshileng khale go dikwana nya tsantwezi go metla jwa mafubi a tlhaga mogana a tlhabela ga setsa gae a tlhabela mane ka nna le go thodi monongwa monongwa ga sa falela sebata kwena thuto kwena thuto a tswa ka go motse seiswa falela loding a ikela kwana modimane a tsa go matona gae o mama go mama le mabidiko ba ntse ba fapadisa ditaba tsa eso tsa le go thodi tshwana le go setsagela etse boitsena ena ke banka a pile a pile tla nka batlhankana e batlhankane yang leodimong ya mothekolo le go thodi go mama le mabefola ba ntse ba bapadisa ditaba tsa so tsane go thodi ya gaolegangjakata banna ga ba ikamme ba le dibaltadi tsa bona ba tshweletse ba nonne mafoka metlhotlho ba tlola mahetlalase ta se toko ho le

0: jang
1: ho le so ha mhanu nya na ho le tse se fofa se khutle se tla se khutle le ma go nthabela asi o ka bo ga ba le bitswala ngo ho bana wa tlola wa la loma wa kala ma ka ma ga ho pere wa to motho ka se thotho ka tsaka ka la motho mo fogo mo fogo mo feta ma tlola mo diwa ka ma hlong ke pogo tsa bo me ke tsinya mantsa na mono ngo ha ho bana ma tsekela ha le bone ha ho fula ma thomo le e fula ntso ka ma thomo ntse tsa jwa ku di sa hantle bile ko rapela le khudong wa kala ma go fete ngwa bala o tla bula e tlou lasi ke tla hone a nya tsana ke tla hone a mosetsa nyana ngwe tsana go bana mo dipo wa tsoba o etsa dilo ka khaola ya ya
2: e re ha o so le jwalo ke ntse ke le ka hona ka mona ka 100 le ka ngo pantsi nga phamong e ga mhla ke ha ke re ke re batho ba ba batla go re ke tlo ba hatisa le bona ba ne ba beng go se dibeng e ho bana ka mihla ka nete ha ke ha yana ha ke ma ha ke ntshunya ga re dzima ke la ngwana Yesu e tla re fela ha ke bona so ho engwe le tsimenye be se ke ma ke re ke ha di sa a ha ke tsi wa lo ke a mengwe hantle taba di hlake hona ga tla gwa ngo itse hala gwa nga so ga ke feta mono makulwana sa bina se ke ma ke re ke ha di sa a ke tla be ke fositse a holo e ke tla be ke ile yona ntwa ne ke ntseng ho ga o ke gene ka fule tsimeng le seng la ngwane Yesu jale ke batla go nka bana bana ba lentate le kang kopantsehi mona mo bareng banna tebompele hetse ha Yesu ke kwana phamong jale o tlo seka wa re banna ha bolešano ena o sa go tswa bo phamong kwa godimodimo go lakana a tlile ke ne ke le teng ke a fitlha mo e bang go a fitlheleya e ke ditaba ke tla etsa jwang sekepe sele ke re mafutsana ka maoto a malele le o kena ntlo le ena le yane ka motlhomong o sa tla ke o jwe ke ga ke tsebe
3: Hallelujah.

animal in my heart,

Oh!

0: Gari, Hewa Nari, Hewa Gari.
1: Udae,
0: Hari, Hewa Nari, Hewa Gari.
1: Udae.

0: Bad Lua.
1: Yeah,
2: I'm gonna go.

உருகமாவா ஊஜமா.

0: Ali yuvası bulun kapat.
1: Yeah, I'm gonna go to the hospital.

La la la.

0: 문화.
1: 我叫我李贝贝，干嘛干贝哈？我叫李阿娘哇，哦哪里都木那。

0: Hajai Mukutuma, Hajawa, Bebe, Ramarabe, Hawatalia, Hua. Aunali Domuna, Aunali Domuna.
1: Bana ke bona ka letsatsi lena bua le le sele ya masala dibata le ya kwana botlhogisa ngwetsi le ya sekama le ya dikela mme ntumelele ga ke tloga ka moo ka nyokosoba banna ke theowe fela ke lelemele molele wa digwa ke pagole thota ke gatlhaule ke feta ditshilamelo ke fete matsatsana matsatsana dikgotlho ke fetole dikgotlhwana ke tlhoe dilo mong ke ngwa apagele jalo ka tshwene ba ge tshwene dilo mong ya theowa o tla bona fela ka dinala o salela o tseba ke logwagang jalo ke tlhoelela ka mona ee ka ga motlwang ka ga ntate monyane dikotsi ke feta mono qilwane ke feta bogalotso thaba bosibu moo ke tlhoelela gantle mabapi le qilwane mona empa e se e le kanto ena ka thuate ga ntate monyane dikotsi moo ke fitlha ke re tsitsa ke tsitsa gona teng e banna seke ke re tsitsa jalo gobane a tsitsa ke mane ga ntate Tumane ke bule le ena go phatsitse ntate Tumane fela ke moena ga o le mong sena ee ke a tshepa nako dumela ke tlanyoloa letlang jetsa ka kgwediane ya bolesome le motse o mong ke batla o nka bana bana ba ntate monyane dikotsi mona ga motlwang ee setlhabe mo bareng banna ke motsodu o kgang ke motsodu wa tswa wa sela pula dina matlopotlopo banna bana ga ba tsebe ba bua le gona ke eng gona ke selotho se ba ka se reyang ba ka se reka ka eng empa he ba tla ka selota sa poo ga ke go bone batho ba bangwe bana le gore ba leke gore ba leke chefo ka leme fungwane a fitlha abetsa selota sa poo ka lokote ga go wae wotla kgona o tsebe seloteng sa poo ntate go thata mono o tshwanela o bete ka ntho e batlang e bukagala le batho ga ba o šhantsa o tla bona gore ga bana banna ntse ba betsa mampodi ka lokote bankile thupanyana e tshesane ntse ba otla poo seloteng ate ao e tla ga e ba gogoela mono nete sa leme ga bo bona e tla sala itshwere e go etse medilo empa ke ditaba di tshwana le tse ding batho ba se ka nna ba o gogoela kampa tsa matlheu ya ba wa ba tloela o ntse go ake ke mosa ga mosa ke mogau ke ya matla otlhe ke akaletseng mmago gona ge batho ga motho a betsa wa thiba ebile o agela

I don't know.

I'll run it if you put a hand.

Yahweh Kuku. Oh,

Oh, my God.

0: zana avaza vantu masora kwana marimanda
1: me
0: e dadego ya

nete ka mehla ke re se sa feeling se a hlola nna ngwana ba thukana ka jola ke ntate ke sa fokola ka jola ke ntate ka hloka balai ka ba ka tsamaya ke laua ke medithaba tsa maung empa ga ngwana mogena a laua ngwana mofo wa ita lebitso la ka ke lekgakampese ke motho wa mogotlong mane ka mehla ke ere ke ntate wa tebole re thabile ke re lagang ka šwa kapa ka bolawa bana le fula ka letsebiso bana ba ka letsebiso tebole re thabile empa bana ba ka lelele le iphimole meokgo letsebe ngwane motho o nake kabelwa manong kabela bo matla ka bo mehaka jane nonyane fela tse phelang ka ditupo tsa batho ga ke etsa tjena ke buisetsa dikoto mabalong.

Nako ke hora ya borobong sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba tse phethelang letsatsi di balwa ke Puleng Sello. Mohlomphe itona go lontso kwane Matekane o re kgwebo e hloka boikitlaetso le mamello hore e atlehe. Mohlomphe Matekane o boletse sena ha ho phethelwa ditlhudisano tsa opeleta mantsoe a kgwebo tsa dikolo tse phahameletse mahareng tshebeletsong e bile maseru. Mo a hlalositseng hore kgwebo e lokelwa ho hlokomela hore e atlehe go sana le rothodi mohato seiso o re ditlhudisano tsena di thusa barutwana ho tseba ditaba tsa kgwebo le ho ntlafatsa boqapi ba saledi le montse tlase. A re boteng ba Mohlomphe itona go ke tlotla ka ha bogothaletsa barutwana ho sebetsa ka thata ho ba bahwebi ba kamoso ho sale jwalo go sana le rothodi o abetswe gau ya ho tshehetsa le ho ba mohlokomedi wa saba ha Mohlomphe itona go lo abetswe gau ka lebaka la seabo sa hae kgwebong. Mme diteboho letlotlo wa sekolo se phahameng sa Qacha Snack o hapile bompudi ba monongwaga le tjhelete e malodi a 50,000. Letona la molao le toka Mohlomphe Richard Ramoeletsi o re melawana e dumellang ho qosa ditudi tsa molao e lokelwa ho utlwisiswa ke bohle ka ha e le bohlokwa ho setjhaba. Mohlomphe Ramoeletsi o boletse sena ha a kwala ka molao kwetliso ya babueli ba molao mabapi le melawana e dumellang ho qosa ditudi tsa molao maseru mo a hlalositseng ha tshebetso ya makgotla e itshetlehile hodima dikahlolo tsa ho tlola melawana e tshwanang. A re makgotla ka basebetsi bohle ba ona a lokela ho sebeletsa setjhaba ka toka ntle le sekamelo ya letho. Mohlomphe Ramoeletsi o ipileditse ho ditho tsa mokgatlo wa diagente ho kenya tshebetsong tsohle tse tshohlilweng thupelong ena. Mme presidente ya mokgatlo wa diagente Advocate Dintle Tuke o lebohile bohle ka seabo sa bona thupelong ena, a kgothaletsa diofisiri tsa molao le tsa makgotla ho tswela pele ho sebetsa mmoho ho akofisa toka. Mokgethwa wa lebatowa la Kolonyama Mohlomphehi Mmahlathe Lempe o ipileditse ho lekala la tikoloho le meru ho fana ka difate tsa ditholwana tikolohong ya habo ho ntlafatsa bophelo ba baahi. Mohlomphehi Lempe o boletse sena tshebeletsong eo setsi sa pokello ya lekgetho Lesotho RSL le lekala la tikoloho le meru di neng di lema difate tse 200 tikolohong ya Hamodipale Ribe moo a lebohileng mohato ona wa ho baballa tikoloho. Mohokahanyi seterekeng lekaleng lena Mofumahadi Mosela ntsa mola wa o ipileditse ba ahi ba Hamodipa ho baballa morero ona hore moloko o tla ngotle une molemo. Ha ofisiri e kgolo ya megu le ka lemong ha di le go afokoti a hlalositse hore lekala le fuwe thomo ya ho lema difate tsa ditholwana le tsa meru ho ntlafatsa bophelo ba setjhaba. Ho sale jwalo Mofumahadi Mannehe Molapo wa RSL o re ba qadile morero wa temo ya difate ka 2023 ba lema difate tse 20,000 mme monongwaga ba rerile ho lema tse 20,400. Ngaka ya diphoofolo lekaleng la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng Dr. Mogo Ntia o re ba se ba entile dikgomo tse 8,000 seterekeng sa Bothabothe ho tloga ka la 31 Mphato ka mora hore Botswana e fane ka diente tse 100,000 tsa lefu la tlhako le molomo. Dr. Ntia o re letsholo lena la kentelo le qadile Bothabothe ka ha dipalo tsa lefu lena di phahame seterekeng sena. A re lekala le tla tswela pele.

got it on my hem hem. Ntibela mtibela ba re ke ke mnyatla na hle go le bua ke re bona botle mo tsale ba tsama jalo ha mo nati ba dutile sena sia le moya ka le bo ofela le jalo ho mina hane a re tsama mbela ha mo nati bona ba haisale ka le be mane ba pitsa ri pitsa mo rengele shomela metsi mmeri ke ba utlwile bo mphato wa ka sia le go nele tsana ba la mo nati ka nete fatsa go mmeri ke ba tlokang tsitiso ho sia le moya sena se se hold the station for the nation ka tsama jalo ha mo nati marampesi o ntutela sena se tulo o na tsama jalo ha mo nati a ho ka hangwa ha mo nati le ma qhubulu wena la pe mono ke matswene se mori matswene ka ga tsela ka se bitsa bona sebeditse ka makgethe a maholo sebeditse haholo o ne go ka na monate mone le puteng e sello ya re fileng ka letaba tseno tsa gorabo ka sa gorabo roponga mokampesi ore a re mtipo ke go tlisetsa a dikoto maballong tswa le tsone kare okay kare okay se phamola okay phamola e tsebaka batho ba mogotong le bitswa se phamola ka o le mong ke re se phamola kapo phamola a le ka mogotong ke re o phamola kapo se phamola fela le jwa re ke tsapa wena kitika ntsa tsilalo tsela ka jeno o kitikile o be monate nate nate nate re ntho e nngwe le nngwe le nngwe e bangwa yetsa tsela ka jeno ke tsapa o le ntse fela ka makgethe a maholo ha monate le lona he

Servus.

0: ba senwa go ba nnete sa le mthibo a go tlwele citizen ba yetse go ntwe tla etsa hala go tla matho
1: ana ma citizen
0: a se ya tlo a mthibo le radio go tla matho.

arba fela metsing e metlhano mthibona bone pele re feta goreng epoka se ka moraro ya lesome ke dipina tse pedi tsa gajana tsa nako a fetileng tse leng tsa go tla nakong ya tsona um ga ke tsebe gore na wena ne di o tshwara jwang ena he yona no um o ne o sebetsa bangka yona ka nako eno e bobedikeno

I don't know how to do that.

Kikete, nono, libede.

Hey. O no tsiba ga se rotla ka tsela e ka nyane se le bosiu. A se rotla ka tsela e ka nyane se le bosiu e supile fela me tsum tibana bana pele ga super handle. Ho di mahara ya ne le shwe mele metso le mong. A ke tsepa go tsela mona tsa tsela ka jone tsa ka tsa majolo ntle ka tsela ne tse papana tse se sang tse ratwang ke na luwena. Ka le ba mane ba pita dipitsa tla ke bua.

0: I'll turn it inside.
1: Oh, Shazy.
0: Kiss her too.

0: Hem Timo! Hem Timo! Outro de inside.
1: Oh, jeez.
0: Kiss it.

0: Hoja lo ena mamedi wa seama sa le soto metso tsa rona ile shume fela e ka morao ho hora ya le shume le metso e medi. Udumedisa jwalo ena mamedi letsatsing la kajeno ile sontaha sontaha sa le shume le metso e miraro kgwedi le borobong selemo ile sa diketetse pedi mashume a mabedi a nan le metso e tsletseng mwana mamedi wa seama sa le soto udumedisa jwalo ka gitla tsena udumedisa ke rapelang radio ngwane ke mohlakwana wa maphulo a di sema mana ma ile ngwa thela ma ja bloko entse le ka ofela motho ireng ha tlaja meriti theya ho ba o theya le eminyenyana ya diotlwana mme ka gitla tsena na mamedi ke ntate nkanane le maleta thojane mme ke a wamoela mamedi kwano selmoeng sa lesotho go le wena o tlo ba le rona o tlo leta thojane le rona mme ka nnete jwalo ka katoelo jwalo ka mehla hora e le ena e le reng ka nnete re qala lenaneo la rona wena mamedi wa sama sa lesotho ae ka nnete re le qala jwalo ka ditaba tse monate re lokela gore re qale ditaba tsa rona ka thapelo wena mamedi wa selmoya sa lesotho. Hai letwe.
1: Ka mana tolo ka magate.
0: Ka ofela.
1: Se tsha bana sa go mo tsela u di ingana le le mara tatu ya.
0: Ho tso ntatwaka.
1: Ntate wa phela.
0: Hai ka nete ke ya phela ka mohau ka ba wena o phela jwang.
1: Ka be la ha sa re ipata.
0: Hai hai sa le ke ipata ka nete ntatwaka.
1: Eh, yo ba u ya go se tsiga thape.
0: Ho jwa lo ntate.
1: Modimo ntate, ntate mo gona bona Jesu. Ke sa qala lenaneo lena le dikgolo la ga le tatho.

0: motshegare. Ntate ba le go bona re tle re le teka lerato le ka makgethe. Bo thusitse bana ba kulang tlhe Modimo. Bampe ba fole maqheku di maqhekwana lona, mangole, diholoholo, dipedi ba tloele. Le bana ba dipetlele, morena o kompo ba bone, o ba fodise, le baoki ba bona, bampe ba bepelotlhomo o itlhe, bampe ba baoke ka lerato le ka makgethe. Ntate le bana ba mafu a tlhogo, ba tsamaya bosigo le motshegare, ga kompo ba bona Modimo. Ntate Lesotho ke naga ya kgotso, dipolagano, dipeto, dikempe di fele, re phele ka boiketlo, jalo ka ga Lesotho le naga ya kgotso. Ntate ntse re kopa mafafatsane, a kampa a be teng, re tsebe go jala selemo se qadile ntate. Ntate ga se le ka thapelo ngata o ka utlwa, le mo e bang re sile, o a bona o le Modimo. Tlhononofatsa ntate mabitsong a magago ntate moga le moya o galelelang amen.
1: Amen.
0: Lebitso laka ke ntate o le Tathojana go ipatlela kgotso, kgotso tle auteng kana le dimma le Tathojana.
1: Go jalo ntate wa ka ke a leboa.
0: Thank you ntate.
1: A e letwe.
2: Ka lerato wa ka makgethe.
1: Ka o fela.
2: O shabana sa go.
1: Go jalo ntate.
2: Le tla go anya ntate.
1: Ai ke a phela ntate ka wena o phela jwang?
2: Go tsela hantle ntate.
1: Ntate.
2: Ke kopa go le wa thapelentseng ke ntate. O le tla tlhoya ke ipatlela gotsa. Ke le tate bine la mogana se fela se se tla pa le sotho ha te bua ke a fili montia.
1: Ntate.
2: Tanki ntate.
1: Ke a leboa. A e letwe.
3: Ka lerato la ka makgethe.
1: Ka o fela.
3: Ka tsabana sa kgomo.
1: Go jalo ntate.
3: Ke nyala botinkana ne le male tatu.
1: Kgotso ntate wa ka.
3: Wa phela.
1: Ke a phela e ka ba wena o ntse o phela hantle ntate.
3: Phela hantle ntate. Ke kopa o leboa thapelo e ntseng ke ntate. O le Tathojana ke ipatlela kgotso. Ya ba ntate. Ke nyala mogana sefela se setjha. Phoko binyana mogana sefala se se ja e leboa nna ke e leboa ke le ntate monna ke pela wa itirela ka kolonyama.
1: Ka kolonyama ka moo.
3: Thank you.
1: Ke a leboa ntate, ke a leboa, ke a leboa. Mme wana mamedi motsotso ya rona e leshome le e nang le metso e mene fela ka nnete. Ka morago hora ena ya leshome le metso e mmedi. Metsotso ya rona ka nnete e leshome le metso e mene fela. Ka morago hora ya leshome le metso e mmedi. Mo re yang teng nna le wena wana mamedi wa Sama sa Lesotho ke hore nyane ya bohlano. Mme ka nnete dihora tsena tse re tlotla re dinka mona re tlotla re dinka. Re letile Thojane ka lerato le ka makgethe. Ho tloha hore nyane e re leng ho yona e re tlohang ho yona ka nnete ho fihlela hore nyane ya bohlano. Ka nnete jwalo ka kamehla jwalo ka tlwaelo go tlotla re ba le ditaba tse monate haholo ka nnete re kganna lenaneo lena la rona koloi ena re e tsamaisa re e be lo fihla mane mo re yang horeng ya bohlano ka lerato le ka makgethe mme wana mamedi re tla e sebetsa ka gore ka nnete horenyane ya pele re tle re be le taba ya rona ya sehlooho ka nnete moo re tla fumana sehlooho mo re tla tshohla tse ding tsa ditaba tse re amang re le Basotho kwano gore ka nnete na e be re di atamela jwang mme motlhomong horenyane ya bobedi re tle re e kwale ebe ka nnete re tabe re qala tabe nngwe motlhomong re tle re re re sebetse taba gore ka nnete go utlwa rona wena mamedi o ka ikgethela pina e batlwang ko wena ka tsela e jwang ga tla ganna jwa le wena mamedi ka nnete re tlabe re lo fitlha horenyane ya bohlano re tlabe re lo fitlha ka nnete horenyane ya bohlano empa ka lerato le ka makgethe ha e leto wena mamedi wa Seama sa Lesotho.

0: eletwe
1: ka mahe
0: ka ofela
1: khona ka go
0: go jwalo ntate
1: ke ntse ke le boa e ke hora fela ha ga ntse ga leta ba ba ba ha tsake
0: e yanta
1: di ba ba
0: mamedi metsotso ya rona ka nnete e leshome le nang le metso e robong fela pele re fitlha jwalo kapa ka morago go hora e ne ya leshome le metso mmedi ha e letwe
2: ka lagato le ka magete
0: kao fela
2: ka tšhabana sa kgomo
0: go jalo nkgono
2: le a phela ntate nkanane le malta
0: ke a phela e ka ba wena o ntse o phela gantle nkgono
2: ga a phela ntate
0: go jalo
2: lebitso la ka ke nkgono tshepong ya ka ke tshepile mo wena qotheng tshitsong ke kopa go leboa thapelo e ntsentse ntate go leta phejane ke go ipatlela kgotso ntate binela mokana sesela se setšha a e leboa ntate monna ke pela wa itebela a e leboa ke leboa thapelo ke nkgono tshepong ya ka ke tshepile mo wena tshitsong ke a leboa ke ngwana o fela ngwaneso
0: ke a leboa nkgono
2: thank you ntate
0: a e letwe
2: ka lagato le ka
0: makgethe mamedi ae ka nnete metsotso ya rona e mashome a mabedi gantle godima tlhoo ka nnete ka morago go gora ina ya leshome le metso medi ae ka nnete e le bue ka lagato le ka makgethe thapelo eno e ntsweng ka nnete mme wena mamedi ae ka nnete re qala lenaneo la rona jwale ka maatla ke ga re qala lenaneo la rona ka maatla jwale mamedi ka nnete re re ae di thagoile re ka tswela pele ka lenaneo la rona mamedi re tlo tla re ba le ditaba tse monate ka go fetisa ka nnete mme ke a tseba gore letsatsing la ka jeno re ka nako ena ke sonta e se e le sonta ga wera mamedi ka nnete mme ka nnete ke a tseba letsatsing lang la moqebelo go be go ile gwa e ba le taba tse ngata batho ba be ba tswa mabakeng ka go fapana ka nnete ba bangwe ba itswela mafung ba bangwe ba itswela jalo meketeng e be le mafelo ge ya re lebile jalo mafelo a selemo mme ka nnete ke a tseba mekete le yona e etsagala ka bongata golo ke manyalo ke ntho tsena ka go fela wena mamedimpa he ditaba tsa rona bogolo tsona ka nnete ga di etsaetse tseno tsa mafelo a beke ka nnete re tla ba le monyetla ono ka nnete wena mamedi ore ka nako e nngwe re ke re tlae fela ge tso ore nna nne ke etsa ditaba tse tsena mafelong a ne a beke ke ntse tsena ka etsa tsena mme ka nnete gore re tsebe re nne re natefelo re tsebe gona mabaka ka go fapana mang o ne a etsang mang a etsang mang a etsang wena mamedi re ko fe jalo spirit of praise ba re bamba mzalwane.

0: Hailetwe. Hailetwe.
1: Kaofela.
2: Wa tsabana sa go mo dumela ke moholo wa ka.
1: Go tsontate.
2: O phetsiwa ngwana mme.
1: Ka mo haunta twa ka e ka bo wena o ntse o phetsiwang.
2: Mo wena o ntse mpa ba le tsontate. A ga le tsela ke ke le teng ga ke le mali. Na go ke a di tsibiso. Ba go kotang le ba itipika ngwana mme ka mo taba di dinga teng. E ko panta de monna jitela wa itela se o ko isisinya moholo wa ka ke go bua ka ka kwano ka khanna ke ke a le bua se moholo wa ka ke ntate moholo ke ntse ke go jana ntate monna jitela ya itela ka go lunya ma ka moholo o ko ntsha ka se moholo wa ka ke bona ka mo go tlo ka ha di yo nna mo ke a le bua se mo tsamaiso wa gona
1: ke a le bua ntate
2: tsa
1: go tsamana ni so a ka nete difonoke o re le ke le difonoke ka nete e le go rona ditaba tsa lona e dikatsela e jwang letle le go rona ditaba tsa lona dikatsela e jwang ha ile twe
3: tala ga tlo ka mahe
1: ka ofela
3: ga tsabana fa go
1: ho jwa lo ntate
3: o bua le ntate mo shung te ba lo ka mona ka ha kuting ha le ro nyane ntate
1: e ya ntatwaka
3: ke go pa ho ipiti ya totolo nya ka ya bobedi ntate ke tsena ka diphofolo
1: e ya ntatwaka
3: ntate
1: ya le bua ntate
3: ho le wile ntate
1: ha o be jwalo o ipitika ka nnete o ne a ipitika wena mmamedi o ne a ipitika metsotso ya rona e mashome a mabedi ana le metso e miraro ka morao hora ya leshome le na le metso e mmedi.

0: jwalo.
1: A re ditse ke ntate ya masatsanya masang.
0: E ya ntate.
1: Ne ke kopa go nkgone go kgotswa ke direla pro. A kampanpitsinya re ke re re gomgomo ke bona ra gatola ka maga.
0: Ke a leboa ntate waka. Ka nnete o tlhoka fela nkgono a ka motshware o bona a sa bone dinotlolo tsa gae, mme yona mamedi ya etsagala wa tseba taba eno e ya etsagala, o thole o tseba gantle gore dinotlolo tsa motho o ntse o na le tsona mogaleng wa gago mona, o ntse o na le tsona, ga o se o di batla ga o sa dithola. Jwale ka nako nngwe be ke anagana kere ga ke re jale o ka tloya ba o reile motho ka lebitso le leng ka nako e nngwe ebeleneng jale ga o sa dithola ka tsela e wena o lebeleletseng gore o ka dithola ka yona. Ke taba tse e tsalang mamedi gore ka nnete re na le go ferekana gono gona go na le go ba teng go na le go ba teng wena mamedi ka nnete ya e tsagala mme ka nnete o kopa a tshwarwe.

0: hona tje ka pa
1: ke mo ira langa matsatsing a le maza.
0: Oh, ke ngwana gangwa ya le go bontate le bonggono le bontate mohlo ka go fela ba ke ba o thuse gore na e betaba eno e jalo ke ho etsa lang ka yo.
1: Ke ya ndate.
0: Ah, ndate wa ka ke a tshepa ba tla hlaella ba o thuse ndate wa ka.
1: Thank you ndate.
0: Ah, ke a leboha ndate wa ka ha eletwe.
1: Thank you ndate wa ka.
0: Mamedi metsotso ya rona e leshome le na le metso e meraro pele re fitlha jalo go renya pele ka nnete ntate o ka yana o na ikopela thuso fela go bontate le bomme le bonggono le bontate mogolo ka nnete gore ngwana gae o na le ntho e nang le go gangwa e nang le wageya ka nnete ga a tsebe gona taba eno e bakwa keng ga a tsebe gona taba eno e bakwa keng ka nnete mme gore o kopa thuso eno fela o kopa thuso eno fela mamedi ka nnete gore a thuswe a uko rona ebe ditaba tseo tse jalo e ka ba di bakwa ke eng a tsebe ka nnete gona ditaba tseno tse jalo e ka ba di bakwa ke eng ka nnete o ikopela thuso

0: say.
1: Hai letwe.
2: Nka ra tla ka mogete.
1: Ka o fela.
2: Re tshwana sa home.
1: O jalo.
2: O ke la hantle ntate ka na ne le malta thusa.
1: Ke a phela e ka bo wena o phela hantle.
2: Ke ka ka ka nyeto phela hantle se se mo ya bro.
1: O jalo mme.
2: A re ka ba mo nenta twake. Batho ba ne le ha ba ileta ka tsebe. Ha ba etse se tswang thujane mmone. Ha ba gona le senotlolo sa go kena mo. Le bona ga ba se etse. Gobane ke ge ba se ba tlile lenaneong la malata thujane.
1: Go jalo.
2: Ha ba etse se tswang thujane mmone. Ha o le lapeng la motho etsa se tswang lapeng leno. Wale ha re thuse ntate he. Ntate tumelo ya ka empa gore. Ngwane eno o na le sethwathwa. Ke ba mona bao e reng ga a gaile ebe re tlameya go mo kenya ga ba ka ganong e le gophogolola leleme a itomme. Ga mo isenya ke eng
1: ebe motlhomong o na sa sa ya gangata bela bona e sa e mo reding taba
2: tšhatšho.
1: Iche ha tsho ka nnete.
2: E ya le ke ka ntina le ka ntine ke sekgwa ke se sotho ke dingaka.
1: E ka bo. Ke
2: buya sa maila bo.
1: Ya ke a le bua ke a le bua ke a u go ntsole ha ufi.
2: Ntse ke le pela ha ofela ke bona ka ha ke re ke ya fa pa da bo. Na tanta sa ke se ka go.
1: Oh.
2: E lo ntse ke nya ke bona ka kopa e hai a vinya.
1: E.
2: Ntse ke nya mele.
1: A la utlwa fela.
2: Ee, teng a o ka re thusa ka gore teng ka nnete ba kene ka lepetso. A o tla bo sebedisa ba itse se itswang kwa.
1: A ke a leboa.
2: Amen.
1: A letwe.
3: Ka lo rapela ka magete.
1: Ka o fela.
3: Ke tla bana sa go.
1: Ho jalo.
3: Nna la ndeng ka nna mo malta.

0: kgotso ntate.
1: Wa teng.
0: Ke a phela e ka ba wena o ntse o phela hantle.
1: Ke a phela. Na ke kopa ntate mono o tabue setsa. E na e ke e sebedisang nomoro ya sefe tla ja metsitso ya gae. Go sane ke tla batla metsitso go yane ya five ke re bue. Jale ntate eno a re ngwana o na le wa etsa bang o a kgea.
0: Ee o a kgea o a bopetsang ntho e kang o felelwa ke moya.
1: Ane eno o na le methapo e mengwe e kgathang go yena mono. Oe e gafola madi a tsaetse jenang a ka le o reka moriana o thong kama moriana wa kama wa madi a monwe sona ka teaspoon a tla bonna phetiwa ke ba ba teng mono. Ke a leboa ntate, ke ntate monna ke pela wa itebela ka kolong.
0: Ke a leboa ntate monna ke pela wa itebela.
1: Thank you ntate.
0: Nka nnete ntate dikeletso tse ke tseno di hlaile tse pedi mono ka nnete go thwe o ko leke ka sesotholole ka segweng, mme ka nnete ntate ke eno wa boela wa bontsha gore ae o ko lo batla moriana o thweng ke kama o lo batla moriana o thweng ke kama ka nnete wa fumaneya wa fumaneya o ko batla o kole ke yona o monwese ngwana ka gaba eno e nyane ditaba tseno ke a tshepa ka nnete gore ae ga di le jalo di tlakile mamedi metsotso ya rona e supile pele re fitlha jalo goreng ya pele supile pele re fitlha jalo goreng ya pele.
2: Yo go dumisa o thina bo mahleng
3: wa bentelanga.

0: jehova ungiyeki hey
1: hayiletwe
2: bona vantora da magade
1: ka ofela
2: e tsabana sa go
1: ho jwalo ntati
2: ntati ke na fitoko go mo a jile ditsolaka
1: e ya ntati
2: ke mo mong a ja go hantle ke tle ka o go wa hangwa
1: I want to go to the house.
2: Aba itse se tswa nka mme le nna ke hadisa ona mono
1: e ya
2: nna ke nna nna se di yong re aba ke nna ntwe ya ne a ke ba ile taka tse re bo
1: e ya ntatwa
2: e ha ba tse bo re ha ile ke ka le gato le ka magetse ka o fela ka tshabana sa go aba itse se tswa
1: e ho jwa
2: ka re ga pela ga se di bo tshabela le bo ba ka pela ba se di bo tshabela lo ka go
1: e ya ntate
2: ke a le bua ya
1: bo. Ai ke a le bua ntatwaka.
2: Ke tla tlhoka ho fitso go kumoga o tsentala ga mona. Ka ntse ga bala ya kolo ya maponisa.
1: Ke a le bua.
2: Tsangi.
1: Mamedi metso tswa rona e mihlano, pele re fitla jwalo ho re nya pele. Metso tswa rona ka nete e mihlano, pele re fitla jwalo ho re nya pele.

0: Hai letwe.
1: Hello ga tlo ga mahe.
0: Ka ofela.
1: Ke tlhabana sa fulu.
0: Ho jwalo ntati.
1: Ke ntati mo tsamo na hana ka te bo tabuti tu te mo ri khapu.
0: E ya ntatwaka.
1: Ga le ntati ha bulela o gona o se ba ke singa le. Wana ye ino aka mo tsa pano bo tabuti mo na ho ntati mo tsamo na hana ka te. Ke a di bua ntate mo tsamo na hana ka tse.
0: Ke a le bua ntate.
1: Ke a di ntate.

0: Mamedi metsotso ya rona e mmedi fela ka morao ho hora ya pele. Metsotso ya rona e mmedi ka morao ho hora ya pele. Ha e letwe.
1: Hello, atola ka mahet.
0: Ka o fela.
1: E ga bona sa o go.
0: Ho jwalo ntate.
1: E ya tate. Ntate ho ma monyana ka Maria le ya.
0: Ntate.
1: Ati. Ke ga ntate ho ma monyana. Matirio Maria le ya.
0: E ya ntate wa ka.
1: Ya na go pietse ho ntate mo le go go no. Ke go go ke tla sa ntate mo go ba go thabote. Ke go pala dino tsolo tsa hae.
0: Oh, ha o tla hlella a tla di fumane ntate wa ka. Ha ke re tshe o tlile ditaba ka ofela. Tsa tshebetso ya ka ntlong e.
1: E ya ntate
0: wa ka. E o tla di tla hlella dino tlolo tseno.
1: Ke o ntate.
0: Ke a le bua ntate wa ka.
1: Ha e ntate.
0: Mamedi metsotso ya rona e mene fela ka morao ho hora ya pele. Metsotso ya rona e mene ka morao ho hora ya pele. Mme mamedi ditaba tsa rona di kgutshwanyane fela di bobebe. Taba e ka hodimo taba ya bohlokwa e etsahalang ya ditaba tse leng hore ka nnete ditaba di a etsahala lefatsheng ka bophara. Ditaba di a etsahala ka hare ho naha ka kwano. Mme taba e ka hodimo mamedi ke taba eo re tlang tshwarong kapa kgalemong ya bana ba morao tjena. Tshwarong kapa kgalemong ya bana ba morao tjena. Mme ntlha ya bohlokwa fela mamedi ke hore ha o sheba ditaba tse nang le ho etsahala morao tjena haholo ka bana, batswadi ba ne ba leka hore ba kgalema. Hangata ho fetanyane morao tjena di bonahala di se di tswa taolong, di tswa taolong haholo. Ntlha ya bohlokwa ke hore ka nako e nngwe motswadi a re wa kgalema ebe ka nnete o qetella a entse phoso a na wa kgalema ngwaneng wa hae. Taba ena ke re sheba tjena re le lenaneo la rona la re le tathojane ka tsela e kgutshwanyane fela e tjena. Mamedi ha o sheba na tshwaro kapa katamelo ya bana ba morao tjena e ntse lokela e nne e tshwane le tshwaro ya bana ba kgolong ya morao kwa, mohlomong ya bonkgono ya rona ya dilemong tse ntseng di tla jalo, kapa ba ba morao tje ba se ba hloka tshwaro e fapaneng. Kapa ntlha ya bohlokwa fela mamedi ho na le motswadi yo reng kere re ka re o kgalemela ngwana ya baneneng re re o fositse a kgalemela ngwana wa hae, kore tshwaro kapa katamelo ya bana ba hona tje ba morao tje mamedi ha o e sheba na e ntse e lokela e nne e tshwane le ile ya pele. Taba ena mamedi e hlaha tabeng e kgutshwanyane fela ye e sa tswa ho etsahala bekeng ena e re fetang ho yona, mo e leng hore ha o sheba mamedi ho na le letlaleo mona e ileng ya nna ya hlaha ya ngwana e leng hore tlaleo e bontsha a ne a fihlile bosiu ha a bolapeng kapa ho fihleng ha a bosiu ka nnete ka re kgalemoela ba o tswa kae ka nako e kgutlela mo o tswang. Yaba ke moo ngwana enwa a ileng a tswa a tsamaya hona hono, hobane rona ke re nakong tsa rona dilemong tsa rona re ne re gola ha o ne o thokutlela mo o tswang o noema ona monyako mono o kampo wa bina a sefela wa rapela ka nnete o kopa tshwarelo. Bana ba morao tsena ha o re kgutlela mo o tswang e hlile wa tswa wa kgutla o ikela mo a ikelang. Jwale ntlha ya bohlokwa e tswa hona mono, mme tlaleo e leng ya hlaya wena mamedi ke hore ngwana e la re ha o tho a kgutlela mo o tswang ya ba wa kgutlela mo tswang ka lehlonono kapa ka bomadimabe e ka re batswadi ba hae ha ba phele mmo. Jwale o la itloela ka hare ho masego ka mona a go ikela kae kae ho ye mong wa batswadi mohlomong toroponyane ya tiatianeng a go ya ka maoto mmamedi o tlo utlwa ditaba tsena ona di ka tsela e jwang. Mme tseleng ke moo a ileng a fihla a thola koduwa ka nnete ya ba o tshaiswa ke koloi ebile o fellwa ke bophelo.

0: jole ntla ya bohlokwa mmamedi go rena e tshwao ka pakatamelo ya bana ba morautsi e ntse e lokela ene e tshwane ka pa yole se re lokela ha re le batswadi morautsi e batswadi ba tle ka katamelo e fapaneng mohlomonye re ka reng e sele bonolonyana go feta yane ya pele na motswadi o teng a ka tswantse leng ya hae ka pa motswadi o teng mo mamedi e leng hore e ka re ha o moshebe ya ba gege motswadi yo o fositse godiso na e teng ntho jalo ya gore motswadi re ka re o fositse godiso ga re ya re lebile ditaba tsa bana ba ba morautsi ka maemo ao a pheleyang a bophelo ao bana ba phelang mme taba ya rona e kgutshwanyane e bobebe jalo fela wena mmamedi wa seemo sa Lesotho ka nnete e re na ebe ka katamelo fela ya bana katamelo ya bana ba morautsi papisong le katamelo ya bana ba pelenyana na re ka re ka nnete re ntse re lokela go tiswa letsoo kapa jale go se tlhoka maemo a beterenyana go galemeng bana ba ba morautsi moloko o wa morautsi wena mmamedi wa seemo sa Lesotho o se o fapane le ole wa pele mme ga e ba o fapane motlhomong ke eng e etsang eke morautsi ba qetelela ba se ba fapane ntho dingata tse motho e mongwe a ka buang ka tsona a di bua bontsha gore gona e ka nna bagolong tsa rona ka nnete le dithelebišene tsena fela dialemo ya pono re ne re sa di shebelele le o di shebelela mme re ne re sa o kgematla dinthong tse ngata ntho nngwe le nngwe e ne e le gore na batswadi ba itseng le metswalle ka ntle itseng kore go ne o sena ntho tse ngata tse re kareng di a re hemela go ne o sena ntho tse ngata tseo re kareng di a re hemela wena mmamedi mme ge o ne o sena moo re o gammatla teng go ne o sena moo re o gammatla teng a gore ge ka tseba go ikarabelela ditaba mme bana ba morago tsena ka nnete ke mehala ena ya thekeng ya moraorao eo ba shebang tsotlhe tseo ba di shebelelang go yona mono ke ditaba tseno kao fela mo e leng gore ka nnete ba shebelela dialemo ya pono ba se ba na le dintho tsena tse re di bitsang dikomporo ba penya mono ba etsa ntho ba e batlang ba iketsetsa ka moo ba batlang tsebo tsa bona se bile di le godimo le go feta batswadi motswadi ga e le motswadi mono ka nnete ga a utlwa eka ntho ya motlhola a utlwa eka go penya mogala wa gae mona go a motlhola e ka setsana le gona go kenya go bofša fela gore ka nnete e laeshe gantle moo go a re tlola go tlola batswadi ba bangata o santse a fa bona bana ba banyane bana ka nnete ga nkenyetse mono fela kuko gona ditaba tsa ka di ka tsela e jwang ke tle ke tsebe go tshwara beo ke ba tshwarang ba di tseba taba tsenong go bobebe ba di tseba yona mamedi ditaba tseno go bobebe ka nnete mme ntlha ya bona e bohlokwa fela letsatsing lena la kajeno na katamelo ya bana ba morago tsena mamedi wa seemo sa Lesotho ga re sheba re utlwa e ka e se e tlhoka e fapane gagolo a re ya re lebile jalo ditabeng tsa galemo gagolo a re ya ditabeng tsa galemo wena mamedi ke taba e e lokelang ka nnete e fapane e lokela e fapane galemo ya bana ba morautsi wena mamedi wa seemo sa Lesotho goba ka nnete diqeto tseo ba di etsang ga o le motho o tla utlwa o ipotsa gorena ngwana dilemong tseno tsa gae re bua ka ngwane re karang o dilemo di lesome le na le metso e meraro mamedi sebete sa gore a tswe ka nako eo e bang wa tsamaya ka yona a re o tla ba lo fitlha diateaneng ka maoto a tloa masego kore wa e utlwana ke taba e jwang eo ga bana bane ba gale ka nnete o ne o tseba gore tse dingwe tsa dintho tsona ka nnete ge a tseba gore ke betsa etsagala ka mokgwa ono o ba dumelang gore di ka etsagala ka ona ge a tseba gore letswalo la bona fela letswalo la bona la bongwana le tla dula le le teng bana ba gona tsene ka nnete ae e fetoile taba eno e fetoile taba eno ka nnete ditaba tsa bona di se di fapane tututututu le tsa batho ba baholo ditsebo tsa bona di se di le ka godimo gagolo le go tsa batho ba baholo mamedi metsotso ya rona e lesome le e nang le motso o le mong fela ka morago go gora yena ya pele ga e letwe kao fela go jalo ntate
1: motsadi eno o fositse ka o moleleka o jaola motuela kena.

0: ka tlung jwale ha qeta ho kwala monyaka. Jwale a fake le nala. A mmotse na o tswa kae ka nako ena na wa itaola na ke ha ha imo.
1: Ha ke re jwale e ka nna ba ola tshwore re bua ka ba lebeleng hore o tla o isa maponiseng.
0: Ya e le nala ipa.
1: E le nala leno ha ke re ka o isa maponiseng ka lona.
0: Ai, ai, ai, ai. Maponisi a tla bolela gona ngwane o itukela ga a pitse bosiu.
1: Fela he ntlha ya bohlokwa, ntlha ya bohlokwa ke ya gola ke gore na katamelo ntlheng ya kgalemo bana ba ba moraotse papisong le bala ba pelegile kgalemo e ntse e lokela e nne e tshwane.
0: Ee, nna ke a trapa. Na, ga ke nantse ke re maponisi ke a trapa.
1: Hua hao.
0: Ntate a ratile dinotlolo tsaka kere ke mo fe tsone ntate waka.
1: Eya ntate waka.
0: Ke hlano ha ho letho.
1: Hlano ha ho letho.
0: Pedi robedi.
1: Pedi robedi.
0: Ha ho letho tharo.
1: Ha ho letho tharo.
0: Nne wa nngwe.
1: Nne nngwe.
0: Why is noto?
1: Hurra.
0: 228.
1: Eya nda.
0: 03.
1: Ndati.
0: 41.
1: Ah nda twa ka ga lebuwa.
0: Thank you ntati. Ke ntate ganyane la motsia.
1: Oh. Ntate moholo yena gore ka nnete ha yena wa trapa ha a nna le taba tse ngata ha a na gore na maponisa a kena jwang ngwaneng wa hae. Ha a kenakena le taba ya gore na maponisa a kena jwang ngwaneng wa hae. Na gore wa shapa ka nnete mamedi. Mamedi metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e mene ka morago ho hora ena ya pele. Ha e letwe. Kaofela.
2: Ke tshabana sa khumo.
1: Ho jwalo ntate.
2: Ntate ke na fito go kuma ka o tentara.
1: E ya nta.
2: A tsena go go motho na sa batlo khala ngwala yini.
1: E ya nta.
2: Ha ngala, ha ngala, wa ngala mo sa itse ba.
1: Mm.
2: Wa ngala. Ke na sa kopa tsagalo ke kopa le ntshagalo ba tswadi ba ka. Kana go mo ntse ba mala wa re la pa lo la bo. Ha ta me o fitla ka nako yini. Yo a se le ntayo.
1: Ee.
2: Go luka ha ile ngwana. Ha ke re ha ile ngwana o tla me o tibe o mala wa lapi mona go fu.
1: Ee ya nta.
2: Ya la ha o mala o tsa ma o tsa ma se go ya tswa na ka le di di di di tsa go lontho.
1: Ha ke re jwa le mohlomo wa tsa tsedintse tse o ka reng di ama le bana ke taba tse o tse ba tsebang hore dikamano ha di hantle dipakeng tsa batswadi ka nako engwe.
2: Ah, tsinta ke ha o le ngwana o ngwana o ya ka nna. Ha o le ngwana o ngwana ha o fihlile ka morana go kopa tshwarelo, ke kopa le ntshwarele batswadi ba ka.
1: Hmm.
2: Ya le bua ntate ke ntate ke na fitse go
1: bua. Empa ntlha e nngwe ne ke batla go bua ka yona fela ke hore empa na katamelo ya bana hona morao tse o bona e ka e santsane e lokela e ne e tshwane.
2: Ai tsotse ipela ska tsile tsanele ya me ya pili. Ai tsanele ya me ya pili.
1: Tsela ke le bana ba bonolo, bana ba bonolo ha o qala go atitisa ke mo ona mo wetsa la ntabatse.
2: Ba le bona ke o tshwaetse ke go lojwana.
1: Mamedi a ka nete o gawile o gawile. Ho ba jwala ka nete ha o e sheba la ho go atisa ka nete bana ba mogao tsena. Ba tobo tobo go ba tobo sela ha wa titisa ke ba no fela ba monyuwa taba tsa bona ho itsala taba tse ka ntse di buela taba tse nka ofela di khutlela ho wena ntlha bohlokwa fela mamedi na katamelo ya kgalemo ba neng ba mogao tse ntse e lokela e ne tshwane lila ya pele ntlha ya gona e mono fela momamedi wa sema sa Lesotho gobane ba bangwe ba batho ba na le o bua ka nnete dintho a se di etsaetse se di etsaetse ka moo di etsaetse utlwa motho a bua gore mangmang a ngwane eno o tlotse batswadi o itlwa o ipotsa gorena na ebe motswadi o teng a kareng ka nnete o labalabela kapa o thabela gore ebe ngwana e tlile o mo tlotse na ngwana e tlile a ka tlola motho a ka hlola motswadi gore motswadi a ka tswala ngwana ngwana a boela a mo hlola ha ile twe
3: ha ga tlo ka magete
1: ka ofela
3: ke se bana sa go
1: ho jwalo
3: ba dinya a se re nda tenga na nena malta
1: a ka nete ha se ile ntatwaka
3: ya nda o taba ya hao gore na bana ba khona jwa le dina e ba pele na khalemele ka tswana
1: e ya nda
3: wa tseba bana ba khona ba le dina a tseba na ba ba re ho mo khalemele o bone a swaba
1: e
3: go mo ta topola mlo me khalemele ona dina ko o wele na hanntse hanntse o mana ka ba tseba ntse ye ka hakira ha ke ba tla ka bana o tla tla lo ena hanntle a bona ho ntse ke ka pomme tlo wa ngkhaleme mana ka ha ke ba tlisa letso bana ka tlisa letso o ta ngisa bo di flaga ke bana ba ba di flaga mba na ba hona jwa
1: hmm
3: bona ne ka se bana ba di flaga ha ono to khuta e mo ya ndi ke ma mo nya ko mo a ke mo mo nya ko mo na ha hla o ntse le mo ke ba mme o pa tshwara elo mme ne ka ba ile ntate ntate ke kopa o ntshwara elo
1: hoja
3: nda tota u jo ngwana na kopa tshwarelo a kena ka dumo ya ke hena ba nwa thela ke ya bana ba bona ba le tsena a ikhono u ba tawe yele na hani be ke ba di nesta ba bonolo o ya ka sisita ka ka maemo a bona ke ba di tshe ka 16 ka maemo a bona a hona jwa u yele na hani to ngwana ka ba tsena na ke ba tla ka bana ngwana ka a u ka jena ka tla ka bana mme a ku betse hore tsaka kavana
1: e hantlantla
3: ha ile mo shengano bo a ena mona mulo a mona tsaka kavana mona yo mo manje ho sebidi a gena ka dinga jo ta bona ho etsa bana ba sa ba dula mba ho hopotse na go ena ka ofela e bile ha etsa ntho ha he ntate wa batlo ngomanya a tseba ho jwa mushapa ha ka mushapa fela flaheng
1: e ho ba ihle ha ho sheba ntla bo hlokwa go hana tsena ba ithlokela ho qekiswa go re ihle se re lokela ga ba qekise
3: o motsakisa ko ha wa kre ke mo tsela fatshe ya ntate ke a le bua ntate ke la setse
1: mamedi a ka nnete metsotso ya rona e le shumele ina le metso e robong e le shumele ina le metso e robong ka morao ho hora ya pele le shumele ina le motso e robong ka nnete ka morao ho hora ya pele bana ba hona tsena ka nnete ba bonolo nolo nolo nolo nolo ehlile ba hloka hore ba qekiswe ehlile ba hloka hore ba qekiswe ba hloka hore ba qekiswe ka nnete taba tsa bona di katsela eno e leng hore o le motho ha o ba sheba ka nnete o tlo ithuta hore tse dintsa dintho o lokela o lwena o be boemong bono ba bona e hlile o hloka o be boemong bono ba bona ha e letwe
4: e ka le ratela ka magete
1: ka ofela
4: se tshwane sa go
1: ho jwalo
4: ke ke se fetse mangane ntate ha nke ke ka ba le ngwana mona ke tla mo tlekisa he e nna ke tlekisa ke mang
1: he di
4: ngwana a tswa di thethefatsi mo ngwana a nwa jala dintho tse a ithomelang tsona kwa ke mo godisitse gantle ke mofitsitse tshabolela ka tong la modimo a di nka kwaga kantle majwa dipukateng e be ke tlo mo tlekisa ge e kale mona ngwana a dithethefatsi wa tlekise kapa go feta moo ebile le ntlo ya ga wa ka e chesa e le ngwana a ferekaneng fela a santse a qetiwe ke dithethefatsi ha re tekisi ntate a se bohle ba tla uisa flage nna ba ka ke mo godisitse ka tsela eo le gona re neng re godiswa ka yona ngwana wa shapuwa ngwana ya sa shapuweng ke setupu se mona se re tlo se shapa se gana o kena le ka lekeseng ngwana wa shapuwa ntate ga lema o golwe o lekile
1: o ska tlwela
4: ke wa re ngwana ko wa mehleng ena ya ba ntse o sa kgaleme ngwana gobane o re ko wa mehleng ena ko wa mehleng e go ba go etsa e le bana nna a ke na wa mehla ga ka mona mehla a ka nnete gore le mohlang ke nang le ditlolo ga fela ntse ke phela ga ke na mehla
1: tla utlwa ka wena
4: gantle ntate
1: go ba ntlha ya botlhokwa ebe yone eno ya gore jala motho eno o ka haka fela dintho tsotlhe di batla go gala o le nna o robala nna o ja nna fela jale ke ntse ke batla gore ke nne ke beng eo
4: jale ebele re a tlekisa nna ga ke tlekise ngwana ntate a ka nnete le mapolice mmane bana ba ntshiwa nnete kang ka thupa jale ebe ka tlong ka moo teng ke a tlekisa
1: ga ke le jale bona ba tlabe ba re ba na le ditokelo
4: oma
1: bona bana ba
4: bana le ditokelo tsa boeta o fitlha ka nako e batlang ka nako e ratang ga ka moo
1: ee ga a tloa o isa folageng
4: nna wa ka le gona tsena o rata snooka ga a tlotse nako yane o re dumelelaneng ka yona ga ke botla bankile senotlolo ga a se kukile ga ke itshenyetlhoo ke kenya sa ka monyako mone fa ga ya ke ra slokena o tla tsamaya o tla ema festre mo nang tlhalosetse gore na ye ke ya mang nako na re bulile ka e nako aa nna ntate ya ke na ngwana metlha gaka kore
1: ga
4: ke batla gore le modimo e tle re ga ke fitlha mane
1: mamedi o gauile ka nnete o gauile empataba tsa ga ditlhakile ena ka ga gae kore e makatsa gona mono mamedi gore motho yona o ja wena o robala wena ntho nngwe le nngwe e re wena ga e letwe
5: ka ratele ka makgethe
1: ka o fela
5: o sabana sa kgomo
1: go jalo mme
5: ee ya ntate ke a kena puong ena ya gago monana ka nnete nke ke beka dumela ngwana a tletlang laola ka gaka ke tshwana le mme ngwana enwa ke a mo fepa ke a mo tlotsa ke mo kenya sekolo jwale ena o tlilong laola ka gaka a fitlha le bosigo mo na teng ka teng ke kebe ka dumela o ganke ke ka dumela o lokile ga a sana le marato a gae ga a tswe ka gaka ee a ye ga gae mo o atlang go itaola teng le metswalle ya gae mona gaka gona re godisiwe meriti ga e feta gae mone le go tlameya be re sentse re le teng mone go ba ene se maga gona
1: ee nna wa ka ona re o tlele letsatsi ga o tsamaile le lona o kena ka tlong ka mona o ntse o le le teng
5: go jalo ntate o shebile letsatsi ore letsatsi ga ke keng la ntshwanela ke le bakeng se itseng kapa ngwana motho letsatsi a ka la ntshwanela bakeng se itseng e tla ba ke thusele ntle le ga o ne o ile dipapadi le teng ga o ile dipapadingo tla nna o fitlha o tla nna gore o fitlhe ke letsatsi le dipela ga se ga gao mane ga se le gore mmeno o entse phoso ntate ga e tsa phoso ke leratong la ngwanena la gobane o a itaola gore a tla ba e thulwa ke koloi ee o a itaola mona mo e seng ga gae mme ena ga e tsa phoso ga a na le molato ka nnete bana ga ba galengwe ntate ga ba sa utlwisise ga ba tsamaye ntate ba e dula mane ditakaneng le banna bana ba bone
1: ee mo ba kgotsofalang
5: mo batlang go kgotsofala motho a tloe mona ga ka mona go sa laola nna o ba le nna monga mona wa nlaola e le ntate wa mone a ntate ke mme madimo a ka so mogotlong
1: ke a leboa mme waka
5: ee a ntate
1: mamedi metsotso ya rona e mašome a mabedi a nang le metso e metlhano ka morago go hora ya pele ka morago go hora ya pele mme taba ena e bohlokwa yena mamedi ka nnete gore ha gauteng ke ha gao e le gore ke nagana gore taba ena e ntse qala gore thuto e ntse lokela e qale mono ga mona teng gore nna ntho nngwe le nngwe e re nna seeta go lla saka mona seeta go lla saka sotlhe se e tsalang mona ke ka nna e seng ka tsela efe kapa efe ke ka gona e tla re ga a tseba go sa entse tsena a tseba ei maaneneng monga teng wa balo etsa tse monga teng o e tsala tsena go e tsala tse go ba bona ka nnete ga o ba sheba maemo eo e kang ba ga o ke tsebe ga o tsebe o le motho rena ebe o kare maemo ana e ba nang le ona ebe ke maemo a mofuta ofeng kore ke sebopeo se o sa tsebeng sa bana ba morago tsena kapa ba a qoka mola gore nna ka heso ke etsa tsena mme mo e ba motswadi ka nnete.

o lokollotse matsoho jwale ba ukwa eka ka ofela ba lokela ba tshware jwalo ha ba fihla hohle mintse le yona taba ya ne hore batswadi bona ba fapane batswadi bona ka nnete ba fapane batswadi ba fapane mmamedi wa seama sa Lesotho ka nnete re tle go utlwa gore na ha re fapane le bana ba lokela go fapane e ne e seng etsa ba tshwane ka ofela ke eng e ne e etsang ba tshwane ka ofela gobane teng ka nnete ga e ba batswadi ba fapane le bona bana bano ba lokela e be ba fapane ke eng e seng etsa ha ba gutla sekolong mola ga ba gutla kaekae mo ba kopaneng ba utlwa e ka ba tshwana goba ya re motho le ga o moshapa ga a lela mona o tla bo utlwa o bona nna wa tseba ke ne ke salele ka tsela e tsena ntho e ne e ka re e tloa e shwena le ga ke e shapa mo o se mo qenehela o ba letaba tse ngata leng ka o fela gobane fela gore ke ngwana wa mo rata empa rona kgolong ya rona ge ne re bolaiswa thupa ke gore ne re bolaiswa gane pele ebile o ne a bo o thole ke gore wa tsa ne bile o kgona le go shapue le ke motswadi e sengwa ga utlwa o ipotsa gobana motho o ebe ke kopanywa ke le ena ga a fitlhang shapa fela je ko gore o jisitse mabele mane ga o thwe ke gore le gae o ke bo a yewa lo bolela bana ke tabe ya gore ga o keta o mo shapa moo mme wa gae a ka tla shenne mosi moo a tlo tla o bontsha gore na le ena ke mang ngwaneng wa gae ntate wa gae a ka watamela ka tsela e nngwe ngwaneng wa gae jale taba eo qetelela e kekela go yena motswadi eo a nneng a re ka nnete o leka go etsa gore ngwana gae a ukwe e ka o a ratea e ketelela e kekela taba eno ka nnete e kekelela maemong e e leng gore ga e sa ba ona metsotso ya rona mamedi e mashome a mabedi a nang le metso e robong ka morago go hora ya pele ka morago go hora ya pele mme ka nnete ditaba tsa rona di jalo fela bana ba ba moraotse mmamedi na ba boemong bo e leng gore ka nnete katamelo ya rona ya kgalemo ge le batswadi e ntse lokela e nne e tshwanele ya pele kapa motswadi e mong le mong ka nnete o atamela ngwana ga e ka tsela ya utlwang a lokela go mo atamela go ya ka gore na o tseba a bile a mo godisitse jwang jele e kotsi ka go fetisisa kogore le sekolong mane wa utlwa motswadi a fitlha o bitsetsa ntho e nyano gore ngwane eno a o fitlhile late ga o motswadi tichere ga o a shapa ngwane o keng go thwa ba shapue sekolong mane teng jale go kotsi o feta ga o nagana go wena motho a na ka a o folola line matichere jalo a o nyoka le a le 15 jalo matichere a primary ka o fela bana ga ba thetse go hang ga ba thetswe le motswadi le tichere ke beya bare ae a kolong latela motswadi gobane ke go godumela gore le wena o le motswadi jale ga o moshape o ke bo a lokela moshapa ke ditaba mmamedi tse e tsegalang ka bana ba basotho ba molokuna wa gona tjena.

Mamedi metsotso ya rona e 20 fela a nang le metso e robong pele re fitlha jalo goreng yane ya bobedi. Pele re fitlha jalo goreng ya bobedi wena mamedi wa sealemoya sa Lesotho ka nnete. Ditaba ke tseno tsa bana ditaba tsa bana morao tsena ka nnete. Ga re tla re ya re lebile jalo ditaba tsa kgalemo. Ga re ya re lebile jalo ditaba tsa kgalemo mamedi. Ge ba atamela jwa mofuta ona wa morao tsena. Re kena ho bona ka tsela e jwa mamedi. Ho ba jwale bona la morao tsena ka nnete e le mofuta o mong o fapaneng tu le mofuta wa bana beo e saleng ka nnete meloko ya batswadi ba hodisa. Kore bana ba fapane ka nnete ba hole haholo le ho ba bana. Ba hole haholo mamedi le ho ba bana bana. Jwale re thusanang jwang re le batswadi hore re utlwe hore na ge ba atamela jwang ba atamelwa ka tsela e jwang ka nnete hore ba be boemong bo e leng gore ka nnete ke boemong ba bana. Ba be boemong bo e leng gore re a tseba gore kamoso ba tla re tswela molemo ba le boemong bo e leng gore ka nnete ba ntse ba baleile mo mamedi. Gobane ka nnete moo ba thekesellang teng ha se haufi le botleng ho hang, ehlile ke hole le botleng. Ke hole le botleng wena mamedi wa sealemoya sa Lesotho ka nnete. Metsotso ya rona e 20 a nang le metso e 8 fela ka nnete pele re fitlha jwalo horenyane ya bobedi.

Mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e mene. Pele re fihla jwalo ho reng ya bobedi. Mamedi taba ya rona e ntse e le jwalo, taba ya rona.

fapaneng tse e leng gore ga o bone gore na o karaba ka tsela e jwang, mme ge thusanang jwang ge le batswadi ge le basotho gore bana bana ba nne ba golele tshabong le leratong la Morena Modimo. Gobane ga o ba shebile bona ka nnete ditaba tsa bona tsa rona ga motswadi ane a re gokela mo o tswang kapa jalo ka ga mme se buabua mono a bontsha gore ae nna o tla fitlha ke ne o tletse ke kentse senotlolo sa ka jale a ka tlo tlhalosa festere mo gore na go etsaetseng ka nako e go e tsala jwang, a tlhalosa gore na ka nako ena go etsaetse jwang gobane jale ke mona o sa kgethile go kena ka nako eo yena a utlwanye ka e nepagetse empa e le gore ke gagao monana o a tseba na go lokela go kenwe ka nako mang, o a tseba gore na go lokela go fitlhiwa ka nako mang, jalo o sa kgethile go fitlha ka eo yena a batlang ka yona. Mme ke mofuta o bileng o le letlhoo di bonolo ona gobane o qala ganyane o a qala kgetlho la pele a bona na o etsa jwang la bobedi a ithute gorena ebe ka go etsa jwang a nna e jalo o tlo ukwane nneng a sa tlhile a itjwetsitse go fitlha nako ya batlang. O tsebe jale se le ga tswile matsogong, o tsebe se le ga tlhile a tswile pakeng tsa matsogo, e se le ga tswile pakeng tsa matsogo gobane jale o la nna a qala a ntse a qala-qala ganyane jalo a ntse a qaphela dintho a batla go utlwa gorena maemo ke a feng. Ba qala ganyane bona wena mamedi wa sama sa Lesotho, ba qala ganyane ka nnete jale re thusanang jwang mamedi gore bana bana jale go utlwa gore ka nnete ditaba tsa bona di tsamaya ka tsela e e nepagetseng. Re ema ka thata re bua ka thata jwang kapa gale more kapa motlhomong he go laetsala jwang e le a fosagala kae taba ya gale more e qetelele e se e le boemong bo kapa e tlhile ke dintho tsona tse tsentseng re bua ka tsona ka nnete tsa gore ba se ba bona dintho tse ngata gagolo ba na le kgatlhamelo ya ntho tse ngata gagolo tse e leng gore ka nnete gona nne ntse re sena tsona gobane ba ikutlwa e le batho ba bagolo le go gola mmele ya bona ka nnete e gola ka pele ke dijo tsena tse ba seng ba dija tse ngata tse motlholo tsa morago tsena ka nnete di ba godisa ka pele jale motlhomong ba ikutlwa e ka le maatla a bona a sale dilemong tse godimo ke gore maatla motho a le maatla motlhomong a ka ukwa e ka o sea le maatla a magolo metsotso ya rona e 20 fela pele re fitlha jalo goreng ya pele 20 mamedi pele re fitlha jalo goreng ya pele.

0: Ae letwe.
1: Ka sa tlo ka magete.
0: Ka ofela.
1: Re tsaya na sa home he ntho tsa nyamela.
0: Ee ee. Tsa nyamela.
1: Ae nna ke tsho ke sia, ke bona ka haki, ha ke ba hantle nya.
0: Ee ee, uno sa tsitse hantle.
1: Mm. Ha re tsamana mo he. O se mo motloetse wa tshwela wa re. Ke se sa tsaka ka na kwa e batlang.
0: Ee ee.
1: Aba sa yitsa ina ino aka. Ile ke batla thuto ke ba bang. Ah, fa fisha harilata. O ga ya bobedi. O seng. Ee. Na o go ha di. O seng.
0: Heba.
1: O sa tla le mohule o nwa hai. He. O sa ga mpa ke le ka ka o buisa le nyeo. Sa ke le ke ke mamang neng neng a ga net. Tsela hantle tsela le mona. Nama. Kara a hutlela mmane mo letswang. Kara yo wa mo o tswa mo la wa mona. Ha ona ho re ha fa tle le lona lu ka ka hona le ntshibiti re le ka la e bua. Kha. Au ya ntse ba bua ka. A tswa ku ka ka le tsena ko. Wa na ho ntse mo ya ke nako ho tlo ha tsela lona. Kara bua fa na ntshibiti ko ya ga ba yona. Bani ba tsamae ntate ka tla ba bona boisa.
0: Jwale a lokela go ba ba
1: mwana mona. Ka nne ba khutse. Ke ya tla buela batho mo a tsenga na go nna ke fa fitse kana go eo.
0: E ile ha hao.
1: Ta ntate. E e. Ke khale teng ke re le modimo tla o botsa dipotso ntse gore gona le mehla mona. Modimo na ona le mehla he. Modimo tla ba o botsa dipotso o file o go kgaleme ngwana wena o batla o mo kgalema o ntse go tla mo tlekisa ga ke me ke tega le nyetsa se bueng sa maila ba foko ke ntse ke bua go lo fela o tse wena mora mo neng ke dula ga nkgolo ga ke ne ke hana ke ne na le ntwe mo ya gore ga o tshwere ke mmala o tla fula mogala kane ga o tshwere ke sekua o tla fula phate ya ngaka ntho tse dintho tse ba bang ka o fela go o go shapela go di mentho tse
0: e ho ba jwa le ketenya tsa tsa ho so ya nnete ke molemo wa hao
1: o ke ke wa isa nga ke fela fela ke ga bona le nga ka ine le hole le gona mola ke mo mo ire le ha motho a sa kula go e bong kua ka lempaga ha a di pheko ne di diteng di ka matlama ha wana se tla matlama wa shapu wa o se inwe
0: e
1: ho ho ba le mmane mo go di fetsa teng pela St Benedict ke ne ke ntse ke shapuwa ke ntse ke galengwa ke ntse ke shapuwa pele ye nna ke tla tsa ke fana ka yona ke re ke ya mehlang ya mehleng ye ke ke ngang ga a anta tena ke na mehla ka nnete ke bue sa maila bo go o hana putse ha o itseng hape
0: ntla ka ene le yona yone hore bele wa ukwa mo ke ha ha o lokela ukwe ka wena
1: go wa tsoa ntla le ho ukwa ka nna ha ka lokalo ha a ha ke dumelane ha re hana ne le dintho tse tswang ke bana motho ipapalla snooker hore a mono mono o tseba ho ba teng hantle ha e le mantsibuya batho ba se ba tswa mesebetsi dikolo di se di tswile batho ba le bangata ha re dumelane he a butuwa ka tseba he o go tla fihla ka nako e itseng.
0: Ee, ha o thumo ga o kana go ina
1: ha o so thumo ga o ka nete ke re se re tshotsa e phe ya di go e phe ya mwana
0: ke e ile ba phe ya khoene
1: e ba ba e o go we tsa re a re magau a te a re go e phe le le wa ukwa e ha o e phe ya ke di mela ne hantle ka nako chef ka be se ka ke mongale la pawele ha fa tlo fika ka go ga bobedi na wa ukwa
0: ee wa ukwa
1: ya ee bosiu tse bo na le ditlamorago
0: ee ke bosiu bona e hle bontse bo qetellong ya letsatsi
1: gobane yona e wa tswa e phea go na le ba tlhometsekisa yona ka sethunya kapa ka thika
0: ee go na le ba ka batlang gore ebile ba bangwe ka bo a ntse a bapala le bona mono ba bangwe ba be ba
1: gona mono
0: e sengangke yaka e ka
1: ele wa ukwa o tlameya o nnobe le molao bane le teng ga se ba se ba mo fapantse le pule
0: disalana
1: o tlo se itwa le go tsho le motswadi gore ka nnete o ne o mo dumeletse go ya kae kae o se tlo re thetsa gore ga o tsebe naya o ne a ile kae sale a
0: ee wena o tseba nnete
1: ebale wa ukwa sebue samaisabogo
0: ka nnete ga e nne e letwe mamedi metsotso ya rona e leshome fela pele re fitlha jalo goreng ya bobedi pele re fitlha jalo goreng ya bobedi ka nnete deba tsa rona e ntse e le tsona tse e leng mamedi maikutlo ano a gago a ntse a le botlhokwa maikutlo ano a gago a ntse a le botlhokwa goreng yane ya bobedi re tlabe re e kwala wena mamedi re tlabe re e kwala
2: yo, yo, yo.

Mamedi metsotso ya rona e mehlano pele re fitla jwalo ho reng ya bobedi. Metsotso e mehlano ka nnete pele re fitla jwalo ho reng ya bobedi. Mme ka nnete ditaba tsa rona di ne di le ka tsela eno e jwalo. Mamedi ae ka nnete ha re lebile jwalo ho reng ya bobedi tjena e setse ka metsotso ebile e setse ka metsotso e mene fela pele re fitla jwalo ho reng ya bobedi. Ka nnete ke bona hore ae ditaba tsa rona di bonahala di le siyo mamedi. Mme ke hore re kwale re kene jwalo ho reng ya bobedi. Re tle re tswele pele ka ditaba tse ding. Ke batla hore ho reng yane ya boraro mamedi. Ebe mane mo re tla be re ka nnete o tle o batle pina eo ka reng ka nnete go bapalle yona ho reng yane ya boraro. O tle o fumane jalo pina eo ka reng ro bapalle yona go bapalle yona. Mme ha jwale ka nnete re itswelele pele jwalo ka lenaneo la rona. Re ntse re le tile thojana mamedi, re ne re bua jwalo ditaba tsa hore na ebe ka nnete tshwaro katamelo ntlheng ya kgalemo ya bana morao tjena ebe e lokela e sebetsahale ka tsela e jwang, ebe e lokela e sebetsahale ka tsela e jwang. Haholo ha o sheba ka nnete boemo ba bana beo re seng re na le bona morao tjena, haholo ha o sheba boemo ba bana beo ba seng ba le teng morao tjena. Mme mamedi ke e tshukere ba hane ha ke bua batho ba bangata ke ba jwetsa ke re nna nkgono wa ka le mo a ileng mabitleng teng ka dilemo tse 86 tse a neng a se a na le tsona 80 a nang le metso e tsheletseng ha nne nka etsa phoso ke ne ke tseba hore le ka nako eno o na ntse a ka nka lefehlo kapa nka sohle se a se bonang ka pele ho yena a ngotla ka sona ha nne nka etsa phoso. Ke ne ke na le bonnete bono ba hore ka nnete ke a tseba hore ha eba fela ke entse phoso o lokela a etse seo a lokelang ho se etsa. Seno sona ke ne ke na le bonnete ba sona wena mamedi ka dilemo tseno tse kalo. Jwale ngwana e mong yena a ba o jwetse hore ha e ka nnete nna nka se etse tjenana he ha ke etse tjena. Ke na le wa kgaitsedi ya ka o phela morao kwana le kgaitsedi eno ya ka makgoweng kwana Europe kwana o ditokelo. Jwale ga ke sheba ke re ebe o tlo qetella hemehemela ba ba rona haemo hobane jwale ba ba haemo ba phela ka tsela e fapafapaneng le eo e bona ba phelang ka yona kwa. O ditokelo e hlile o tla utlwa hore ha a bua ditaba tsa hae ka nnete o ditokelo o wa utlwa hore ae mona ha ke re tjena ke lokela ke re tjena. Mme mamedi ka nnete taba ya rona re iphethetse re iphethetse jwalo ka nnete ka maikutlo ao a hao mamedi. Mme maikutlo ano a hao ka nnete ntlha ya bohlokwa ntse le hore ha se a sealemoya sa Lesotho ke ya momamedi maikutlo ano a ntshuweng jwalo ditabeng tsena tseo re neng re bua ka tsona. Mme ka nnete re leboha ho ba karolo ya ditaba tsena tseo re neng re bua ka tsona. Mme ka nnete metsotso ena e mmedi fela pele re fitlha jwalo ho reng ya bobedi. Ke mo e leng ka nnete re tswele pele ka pina mona re tle re tlo kela jwalo ho reng ya bobedi re se re tswela pele ka karolo ye nngwe.